0: kanunay na ni As Kalingawan na Loling Hayaw. Mm. Kay lagi nagtuo siguro nga kining maong kalibutan magapadayon way katapos pagkatapos kay tama po lagi nga panudlo nga way matapos pero ang Biblia nagpadaya gyud nga matapos yun ang kalibutan pinaagi og kalayo mao ni nga kanong panahon na ang kalibutan sa sama sa kining panghitabo kanong panahon na mao na gyud ang panahon nga ang mga tao ang ay naunta nga mo balik ngadto sa atong buhi nga Dios mangita na sa atong buhi nga Dios kay lagi niya naman ta sa mga katapusang mga adlaw pero na magagiingon po diha sa 1 Tesalonica nga 5:3 nga ang mga tao moingon nga sa diha nga ang mga tao nagakanayon ani ang kalinaw ug kasiguruhan sakalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga maabot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. So, mao na mga igsoon na kumpiyansa kay nagto niya kalinaw kasiguruhan pero sakalit maabot ang pagkalaglag. Mao ni nga karong panahon ang mga igsoon atong kinabuhion no ato nang siguruhon ang atong kinabuhi nga mahiadto ta sa ginharian sa atong buhi nga Dios di na mga kumpiyansa kay lagi ni ana tan-an mga ilhanan gamay na lang ang wa mag-aabot nga kating gipanghisgotan din sa balaang kasulatan ni ana daghana ang natuman maunay nga panahon na ron nga dili na ta magakakumpiyansa kay kang kumpiyansa wa gyud tay bahin nga to sa ginarian sa atong buhi nga Dios. Mm-hmm. Dini ko to ning akong gamo mga mensahe ako ni ibalik sa atong igsoon nga si Brad Ben sa paghisgot pa ning gisgotan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
1: Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo Brother og mga kaigsoonan ang mga propeta sa Dias Blanca Sulatan nagatagna ng daan.
0: Amen.
1: Mahitungod sa mahitabo ning katapusang okay. So, kapanahonan.
0: Amen.
1: Mga kaigsoonan. Abi ninyo kini ang mga basahon sa mga propeta, mga igsoon, wala na hitabo sa ilang panahon. Doon ay mga tagna, mga nagipunting ni sa panahon sa pag-abot sa atong Jesus Kristo. Bisan pa sa ulahi o sa mga mga adlaw, sama sa gisutan sa ni propeta Daniel nga, ang pananaon, alang pas natudong panahon sa katapusan. Aliliwa. So, mga kaigsoonan, ang tagna, wala na hitabo sa ilang panahon na nga ginagundili. Tagna na alang sa umaabot nga panahon. Amen. Bisang gani katong gipaday nga tukang Juan, di ba? Gisulat mo kini kay kini mahitabo sa ulahing mga adlaw. Aleluya. So, ang mga propeta mga kaigsoonan sumala sa gibasan Brazil bisan pa si propeta Isaiah naghisgot nga ang mga katawhan sama sila sa babae nga mabtus pa naghadoon ng panganak nag-anto sa kasakit. Ali nag-anto sa kasakit. Sumala sa Old Testament mga kaigsoonan makita nato na no ang pahayag sa balang kasulatan mahitungod sa pagbati sa kalibutan mga kaigsoonan.
0: Hallelujah.
1: Gitag na nadaan. Na atong tanawon sa ang gisulti ni propeta Jeremias no dinhi sa Jeremias 4:31. Kay ako nakadugog og tingog ingon sa usa ka babaye nga nagaanak og ang kaulul ingon kaniya nga magaanak sa panganay nga bata. Mga kaigsoonan nakita nato nga maog ni ang nadunggan matud pa sa gisulti ni Jeremias nakon nakadungog og tingog sa usa ka babaye nga nagaanak mga kaigsoonan na ang kaulul o sama sa gisulti sa ni Isaias nga naga sinati sa kasakit sa kasuol murag suol ba murag suolan ba
0: ang kaulul
1: ha nanganak og hangin o murag ipanuhot na oy na mga kaigsoonan kana katumanan kana sa gipahayag sa balang kasulatan ang panghulagway din ni mga kaigsoonan kini bitawong sa panahon bitaw ni Adam ni ba sa diyan nakasala sila dito magdi ang propesya ni mga kaigsoon magsugod mga katong lingon di sa Genesis 3:16 mahitungod sa babae. Hallelujah. Nagaingon din ni mga kaigsoonan sa Genesis 3:16 nagingon siya sa babae pagadaghanon ko sa hilwen gayud ang imong mga kasakit og ang imong mga pagpanamkon og may kasakit ikaw sa magapanganak og mga anak. So mga kaigsoonan nakita na to nga dinhinigi pattern kining maong kakasakitan karon sa umlabot mahitungod sa nahitabo ni Adam ni Eva nga sila naglapas sa balaod sa Dios unya nagiskud ni sa babay unya ang babay mga kaigsoonan padaghanon ang mga kasakit no padaghanon mao na nga dito na gibasi mga kaigsoonan mao na sa panahon sa mga propeta nakita na to nga ilan nang gipahigdaan nga mao ni mahitabo sa katauhan mga kaigsoonan katapusan mga adlaw. Nakaroon, arita sa New Testament mga kaigsoonan. Sa gipamulong sa atong Ginoos Kristo mga kaigsoonan diya sa Juan 16 mga kaigsoonan, mausag gihapon ang yang pahayag no. Dinhi sa Juan 16 atong mabasa diha sa bersikulo 20 hangtod ni sa 22 mga kaigsoonan. Matupan ni Kristo sa pagkatinuod, sa pagkatinuod ko kaninyo, nga kamo managpanghilak o managminatay, apan ang kalibutan, magkalipay. Kamo masinakit, apan yung kasakit mamayong kalipay. Inigbati sa usa ka babay, siya mag-anto sa kasakit, kay nahiabot naman ang takna, apan sa diha nga kay mugsuan na siya sa bata, dili na siya mahinundom sa kasakit, tungod sa kalipay, nga nahimugsuan sa kalibutan o sa kabata. Sa ingon niya na usab, may kasakit kamo karon, apan yung makikita ra ko kanini pa ko sa ugo ni ang inyong mga kasing-kasing magakalipay kun ano yung makakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo mga kaison sama sa gihapon ang isulti sa atong Ginoos Kristo.
0: Hallelujah.
1: Nakita na to nga ang reso ang kahimtang sa kalibutan mga isoon sama sa usa ka babay nga nagabati sumala sa ato nakita.
0: Hallelujah.
1: Ano man nagadoon ang panahon sa panganak mo na nga gaybasa ang brajeri ganyan mga kaisunan nga sama sa unang Tesalonica 5 versikulo 3 nga sama sa bay nga nagbati no niya samtang diya ang mga tao mingon nga ani ang kalinaw kasiguruhan mukalit kabantay ba mo mga kaisunan ang gisulat sa Biblia sa diya ang mga tao mingon ani ang kalinaw o kasiguruhan na kanang kinibitaw ang pahitabo karon sa atong nasod karon labi na nay tukuron nga pirmahan karong November brad no kanang paksilika
0: paksilika
1: paksilika ang pax nagkahulugan kana sa English og peace
0: peace
1: abantay mo na kay basi ko kanang tukuron di mag kasiguruhan man nga di lagi kay computer habayan Asia so doon na kay sakto nga access sa computer di na kami nga maraog maga laglag pa di ang mga kaigsoonan pero ang punto di mga kaigsoonan kanang gigamit na diha ang PS no pax silika karon tingali na ida ka mga tao diha nga nanimba karon mo kalawat na mayon sa ubang grupo na may tao kalawat no kana ang inyo nga kinungkuan diha gi kalawat yon diha na imarka diha nga PX PX na diha pax Christi o pax Christi meaning peace in peace of Christ no kalinaw ni Kristo. Now ang ato karon nga Pilipinas hallelujah nanunog na ni sa ubang mga nasod sa Europa o sa Amerika nga di na magpauhay usab sa China. Amo na magtuko ta din sa ato nga nasod og computer hub nga diha sa Luzon area no. Unya gitaw na diha og Pax Silica. Karang Pax may gisuon kalinaw ha. Peace na ha.
0: Peace.
1: Hallelujah. So bantay-bantay mo kay ni ana ang kalinaw og kasiguruhan pero hallelujah basin na tuo mo og kasiguruhan na mga kaigsoonan ha. Hallelujah. Ang Ginoos Biblia, mukalit ang kalaglagan. Hallelujah. So, bantay-bantay ito mga kaigsoonan kay sa gisultis Biblia, ang kalibutan kung nagbati, muna nga kung imong tanahon bitaw, kanang gisulti ni Kristo diya sa Matthew
0: 24:21.
1: O sa 24 versikulo 8, nga kining tanan, sinugdanan lamang sa kasakit. So, nagbati na mga kaigsoonan, so, nagbati ang kalibutan. Ano man kay matupad ni Kristo diya sa Matthew 24 versikulo 6, nga tuna sa city, nay gubat dungdung sa gubat linog ha dili sa tong gahapon adlaw murag duha man tayo linog sa buhol sige linog ha dito sa Mindanao linog dubang nasod mga kais nay linog sa Japan kun ngagi si mana linog haleluya na nay kagut kagut manan ha Spain ron nga lusog na sa mga Africans kay gutom na silang dapit mga kaisunan no na kinawatay na tinulong kabay na mga kaisunan gutom. Haleluya, kamatay sila lang dapat. No, mga virus-virus, mga kaigsoonan, no? Haleluya, kamatay. Matupan ni Kristo sa Matthew 24, so, all these are the beginning of sorrows. Sinugdanan sa sakit. Nakaroon mga kaigsoonan, unsa mailahanan nga ang usa ka babay hapit na mga anak, di ba? Gitukma na sa gisulti sa atong Ginoos Kristo.
0: Sakit.
1: Nga doon ay kasakit. Unsa may makita ni mo, di ba, na ay, kanang mga banang nakakita o kamo mga asawa mismo ngayon dihan na nga nag-anak mo unsa may nakita sa nga hapit na mga anak di ba magdugo-dugo na mo o niya ikaduha mangagas na tubig di ba nangagi pangagian na di ba ingon na naman na nangagi pangagian na tubig mga kaigsoonan, wa ba makita sa ato karong kalibutan. Ang tubig, grabe na mga kaigsoonan, binahay doon, baha dito, baha dire. Ang ato lang ang nasod mga kaigsoonan, baha sa Luzoneria, Visayas, nga ito, Mindanao, binahay. Mga kaigsoonan, so gipangagasan ng tubig ang mga babae. Ano ako may stock dugo, kanang dugo mga kaigsoonan, hasta ng gubat mga kaigsoonan, daghan ng mga mate sa gubat. So nakita to mga kaigsoonan nga ang babae karong mga kaigsoonan, ali nga ilhanan nga hapit ng mga anak kay lagi gipangagasa na. Nanay nangagas na dugo, nangagas na tubig mga kaigsoonan. Wala mo wala mato palagi sa gisulti ni Sakarias nga ang kalibutan aron nagaurong pa. Nagpahulay pa. Wa sila magpakabana, wa sila mag bulikata lang mata sa kamaturan kung unsa na maning niya karon nakita karon panahon na.
0: Sa panahon na ron.
1: Haleluya, nganong mga kaigsoonan. Nakita na to ang panghulagway sa balang kasulatan mga kaigsoonan nga muabot gyud ang dako kasi kita. So kung muabot na gyud mga kaigsoonan, hulagway na kana sa hapit na muabot ang atong Ginoo Hesus Kristo.
0: Amen.
1: Kay mo managi pas mo managi sa diya sa Mateo 24:21 nga sa atong gisulti ni Isaias brad no magisulan pa murag panahon pa siguro ni haplas-haplasan pa pero kanang ginong-ginong sa Mateo 24:21 mga kaigsoonan di na na madag haplas-haplas na dakong kasakitan na kanuman hapit na gyud hapit na gyud ang karon atong nakita karon sinugdanan pa na sa gisulti sa Mateo 24:8 pero kanang gitawag sa bersikulo 21 dakong kasakitan nagahulagway na kana sa hapit na gyud mo abot ang atong Ginoo Kristo. Haleluya. Mo nagi hesgutan sa blangkas natan. Nakaron. Atong tanan usab ang gipakita nga to kang Juan, no? Kining gipakita kang Juan brad, no? Nga mahitabo ning katapusan mo adlaw. Ang mahitungod sa babae ug sa dragon. Babae ug sa dragon mga kaigsoonan.
0: Lain
1: ra babo kung kubad ini pero ilhapon na.
0: Ilhapon na.
1: Pero nakita to mga kaigsoonan sa pinadayag 12 bersikulo 1 hangtod niya sa 2. Haleluya. Nga nakita gyud ni Juan nga di sa kalangitan ni nakita niya tilimadon nga usa ka babaye nga nagbistig adlaw ang bulan diya sa ubos siya nga tiil ug ang ulo. Siyang ulo dunay purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok og siya nagmabdos og nagasigit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. So mao gyapon mga kaigsoonan. Nakita gihapon ni Juan o gipadag ito kang Juan, dili lamang sa mga propeta rasaw ng daang tugon mga kaigsoonan, kundili gisgutan usab sa umaabot ng mga adlaw, gisgutan sa pagbati sa usa ka babae mga kaigsoonan. Haleluya. Ngano man mga kaigsoonan kay ang maong babae gilutos ni sa dragon, ngano man kay dito man sab ni magsugod ni ang panghulagway ni mga dito ni magsugod sa Genesis gihapon. Dito sa Genesis 3 versikulo 15 nga ang babae mo dugmok sa ulo sa bitin, kunya ang bitin po
0: pahit po
1: pahit po mo paak po no sa to badi palkan sining bitin mga kaigsoonan ano man kay sa diha nga dugdukon ang ulo manikambot mo makabaros mo pahit niya ko na
0: babae
1: mo man nga mga kaigsoonan kana hulagway pa na sa umalabot na bisan tudog kana gisgutan panahon na sa Genesis pero unang basahon sa Biblia pero gipakita na diri sa ulahing basahon sa Biblia ang libro sa Pinadayag. Haleluya. Pero kanaan nagahisgot kana bisan pa sa adlaw bulan o bituon do si kabituon mga kaigsoonan dito na magasugod sa damgon ni Joseph mga kaigsoonan dito sa Genesis mga kaigsoonan no? Sa Genesis 37 bersikulo 9 hantod sa 11 damgon mo si Joseph mga kaigsoonan nga ang adlaw bulan bituon unya ang iyang mga igsoon sa manghapa sa iya. Halil dam ko na nga mahitungon na kang Hakub. No? Kasi ang asawa, o sa iyang dosi kanak. Sa dosi kabanay ni Israel, mga kaigsoonan. Mga nagi pasabot diha. Bisan pa sa gisikutan sa New Testament usab ang napulog duha kabanay ni Israel. So mga kaigsoonan, kita na ito nga maunay mahitabo sa ato karong nga kapanahonan ang mahitungod sa paglutos sa mga katauhan sa Dios nga diin mahitabo ginagumikan kay ang mostly affected ini mga kaigsoonan ang katauhan magid sa Dios.
0: Amen.
1: Kuno imo tagad kong pagtagad ang pasahe sa atong Hesus Kristo wa magid maga hesgot sa
0: dili
1: mga di magtotoo. Kay katulang iyang gisulti dito sa Juan 16:20-22 ang kalibutan magkalipay man. Samtang ang katauhan sa Dios masinakit. So kana referee do gini sa mga katawhan sa Dios. Pero kung makisugod tag gutom linog, kamatay linog, gubat, atanan na mga kaisunan. Sa tibok kalibutan na siya. Pero kung makisugod kanita mga kaisunan, ang maapektuhan gini ni mga kaisunan, kining gipadayag usab sa Biblia kining duha ka saksi nga gisugutan diha sa pinadayag 11 bersikulo 3 ug 4 nga ang duha ka saksi mo toy magapahimatuod sulod sa tulo ka tuig ug tunga no unya ang iyang duha ka saksi gitawag na mga kaigsoonan duha ka kahoy ulibo na sumala sa pinadayag 11 bersikulo 3 ug 4 duha ka kahoy ulibo nakaran kanang duha ka kahoy ulibo nga gisugutan diha sa pinadayag mga kaigsoonan. Gihisgutan sa kanan ni Sakarias mga kaisunan dito sa Sakarias 4 versikulo 3. No? Duha ka kahoy ulibo. Gipakita nga tukang Sakarias. O niya, kanang duha ka kahoy ulibo. Matod pa sa Sakarias 4 versikulo 14, mao ka na ang mga katawhan sa Dios nga nagbarog sa Dios tibok kalibutan. Sato pa, kung imong tanaon mga kaisunan, mao na ang duha ka pundok na Hudiyo o Gintil. Basta kay di ka sakop sa Hudiyo o kabayan ng Israel, gitawag kag Gintil nga kaliwatan, no? Mo na ang gitawag sa kasulatan mga kaigsoonan. O niya, sa gingos kasulatan mga kaigsoonan, inig human rabag og wali nining duha ka saksi mga kaigsoonan. Sa to pa kay nahibalo mata sa sugo sa atong Ginoong Kristo diya sa Mateo 24:14 nga ang maing balita igawali ng kalibutan. Ugon niya mabot ang katapusan. Sa di matapos na sila pagwali mga kaigsoonan, sumala sa pinadayag 11 versikulo 7, mulugwa ang mapintas ng anak. O niya, pamatyon sila. Mauna na yung mga kaigsoonan. Naarabay kanta sa ato kaubansa ng panahon nga alaot ka niya itong adlawa sa rapture kung di ka magdala ay mutungha si mutungha ng Antikristo madalag ispada pinungot tayo tamas ginhawa. Haleluya. Ano mga kaisunan? Tinan man ang pamatyon ang sumaas kasulatan. Pamatyon. Mulugwa ang gitaw mapintas nga na gitaw mo na subag Antikristo. O niya sumala sa gingon sa pinadayag 11 Hebrews City. Pamatyon. Mao na nga mga kaisunan ang number one yun nga maapektuhan yun ni mao ang mga katauhan sa Dios. Kay mao man ay babag sama sa panahon sa atong Iskristo, giluto sa atong Iskristo, di man tamo labaw sa atong agadon. Mga kaigsoonan, mao pod na mahitabo nato sa kasulatan. Lamang ang saad sa atong Iskristo, inigbalik niya magakalipay na kita. Wa na gyud makakuha pas kalipay sumala sa iyang gisaad dito sa 1:16-22. Wa na gyud makakuha pas kalipay. Pero pagkakaroon mga kaigsoonan, niya masinakit ang tanan mga kaigsoonan, managpuis kalibutan, no? Karon pa lang sa atong kahimtang sa atong nasod na daghan ang mga nagmulo. Pero dili pa ginimao mga kaigsoonan. Sumala sa atong gipahin ni takna sa kamuntagod gumikan kay napagyoy labing dakong kasakitan. Na sumala sa atong gisgutan sa Mateo 24 versikulo 21. Dakong kasakitan. Ngangingon, wapag himitabo, sukan-musukan. Aleluya, wapag himitabo, sukan-musukan. Muna ay grabe
0: ka magalisan. Daghan naman kasakitan ang agay, pero kanang muabot.
1: Wa pa gamit ang sumusukat. Ano na bitaw ang karong mga linog bitaw nga murag ikadto kanang dabigwan. Pating wa pa ni metabo na pero daghanan ng alisang kung metabo ng dakong linog mga kaigsoonan. Pero haleluya daanan nang gi hatag na bitaw ni propeta sa Indiperes. Na kanoy magnitude 10 likod no moabot sa Pilipinas. Wa gin mura og lukpog na yun ang 7, samot nag 10. Mo na gingon lagi sa uban nga naga surbi-surbi na naga preto ka libo ang mga tao mga matay ng gitaw the big one. Mga kaigsoonan, kung mahitabo mo na, dili pa ginamao mga kaigsoonan. Kaya ang gisulti sa Biblia, kasakitan nga wapa yung mahitabo, sukat masukat sa kalibutan. O niya, mo na gitawag mga kaigsoonan o padulong na yun mugawas ang bata. Magtiabaw na mga kaisun mo na nga sa atak kung itong kahimtang karoon ay mag-ingon nga lajo pa na tinuod na lajo pa tinuod mga kaisunan wata kay bawa ka na sa balik atong Diyos Kristo mga kaisunan mo gini atong batayan ikaduha ang atong kamatayon wata may ko na sa ang puntol niya mga damta samtang napay panahon.
0: Amen.
1: Kaya ang buhay na po ay paglaw matupa sa Ecclesiastes 9:4. Salamat si Ginoo. So hinaut ko nga kining hambubong minsay nga inyong napatayon karoon mga kaisun maka matanong takitas kamaturan nga ang kalibutan karon nagkakatulog pa, nagaurong pa, apan diri na kung takna sa pagkatulog kundi takna kung magmata ka mo sa pagkatulog. Salamat sa Ginoo. O naabtam kita sa panahon kini ang nagalagad beninyo. Aw ba nato sa Brother Jerry Malimot sa Pekas Lawak Injer Gibretolob. Manginaot nga kami magpaday pa sa panahon o ito ko sa Ginoo niya. Ako pahinaot sa pangrasa kalina ang gikan sa itong langitong umahan mo dagay ang tadya sa inyong kinabuhi sa ngalan sa itong Ginoo Kristo.
0: Amen.
1: Amen. Hallelujah.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun, makagahom nga mahan. Ginoo, daghang salamat nining adlawa, nining taknas kabuntagon karon nga manggihatag kanamo. Nagapasalamat kami sa grasyas kinabuhi. Salamat Ginoo nining kusog kaalam proteksyon sa matag adlaw ngay manggihatag sa matag usa kanamo. Og salamat Lord sa imong pagsangkap sa mga butang nga among gikinanglan sa matag adlaw. Ginoo, mahimo kaming takos og angayan sa among mga gibuhat gibuhaton sa matag adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo sa una-una, sa pulong, sa buhat, o sa wala namang pagbuhat sa angay namang buhaton. Ginoo, giyahi kami, lamdagay ang mong kasing-kasing una-una. Aron ang imong mga balang pulong nga among madungog, among masairan diha sa imong pinagi sa imong simbahan, among gayong mapuy-an o among pong mapaambit sa uban. Kaya sayo ikaw, Diyos, nga huyang kami, wala kami mahimo, o makasasala kami kung wala ikaw mag-uban ka namo sa matag-adlaw sa among kinabuhi. Busa kining tanan among ipangayo giampog ipasalamatan pinaagi ni Hesus Kristo among ginuuban sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan ug uban sa panabang sa among mahal nga inahan ni Mama Mary sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Good morning, maadyong buntag kanatong tanan mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Sa tanan nga tigpaminaw nining atong programa, inyong programa sa kahanginan matag Domingo sa kabuntagon nining numero uno nga estasyon dire sa atong probinsya sa Bohol, DYRD. Diyan na po ta, mag-uban-uban ta sa pipila ka minuto dire sa atong estasyon para sa atong programa ang tingog sa matuod nga simbahan. Apan sa dili pa atong timbaya una mga igsoon, no? Ang mga kaigsoonan nato labi na ang mga nagdumala sa atong simbahan, labi na diri sa Diocese of Tagbilaran, no? Sa atong mga kaparian, sa atong mga kaobispo, mga kaobispuhan na labi na sa atong iampo sa kanunay nga tagan kita og bag-ong mulid sa atong diocese, hope nga na tayo obispo puhan. And then sa atong labi na sa atong spiritual director nga active kaayo, supportive kaayo, buutan kaayo nga si Reverend Father Darwin Gitgano nga walay ko kaluya nga nagdumala nining mga apostolado sa Catholic Faith Defender sa atong Diocese of Tagbilaran. And syempre ato pong timbaya ang atong diocesan president diri sa atong Diocese of Tagbilaran, si Brother Kenneth Joseph Abuyabor. Brother, pare, good morning nimo diha, no, sa tanang mga kaubanan nato, mga chapter leaders diri sa atong apostolado diha sa TMP diha sa Mangga, si Bro Alvin Acupitac, sila si Bro Perto Hiberola, mga kaubanan nato diha, og diha pud sa CFD Sukulan chapter sa atong mga officialis diha, sila Just Abamo, Roland Misa, Dario Tagaylo, Maribel Stares, Bradulong Matilag, sa tanang-tanang mga kaubanan to diha, dinan nato malukop mention, no. And then syempre ang akong pamilya diha karon na minaw diha sa Tabalong Dawis, my beloved wife Ivy, sa akong mga anak diha Natalie, Ayana, Hannah, Hope Daniel ug si Juan Ezekiel. Good morning kanatong tanan. Nya mga igsoon, sa di pa ko malimot diha akong congratulate pod akong kinakusgang igagaw nga si Brad Von John Sulima nga bag-ong graduate sa pagka doktor, no. Humana pud siya nag OJT diha sa Provincial Hospital nining atong siyudad sa Tagbilaran. Congrats Gaw Punjon sa ka doktor. And then mga igsoon, padayon ta sa atong programa karong kabuntagon nga din atong pagahiskutan ang mga pipila ka mga importanteng pagpasabot sa atong doktrina sa atong simbahan, mga kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo nga naagi padayon pinagi sa atong santos ka simbahan. Siguro dili na to dili na to ika paninga or makadungog ta natay ma-encounter bang dihara po sa itong mga pinagang igsoon with due respect nga naadyo'y daghang pagsaway sa atong mga pagtulunan sa atong simbahan. Siguro na'y maingon sa atong pipila ka mga pinagang igsoon nga ang pagtulunan sa atong simbahan Katoliko matod pa na dili kini biblical. Sa ato pa kung ingon tapungad nga dili biblical, siguro sa ilang pagsabot nga wala mabasa sa Biblia, wala naisulat sa Biblia, meaning wala itudlo sa Ginoo. Pero atong klarohon sa in general ato gayong ipasabot nga to kanila sa itong mga pinangigsoon nga kining pagtulunan sa simbahang Katoliko, ang mga doktrina niini, tanan gayod naa diha nakabase sa Biblia mga igsoon. So meaning biblical basis ang atong mga pagtulunan, no? Kay pananglitan sama sa pagtulunan nato sa rosary. Daghang mga pinagana natong igsoon nga with your respect naman pud lagi nga tungod kay wa siguro po nila masabte o wa po sila ay dili po nila gusto nga sabton, siguro sahon na po ay panahon nga kining tao mo dali-dalion po sa paghukom, inong tapunga. Muna nga, doon na sila yung mga objection nga labi na diha sa pagrosaryo na to, sa Santos nga rosaryo, na doon ay maingon nga mga pinagan na itong isuon nga usa ka sayop nga pagtulunan, gani na pa'y maingon nga yawan on nga pagtulunan kaya wala mabasa, dili mabasa sa Biblia niya. Samot na kay balik-balik kuno ang naasa mga pulong nga gilitok na to sa pagrosaryo. No? Nataas kuno taas. So, ikutlo pa nila ng quote diha sa Gospel of St. Matthew chapter 6 verse 7 nga ginadili sa Diyos ang mga taas nga pulong sa pagampo labi na ang pagbalik-balik niini, no? So ato lang klarohon mga igsoon nga when it comes to rosary dili kini ingon nga sayop nga pagtulunan abi kay taas ang atong gilitok nga abi kay gibalik-balik. Unang-una kung atong sabto nung atong gamito ng atong proper thinking mga igsoon, unsa man day atong gilitok sa panahon nga magrosaryo ta, no? Unsa man day mga pulong nga atong ginalitok nga atong gibalik-balik? Unang-una diha pa lang sa credo, no? Diha pa lang sa credo ato nang gisulti diha nga mito ako sa Dios nga mahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. So kana pa lang daan pag-ingon nato nga mito kita sa Dios nga mahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. It is a very biblical basis mga igsoon kay diha pa lang sa Old Testament sa libro sa Genesis na diha makita nato mabasa masabot nga na diha atong masabtan sa maong teksto sa Biblia nga naa gayud ang Dios amahan nga moy nagbuhat sa tanan, nagbuhat sa kalangitan, nagbuhat sa kalibutan, sa universo, no? Gihimo sa Dios ang kalibutan. Na diha mabasa nato nga sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan, gihimo niya ang gibuhat niya ang kalangitan, no? Gibuhat niya ang adlaw gabi, gibuhat niya ang mga mananap sa katubigan diha sa yuta, sa mga nagkamang sa yuta, sa ilawom sa yuta. So diha lang daan nakabase ka na sa creation sa Ginoo diha sa Book of Genesis nga kita mintuo sa amahan nga atong magbubuhat og mabubuhat sa tanan mga igsoon, no? So mao man ay unang gilitok na to. Then before gani ana, sign of the cross ta. Signing of the cross is act of prayer also. And take note, si San Pablo nag-ingon diha sa 1 Corinto 1:18 nga kanila nga mga wala na luwas, binuang nila kining cross ni Kristo apan nato nga mga niluwas sa Dios, gahum kini sa Dios. 1 Corinto 1:18. So mao na nga kung atong pagpalawman taas kini pagpasabot sa bahin sa pagpanguros or sa signing of the cross natong Katoliko mga isuod. But overall, it is a sign of being baptized, being united to the Church of Christ nga nakita na iusa through the sacrament of baptism. Ya, sa atong paglitok, pag-intrada pa lang litok na to sa paglosaryo, mito ako, giprofess na to atong pagtuo sa Ginoo o nakabase ka na sa Book of Revelation nga ang Ginoo mo ay magbubuhat na tong tanan. Then another thing mga igsoon, diha sa paglitok namo nato sa pagkana magrosaryo ta ba magampo ta sa paglosaryo naa diha ang paglitok nato sa pulong sa Ginoo sa pagampo nga gitudlo na Kristo kanato, no? Naa mabasa nato diha sa Mateo chapter 6 verse 9 to 13 nga nagingon si Ginoong sa Kristo nga kung magampo kamo ngani ninyo pagampo amah namo. So, nagin mabasa na to diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 versikulo 6 na kapitulo 6 versikulo 9 ngadto sa 13 nga na diha ang amahan namo. So meaning kanang pagrosaryo na to ang unod ni anak mga igsuon, nagayon nakabasis Biblia. So wagay dautan ana mga punga bisa pag ato nang litokon pagbalik-balik pila ka oras or sa tibuok na tong kinabuhi. Kay mao ka na ang pag-ampo nga gitudlo sa tong Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinun-an o ang iyang mga tinun-an nagtudlo ka na tong akita maginampuon usab. Nga mao ka na gitudlo ni San Pablo mga igsuon diha sa 1 Tesalonica 5:17 ngadto sa 18 nga pray without ceasing. Pag-ampo kamo kanunay o pagpasalamat kamo sa bisan unsay mudangat kaninyo. Pag-ampo sa kanunay. So mo na kita kinahanglan ta anang we should pray every day, no? Matod pa ni Saint Padre Pio, prayer is the best armor against evil and it is the key which opens the heart of God mga igsuon. Mo na nga sa mga wa na masabti sa atong mga pinangagisuon nga mo himo sila critics against sa pag-ampo na to sa Santo nga Rosario. Walang siguro nila masabti nga ang unod sa mga gipanglitok na to ya sa pagrosaryo is all nakabase sa Biblia sa balaang kasulatan. Huwag idautan na nang mulitok sa we profess our faith diha pa lang sa mito ako. It's all based on the Bible and labi na paglitok na to kamahala mo, no? Mga igsuon nakabase gina sa Biblia. Then another is kanang musulti ta og Hail Mary, no? Maghimaya ka Maria. So siguro wala lang nalaktawan ba sing nalaktawan ibutang ta lang no bisag dili lang tayong mo akyos basin nalaktawan ba nila wala nila masabte kay lagi ang Biblia is compile mas sa simbahan Katoliko mga igsuon way back early 3rd or 4th century nagi sa simbahan nagi sa konsilyo sa atong santos nga simbahan na diha gilitok usab nato ang paghimaya sa inahan sa atong Ginoo ang atong espirituhanong inahan nga si Mother Mary magigsuon. Kaya ang Hail Mary o maghimay ka Maria, naaman diha mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1. Arit ang magsugod sa Annunciation, verse 26, nga to sa verse 45. No? Bisa pagilahos nato sa unahan nga versikulo. So diha palang daan nato makita diha nga ang Anghel Gabriel sa pag pakita niya ni Birhen Maria sa pag-anunsyo niya nga si Birhen Maria manamkon o magsabak o usa ka batang lalaki. So na diha mingon ang anghel nga to ni Maria nga Hail, full of grace. So, maghimaya ka Maria. Paglipay Maria. Kay kahimutan ka sa Diyos. No? Naaday na mabasa na to sa Biblia mga igsuon ka ng Hail Mary. Ambot lang ka nga to mga igsuon sa laing pagtuo. With respect naman po lagi, kay di magita yung umangaway. I-explain naman ta, no? Pambit. Nga na magini, biblical, maginang Hail Mary, di ba? Lucas chapter 1, verse 28, na naapod sa, nga to sa verse 43. Lucas, sa Lucas chapter 1. So na diha, makita na to ang pagsulti sa pag-ingon sa anghel nga to ka Maria. Nga paglipay Maria, kay gikahimutan ka sa Diyos. Oh, ang gahom sa Diyos, magpabilin diha kanimo. Muna nga, manamkon siya o muanak o usa ka batang lalaki. O nganlan niya ang bata o Jesus kay pasabot, luwason niya ang katauhan. So nakabase kini sa Biblia mga igsuon ang atong pag-ampo diha sa Santos nga Rosario. No? Dili kita maingon nga, digit pwede ingnon sa atong mga ubang mga pinanggang igsuon nga kanang sayop kini nga patulunan o wala nakabase sa Bible kay the other hand po mga igsuon ang pagtulunan sa atong simbahan Katoliko dili tayong Bible alone again atong klaruhon nga dili man ta sola scriptura dili ta Bible alone kun dili na tay Biblia na po tay apostolic tradition then na ang atong authentic teaching authority ang magisterium na moy muhatag og pagpasabot ni ini no isip ang simbahan si Kristo nagtukon man og usa ka simbahan nga maoy mo padayon, magpadayon sa iyang mga kasuguan o magsangyaw sa pulong sa Diyos nga to sa tanang katawahan sa kalibutan mga igsuon. So naadi ay, no? Intro pa lang daan, nagsulti na diha, nakagika na, nakasukad na diha sa Biblia mga igsuon. Samot na og atong ilitok ang mga misteryo, no? Naman tayo misteryo sa kalipay, kasakit, nga, himaya, nga na po, light mystery. Kung atong pamalandungan ka ng mga misteryo nga atong gilitok, na diha mapamalandungan na to ang kinabuhi ni Kristo, sukad pa lang sa iyang pagkahimugso, katong annunciation. naadiha hantod sa iyang pag during sa iyang ministry, hantod siya nga nagantos, gisakit, gilansang sa cross ug nabanaw. So kinabuhi din ni Kristo ang atong isaysay diha sa pag pangadzi na to sa Santong Rosaryo, pag litok na to sa mga misteryo niya ng Rosaryo, mga igsoon, kasaysay kina sa kinabuhi ni Kristo, no? Diha atong makita og biblical basis kayo kibabasa man nato ang kinabuhi ni Kristo sukat siya nga gipanamkon ni Birhen Maria, gianak niya, hindako siya niya, nagpili siya siyang dosi ka mga tinun-an niya, ingabot ang panahon nga siya gibudhian, gilansang sa cross, namatay niya, nabanhaw naman diha, misteryo sa himaya, mao man ang pagkabanhaw, no? Naman diha nga after adto na ang light mystery nga nagsaysay pod sa kabahin sa Santos nga misa sa pagbunyag ni Kristo, naman diha makita na to na sabta na to mga igsoon ang mga misteryo sa kasakit, nag hulagway diha pod ang pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Gethsemane. Naaman na mabasa na to sa mga ebanghelyo, na diha sa Biblia gyud, no? Kalipay na diha. So kung masabtan pa lang sa to mga igsoon nga nakabase din sa Biblia, di pwede na to ingnumpunga or ingno nila nga sayop kini nga pagtulunan kay wala sa Biblia, wala nakabase sa Biblia. Mo na nga we hope nga kana pa lang bahina ba masabtan gayud nato. Kita mismo mga Katoliko nga importante ni atong buhaton kay usa sa nakanindot ani nga pagtulunan kay naagyoy ming tatak sa kasaysayan sa kalibutan kabahin aning pag himo sa Santos nga Rosaryo mga igsoon, no? Kung atong mahinumduman or kung anyong i-research atong research naagi ming tatak sa history panghitabo sa kalibutan nga mismo ang Birhen Maria, no, nagpahibalo sa katawhan labi na sa katong naka-witness ba sa usa sa mga Marian apparition way back May 30, 1917, no, dito sa Fatima, Portugal way back May 13, 1917 dito sa Fatima, Portugal. Na may tulo ka bata naka-witness ato, namely sila Sinta Lucia ug si Francisco. Nya usa sa mga mensahe ni Birhen Maria ato nga pangadzion gayud ang Santong Rosaryo mga igsoon, no? Na maginigi atong apil sa atong pagpangadzi diha kanang gitawag og Fatima prayer kay dito lagi siya nagpakita. Sa siya mga apparition dito siya napakita dito sa Fatima, Portugal na atong Fatima prayer nga atong ginalitok diha sa Rosaryo kanang maingon tag, "Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of your divine mercy." Mao na Fatima prayer, no? So nindot kaayo nga atong masabtan kay aron ato yung i-practice kay ang pag-ampo mao man ni kalanon sa atong kalag din ang pag-ampo nato sa Santo nga Rosaryo is biblical basis kayo. Wala meaning, wala gini nakasupak kay mao man ni gitudlo sa atong simbahan niya. Ang simbahan mao nang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, 1 Timoteo 3:15 mga igsoon, no? So sa kadaghan sa pagtulunan sa atong simbahan Katoliko nakabase kini sa Biblia lamang. Ang simbahan aduna may authority, no? Mao lagi ato nag-ingon nga magisterium teacher, authentic teacher. Mao na nga para ma ipadayon sa Ginoo ang iyang mga pagtulunan aron dili gini masayop, naa ang simbahan nga gitukod ni Kristo pinagi sa mga apostoles labi na si San Pedro nga may una nato sa Santo Papa. Nga ang simbahan maoy instrumental cause of salvation. Instrumento kini, no? Kaya naman diha ang mga gipadagay dai ni Kristo ang mga grasya nga maoy gikinahanglan para sa tong kalag. Aron masangkapan taning grasya kanibang sanctifying grace nga mo'y gikinanglan sa atong kalag natong mga sumusunod ni Kristo na ma-maintain nato ang kinabuhi sa grasya bisan pa man sa mga pagsulay nga atong encounter sa mga tag-adlaw, bisan pa man sa mga lapses, struggles nato natong masugatan sa mga tag-adlaw kay lagi ang tao huyang man sa pagpakasala, no? Dili man ta perpekto sa kung saan nato huyang kita sa pagpakasala. Gumikan ka na resulta sa original sin na nahimo sa una natong ginikana, napasa na to sa mga generation to generation. Muna nga, ang kaning tao naanis siya sa state nga concupiscence, inclined into sin. Muna nga, tamatinga nga nung dali tamakasa sa unahuna sa pungo sa buhat o sa wala nato pagbuhat sa aming buhaton. Muna ang Diyos kay dako man kaya yung gugma alang ka natong iyang mga tinunan, iyang mga katauhan nga iyang gibuhat, mao na nga naa diha gipadagayday ni Kristo ang iyang gugma, ang grasya diha sa santos nga simbahan. Pinaagi ni mga sakramento nga magahatag og kinabuhi, grasya sa atong kalag aron kini magamit nato ni aron maoy passes nato, passport nato nga punpuhon inig kawagtang na nato diri sa kalibutan mga igsuon. Makaadto ta sa dapit nga iyang giandam nato nga maong langit. Muna nga diri palang daan gipraktis kini mga pagtulunan ni Kristo pinagi sa simbahan nga makahatag og grasya sa atong kalag mga igsuon. Kaya ang tao doon na may lawas og kalag, no? So, naan ang prayer. Kaning pag rosaryo na to, apa na mga promises diha, ato na nang ipaambit sa miyagi og ato na po ng palawman sa sunod na tong mga oras sa itong programa. So, ang punto lang na to, aning kabuntagon nga kung mag-iskutag rosary, it is a biblical basis, no, nga pagtulunan diha sa itong santos na simbahan. Tanan-tanan nga itong gilitok diha. What a gahimo ang mga pacharchar ng mga gilitok, kung dili ng litok ta sa mga pulong sa Ginoo, sa creation sa Ginoo, diha pa lang sa Old Testament, sa Genesis, sa pagtudlo sa Ginoo, sa pag-ampo nga manamo, sa pagdayig sa anghel Gabriel ngadto na Maria nga mulito kita og maghimaya ka Maria, no? Nya naman ang Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, no? Naman po natong gilitok. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. So naman na siya. So manay overall nga diha sa mga pulong sa Ginoo nya kita naman tay mga personal intention ngadto sa Dios, ngadto sa intercession sa mga santos, mao na nga na, gusto ta nga kanang magpaampo ba, iampo mo kami, pray for us. So kanang pagdango, pagpangaji nato sa Santo Rosario, matod pa sa mga eksperto, sa mga kaparian nga it is like walking to Jesus through Mama Mary. So pinaagi, no, kay Birhen Maria sa mga santos ug mga anghel sa mga langit. Kay ang pagtulunan sa simbahan Katoliko, dili lagi tayo ngun nga puro lang ta direct to God, although natay direct to God. Pero naatay kanang gitawag bag veneration, pagpasidungog sa mga santos. Yan mo na nga naatay pagpakitabang sa mga santos through veneration. Muna yung mingutag, Santa Maria, iampo mo kami. Señor San Roque, iampo mo kami. Saint Alfonso Liguori, nga piyesta, kapistahan niya gahapon, iampo mo kami, San Pedro, San Pablo, sa tanang mga santos, ang purpose nito, iampo mo kami. Nga naman, tungod kay sila, tuwa naman, kauban sa Ginoo, dito, hingpit naman sila, dito sa ginarian sa langit, sila, mo'y mudawat sa itong mga pag-ampo. Yeah. Unsa may biblical basis sana, aron makaingon na po tag, matagay mo himo. The Book of Revelation, diha sa chapter 5, verse 8, na diha, prayer for the saints. So, biblical kay gihapon, kaning pag, dangop nato sa mga santos, pero dili na nato i-compare nga sa pagdangop nato sa mga santos atong gihimong Ginoo ang mga santos. Mao na usa sa logic diha nga wa na sabti sa atong mga pinanggang gisuon nga gaampo kuno taglaing Ginoo kay ming dangop tag mga santos. Again, atong klarohon nga pagdangop nato sa mga santos, wala nagpasabot nga hindangop tag laing Ginoo or atong gipakaginoo ni mga santos. Kay nasayod man ta nga usa ra Ginoo, no, ang atong Ginoo mabubuhat ra man gyud nga nasa ang atong amahan nga nasa langit. Pero naaman joy gamiton ang Dios, no, sama sa mga apostoles nga gihimo niya kahimanan, sa mga propeta kaniadto diha sa Old Testament nga wala pa matawong Ginoo, nga ang propeta nagpadayag na nga naa mabutay sa panahon moabot nga ang Dios magpakatao nga dunay gamiton nga inahan nga mao si Birhen Maria nga ato ipahimugso ang batang Hesus. So nga na ba na instrumento mo na nga naapo ni mga balaan, mga hingpit nga makatabang o atong misampitan nila pinagi sa prayer, iampo mo kami. Dili pasabot nga hindangop ta nila isip sila atong gipaka-Dios. No. Patulunan sa atong simbahan, we can worship them through veneration, not adoration due to God alone. So, kamauta ni mo determine kung unsang pag-ampo kung when it comes to pagdangop nato sa mga santos o kung unsa po nga pag-ampo para sa diha gayod sa atong Ginoo nga atong mangluluwas. Kaya adoration to iya ha, latria. Nandiri sa mga santos, veneration or sa Latin, dulia. So, na ay distinction. Kay bawat ana, no, kay maikog puta sa atong mga theologians no sa itong mga philosophers sa itong simbahan, sa itong mga church fathers nga gahago in town ana through council gidibatihan ana sa una og unsa mga pagtulunan og proper ba na o ngayan ba biblical basis ba kaning atong mga nadungog karon nga mga critics against atong doctrine sa una ra ni gitubag sa 3rd 4th century pinagi sa council karon ana nabutang na sa atong official teaching sa atong simbahan wala kuana na siya natubag na ng mga pangutana og mga kalibog og mga critics against ana. Siguro sa atong generation karon gibalik na po itong mga kalibog, pero natubag na siya. Muna nga, ligon kini nga mga pagtulunan, kay naamaginigi, gibutang, pinaagi sa simbahan, nga maoy lawas mistiko ni Kristo, din kita nahiusa, ang simbahan nga gito ko ni Kristo mga igsoon. So, atong naunaon nga, isip kita nahiusa ni maong simbahan, muna nga, ato kining, i-practice sa matag adlaw itong ipaambit sa uban. Muna itong gibuhat rin sa ito programa, nahimu po itong instrumento, nagi sa programa ni Ning DYRD nga, mapadayon na ito pagsangyaw ang mga pungo sa Ginoo o mga pagtulunan. So, salamat no? Salamat kayo ni Ning Kagiyunan. Dalaygon ng Diyos. Hindi takalimot sa pagsimba ni Ning Adlaw sa Domingo. Adlaw sa Ginoo. So, God bless ka na itong tanan. Hantod sa sunod nga higayon. Niyaning atong programa, ang tingog sa matuod nga simbahan. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way balinay, di way ardi kanunay.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Ciudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabulit sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Kuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Ang ako pang imbis nga sa una na kuan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
6: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo, o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Hello mga kaigsoon ng
2: imong gibatbat dito ang nagkadaiyang sa iyang bag-ong appointment as secretary.
1: Bag-ong tahas o nindot po na naapot ay higala na naasulod sa Malacanang kay makasampit taon sa itong mga pahinglanon.
2: Ayan, oo. And then, as part sa atong celebration sa Sandugo sa Bohol, duha ka bigang bulanon, duha ka sisterhood agreement. Una atong hisgutan, Gov, ang sisterhood agreement with the City of San Juan. Pinanguluhan ni Mayor Francis Zamora.
1: Okay, no? Mapasalamaton kita ni Mayor Francis Zamora na usa ang lalawigan sa Bohol iyang gipili isip mahimong sisterhood sa ilang syudad sa San Juan. Ang usa ka butang anong interesado po ta na mahimong sisterhood sa maong syudad tungod kay nasayod ng United na murag imported na mga gamit o maugin na ang lugar na kanunay suruyan, bisag ako mismo at tukotig pamalit o mga sanina na usahay imbarguho ni Raul. So, nindot kung makabutang ta og mga lead wall na ipromote na to ang atong probinsya sa Bohol. Kaya daghan mang yung kayo na mga Pinoy, mga taga Manila o asang napita na wa yun kasuway or wa nakakita o wa yun naka mismo naka tungtong pa sa itong lalawigan sa Bohol. But if natay mga promotion diha, nanindot kayo ang presentation, I think tungod kay crowded ng lugara na diha ang mga well-off na mga tao o na kaya na mugasto kung musuroy sila makita ang Bohol, then advantages for us na sila ang local tourists mo mukdaghan po sa Bohol.
2: And then, pag-anhi ni Mayor Francis, dahi iyang kipanghatag ninyo nga token.
1: Sapatos.
2: Sapatos. Puwa.
1: Sure ko. Green Hills ka po to.
2: Green Hills, oo.
1: Nindot kayo, no? Wag gimbargo ni EJ po. Pangayo ni EJ, bugoy ni EJ ba? Wa lum eh.
2: Gitagsaan ang kamo ni Vice Gov Nick Besas, ang atong mga board members, and inyong gisuloob pag lakaw gikan sa National Museum padulong sa grandstand sa during the Sandugo Street Dancing.
1: Nindot yun. Ang feeling nako, wala kong na naggamit og on.
2: Okay. Comparable to on.

0: nindot kayo.
1: So, I think it was the first time under sa imong administration nga ang mga officials na to ning appeal o blackout during the street dance.
0: Yeah.
1: Sakto ba?
0: It's because gusto na to na ma-expose po nato ang atong mga bisita sa atong gihimong activity.
1: Mm.
0: And bisang nag-uwan to, at least ma-feel niya ang vibrant sa maong celebration.
1: Yeah. So, and then ang signing, you know, gihimo na dayon dito.
0: Gihimo dito sa Bohol Cultural Center, no?
1: Mm-hmm.
0: O dito na to na nalipay ta, nagawas na ay maka promote ta sa itong lalawigan sa Bohol dito sa siyudad sa San Juan, kiwa magbita na kaning mga lungsura, adunahan po ni.
1: Mm.
0: And sa tungod kay daghan sila og pundo, tungod kay na tay sisterhood, mas mahinduman ta na napos lay kahatag ng mga ayuda sa itong lalawigan sa Bohol.
1: And in the same way, I'm sure, they can also learn from Bohol sa itong governance, atong style of administration.
0: Yeah. Yeah.
1: And aside sa San Juan City, usa ka importante pod nga sisterhood agreement, finally, with Cebu Province, ang Sub-Bohol Sisterhood Agreement.
0: Yeah, pasalamat na ni Gov. PAM, no? Barikwatro, tungod kay natuman na gyud ang sisterhood. And naay gamayng mga kritiko na atong nadawat na asa day kuno ang ubang probinsya ng anong Cebu Roman kuno Bohol na nahibilin. No earth din na siya day. Wa nakibaw dagan panahon o sa kalibutan kay nganong nangutan na siya nganong Cebu na lang ang Bohol. Wa sila kibaw na naanay bag-ong region, no? Negros Island. Mo ba na? Negros Island?
1: Negros Island Region.
0: Negros Island Region ang Negros Oriental o ang Sikihor, mitapo na dito. So, pasabot, duha na lang gyuta na ibilin na probinsya, Cebu o ang Bohol. All the more, na duha na ta, kaniad to, porag grabe magyod ang competition sa Cebu o Bohol, pero knowing Cebu, dominant magyod ni sila, makig sisterhood na lang ta. At least, kung unsay dagan sa Cebu, mapiskan ang Bohol, and why competition, all the more na mas mulambo ang duha.
1: Mm.
0: And nasayod mo kita na ang Region 7 mo ay fastest growing o dako og natampo na sa ekonomiya nato. So all the more na magtinabangay, mas ma-maintain na to or dako kayong impact na unsay mga spillover na mga development sa Cebu, investment from private sector, knowing Cebu pod is already congested, then open ang Bohol na makasampit si Gov. PAM ang atong igsuon sa Cebu na umingos lang kuha na kayo midirhe, puno na kayo ato mo sa among igsuon na probinsya, open sila o mo willing mudawat ninyo, so lami kayo ang relasyon anang pita.
1: Ato lang pong i-acknowledge Gov. No, nga ang pagsugod, paghisgot na mag-sisterhood ang Cebu ug Bohol. Nahitabo kani sa during sa administration pa ni Governor Gwen Garcia.
0: Yeah, oh yeah, Gov. Gwen.
1: Okay, that was the time nga ningbiya ang Negros Oriental o ang Sikihor. Ming tapo na sa Negros Occidental.
0: Yeah.
1: Oo. And then actually no, ang sister it's just an affirmation of unsa nagyud ang nahitabo sud sa centuries nga relationship sa Cebu ug Bohol.
0: Yeah, kay kita gusto una so kung makinumdum ta. Sige, jaga-jagaan sa taga Cebu. Ija-ija, aho-aho. No, taugon, taga-skwilaw daw. Ija-ija, aho-aho.
1: Cebu man ka nag-skwila.
0: Sa San Carlos. So, nagyo'y kwangyon ng identity ang mga bulano dito. Ija-ija, aho-aho. So, karon, tungkol ka ni sisterhood na wana, ija-ija, aho-aho. Ato-ato na tanan.
1: Ato-ato na tanan. Atong i-acknowledge, Gov, no, ang delegation from Cebu Province kaning anhi
0: during
1: the signing.
0: Pasalamat ta sa ni Vice Gov Soko
1: o
0: sa mga
1: Soko.
0: Glenn Soko o sa mga board members na mitambong yun, no, ming gahin yung panahon para yun ma-realize ang atong sisterhood sa Cebu Province. No.
1: Ang nganlan ang mga board members yes, ngayong tambong, there were 19 of them. Yeah. Mm. Pero I think 11 ang nakalabang. So di ako ilista gob, no? Si board member Pipito, Kuya Nick.
2: Yeah, round.
1: No, nga, siya po ang PCL regional chair o PCL national 19 of them. Chair. Yeah. I think 11 ang nakalabang. Si board member Michael Joseph Villamor.
0: Mm-hmm.
1: Board member Stanley Caminero.
0: Samot, idol ako na.
1: Oh. Mm. Board member Nelson Mondigo.
0: Idol lang Raul.
1: Si board member Dawson Lawrence Lagon.
0: Mm.
1: Board member Lacambini Riluya.
0: Kana si Lagon anak na ni Juan, Congressman Lagon?
1: Most probably.
0: Oh. Mm. Mm.
1: Si board member Malcolm Sanchez.
0: Anak mas former Vice Gov, sana, no?
1: Possibly pod. Oo. Si board member Paz Rosgoni. Board member Raymond Joseph Calderon.
0: Kana kaluha na sa kong kaubang congressman kaniadto.
1: Ah, kaluha. Oo.
0: Identical yun.
1: Identical ah. Mm. O usa nila na minyo og former Miss Bohol nato nga si, si Naron from yeah. Baclayon.
0: Mm.
1: Oh, si board member Nilo Seno.
0: Mm, Seno.
1: Og diha pod si board member Alfred Francis Uano. Mm.
0: Kana mga Seno, mga suraan ko na si John Seno ko kaya nung model to sa bench pa to pensya kailag ko ng John Seno so kaya hapit po ko na model po alam ko ba yun
1: ning balibad lang ka
0: balibad ko kay
1: mm.
0: ma-expose sa madaot ng pag-eskwila
1: yeah o biha pod ang provincial administrator
0: yeah si Lawrence uy
1: oh
0: ay no sorry si A si former secretary Ace Dorano ang chief of staff si Lawrence Uy, day.
1: Lawrence Uy.
0: Tagabola, tagay na bangga.
1: Ah, oo. Ano, og atong acknowledge sila tanan.
0: Mm-hmm.
1: So, it will be in the area, ang cooperation nato sa tourism, sa atong mga economy. So, magka-working more closely together yun ang Cebu and Bohol with this agreement.
0: So, imo na kita, so, before nahitabo ang sisterhood, kami ni GovPAM, may bisita ni RSA. So it means, unsay amo mga priorities, mas ligon kung duha ka haligi sa probinsya mo bisita sa mga tycoon, business tycoon. Then appreciate ni Ramon Ang na sa among presensya na we need them.
1: Yeah.
0: So, para why competition, amo gipresentar na mo ni mo pahinglan nun. Mga bus go pa mo pahinglan nun. So ingon si RSA, we will conduct studies about ninyong pahinglan nun. At least we were happy na ang LGU mo'y naghimo og initiative na bibisita unlike na sila pa mo present and then na pa mga LGU na hesitant mo accept silang programs sa mga projects or silang proposal sa usa ka lugar. So kita atong gibali ang approach na dapat ang LGU mo'y muduol sa mga private
1: investors
0: na nadi kay need sa imong probinsya aron sila pon mangita pon og higayon or pamaagi na sa atong panghinlanon maka-provide sila.
1: Oh. Hmm. Katong inyong gihimo ni Governor Pam na kamog yung duha nagkuyog sa pagbisita sa atong mga noted ng mga business tycoons demonstrates pagpakita gyud sa nga tindi nga ang sisterhood dili kay papel lang.
0: Yeah.
1: Kun dili gi-act out gyud ninyo.
0: Yeah. In fact, we're planning to visit Oman.
1: Oman, oh.
0: Ni Gov Pam, no? And then ako nang isulte kay bisikya ng mga critics siya na ingon to mularga na po si Gob sa Oman at uganahan mo ako mo Oman noon aron kamoy mo dokyo sa atong mga lakaw
1: yeah.
0: Ang royal kwan gud mo na invite na mo and then
1: ang royal
0: family. they want to invest na outside sa ilang country so nganong di man ta mo grab sa opportunity what if mapansin ang Bohol so this is another opportunity na to natay good relationship sa mga international communities. So, okay ba mga bashers?
1: Okay. Oh yeah, Gov. Aside from that no in relation sa atong part of the Sandugo sa Bohol celebration, atong i-congratulate ang mga winners sa street dancing na to and ritual competition.
0: Mo, kaniliging Sandugo. So, nindot man yun ang mga presentation. Bisag ako, naglibog atong dapita. Di man kita may judge, no? Pero ako pa yung judge, no? Pero silang tanan daog. Ang way, kuan, way mahiubos, no? So, daghan kayong feedback na basta laging na'y kalihukan so na na'y competition. Magkabibog yun.
1: Magkabibog.
0: Magnilabanay. Kung makahinom-num mo nung governor's cup so na bibo kayo, Carmen o Sir Bulyones na nag-away na hanton, may abot na spunto na nagsawayay na sila silang lungsod. So, ang hitabo, tungkol kay gisawayay, ming gisaway ang merkado, gisaway ang cover court, ang hitabo, nalami ang merkado, nalami ang mga gym. So, the same thing for the Sandugo, no? Tight competition.
1: And nakita gid nato nga ning level up ang performance sa atong mga contingent. Ang original composition.
0: Ang sa una, ang luway gid kanunay ma-bet na mahimong champion, mapili sa Bilaran, mapili sa Lubok. Pero na-maintain nila na second sila. This time, fourth sila? Third. So third sila, because ang ubang lungsod na first comer ming kuan gyud ming exert og ming napakita sila sa ilang kanindot sa ilang presentation or maybe ang ilang content sa ilang presentation mihaom sa maong kuan sa ning tawag
1: sa criteria
0: sa maong
1: judge ang second place, no, ang lungsod sa
0: Albor.
1: I was impressed pagpakita nila sa paagi pag gama sa asin tibuok.
0: Kinsa man di body ma number 2 na. Every day kuno si Mayor
1: Buates.
0: Mo nay pura kuryo dito.
1: Way mangon.
0: Yeah, na absent usang semana sa preparation. Mo to na second kay ug kumpli straight pa to niya nagi gitunghaan. Mo na. Same thing ko ni Mayor Lahar sa pag first kuan. First ug second na join lag San Lugo. Mo po to siya, puro pag kuryo. Choreographer. Absent mag usang semana kay nabisi. Mo na second. Karon taas-taas na yung pag-absent.
1: And then
0: si Benji may the best.
1: Benji Oliva of Katigbian. First place ang Katigbian.
0: Yes, di mo daog na. Practice sila. Inigabot o kadlawon pukaw na po. Practice sa po. Bipo kayo ha. Motong daog yun sila.
1: Daog yun.
0: Believe kong congratulations. Mayor Benji Oliva. Mayor Buates. O Mayor Lahar. O sa tanan ng mga mayors no, naming participate sa Sandugo. And dili gyud malampuson ang atong gihimong kalihukan kung wa ang inyong mainiton na suporta sa maong street dancing. So di lang ta mo give up, magpadayon ta. Kay mao man ang pag-celebrate nato kabahin sa Sandugo na nagkahiusa ta og labi na dapat ang probinsya o ang mga LGUs kanunay magtambayayong magkahiusa, magsandugo nga punta.
1: Hisgutan na to, Gob, ang paagi sa paghatag sa premyo, mga development projects.
0: Sige. Nanapoy mga kritiko po na gusto yun na i-agigig o sana mo pabilo, armukayo, daghang masuko. No? Actually, ingani ang panghitabo. No? Every Sandugo, naagyutay cash prizes. Outright na ihatag kung kinsay mo daog. First, second, third, na-appeal ba fourth, ana? Hatagan din as cash prize na ilang na madawat tungod kay sila mo'y gipili sa mga judges. Ana, inig turn off, inig saka stage, hatag na yun. Ang maong dakong chike.
1: Chike, yes.
0: Pero ang gamay yung chike. Ito gusto ko. Ang mag-dakong chike. Dalhon. Ang gamay yung chike.
1: Ayaw ang chike. Ang tinood yung chike.
0: So, kanang giingon na post ni Mayor na wak pa na dawat. Kuha na kanang incentives. Pura og kanang atong gipasabot ba na? Tungod sa yung effort na may appeal mo, niya, nakadaopigod mo, may exert mo panahon, ane. So, ning add-on na, kuhanin sa add-on na reward. Award ba na? Reward. Award. Add-on na award. So, it means in a form of project.
1: Project. Tangible.
0: Tangible project. Mm. So, di man pwede na ni-appel sila, wa matakibaw kinsay mudaog anang mga anang gabi una.
1: Mm.
0: Di man pwede na atong mahatag na dayon. It needs kwan pa man pod resolution.
1: Mm.
0: Unsa man lang gusto na project?
1: Mm.
0: Unsa na klase? Kay agi pa wi po na nato og budgeting. So inig daog karong tuiga kanang projecta. Wa man na appel kay wa man takipog kinsa di man pwede mo sugot ning kuwa og magkwanta o sige gitawag na so kanang
1: lansam.
0: So kinahanglanon mo gyud nag resolution, kinahanglanon gyud na og naagoy project title.
1: Yeah.
0: So dili man gyud na pwede. So ang atong add-on na project ma-release na the following year. Pero kinahanglanon na og mga resolution. So karon na mahigayon na ang LGU sa atong hisgutan ng Luway. Na mahigayon ang LGU sa Luway sa Gunso sa Lamidaog. Og nadawat lang check-in, ang COA is also very strict. Di man po tayo maka-release og another project nila unless kung ma-liquidate na po. So, kinala nun i-liquidate patong una para inig-liquidate ang next project ihatag na po. Muna hinita mo. So, why mo gingon kanang nas mga critic mingon og kanang why klaro gibulsa injura nang unhona oy pag gobernador sa mo kay mahibaw mo pag mayor mo pag gobernador mo pag executive mo o mahibaw mo unsay dagan injo bre pumi ipakiha dinyo kuwa I mean ombudsman inyo gumi pugso na ato i-release na may policy na ay proseso ma malipay mo, ma-ombudsman na po si gobernador. Kibawa mo yung gihuwat na. Careful po me. I know na si Mayor Lahar, nag-storya may Mayor Lahar man pag-post ato. The night, nag-storya may, unsa man ay, Mayor, wa gob, nagpahibaw ra, gob na natay mga nadawat na mga kayuhan, pero wa pa nadawat. Natay mga project, wa pa nadawat. Nahanging lang kuno niya. Wa po siya expect na
1: Mote.
0: Kwaon po sa mga daotag espiritu na maggama-gama o istorya. Pero ayun yung pasabot, sign off, it's because last term na kuno siya. Lisod man kuno po o magwaktas siya kibaw o ang next
1: sunod
0: mayor mukhaan po. Ingon siya, mapil pa sa next year, 2007.
1: So, at least naklaro, no, nga ang katong giingon nga projects nga wa madawat, dili tumao ang main nga premium sa pagsalmot, sa pag-place.
0: Add-on na lang.
1: Add-on na
0: pasabot,
1: to siya.
0: Pahalipay.
1: Oh.
0: Eh, tiyo ba'y pila ka months ang mong preparation, anak niya. Hatagan na katong premium. O katong premium, ato po mga bata, ipanghatag tingalis mayo. Dili gito, ingon na ma translate into project. So, atong gitagan sila og another premyo na project yun.
1: Project yun, So, that's actually an improvement under the
0: administration. Nabili gibutang ni Mayor. Wa na dawat, pero na gibutang niya para ane na projekan na paingon. So, mo ito'y basihan sa resolusyon. Di ba yan? Ang kanyang mga dautang espiritu kay gusto man tayo ipa-umbudsman ta na mo. Pwede ba tayo kahuman tungtong? Wa matakibawin daog ang daog ang kaning katigbian. Pwede pa mo hatag na yun og project dito wat way mo yung resolution. Now, umbun sumanta.
1: And ato lang po ipasabot ang process no kay na nato na identify nga project para ani. But later on nausob man.
0: Nausob na po. Kay nagnaan po sila yung priority.
1: Laing priority unya ang process ana sa para sa information sa katawhan is that muagi pa na sa local finance committee.
0: SP.
1: Yeah. Sangguni ang palugan. Before approval. Sa SP, ganun, sa Provincial Development Council
0: PDC pa. Muna ang LGU, itong kanong gudog, pag hinam-hinam na mo na maghuno na usang projeka arong ang resolusyon tugma gyud dili na mag-usab-usab.
1: Yan. And this is maka ang maka-inspire ang kining imong pagpahilo na nga aside sa cash prize for participating na pagyoy project, tangible project, mao gini actually naka-inspire sa atong mga lungsod to participate in the Sandugo celebration.
0: Oh, like sa Tagbilaran City, kung wako kasayop, dahil premium na itong hatag at itong sandugo nila.
1: Uh-huh.
0: Pura ako na luman, bus, munting aligay pa rin na, coaster, or something ana. Uh-huh. So, nagamit yun.
1: Nagamit, no? Daghan. Okay, so much for the street dancing, Gov.
0: Okay.
1: Unya...
0: Mag-street dancing tag itang duharso.
1: Oh,
0: si Raul atong kuryo.
1: Mahoy, leader sa banda. Ang Philippine National Police diha po'y dako nga kalihukan.
0: Yeah.
1: And then, ning bisita nato ang atong regional director. You were there sa maong event. Paambit ko no, Gov, unsa ang katong maong event.
0: Actually, nahimot ang guest speaker nila, no?
1: Mm.
0: Sa ilahang 31st?
1: Oh, 31st. PCR month.
0: PCR month. Mm. And diha po ang mga mayors, diha po si Congresswoman, Congresswoman Banban, na mga awardee, no? Tungod kay na pasabot ato ang ilang contribution, collaboration ng mga kalihukan, uban sa mga pulis mo, ipang awardan. Dihay Mayor Jed, Yolyo, dihay mga pastor, dihay katong Muslim na to na isuon sa ubay. And wa na ko kahinun ko sa ilang mga contribution. Si Congresswoman Banban, siya rin gi-awardan. Ako apilak, ako may speaker. Bahin sa balay sa paglaom ng among gi partnership with the PNP Bohol, no? Na recognize ko noon eh sa tibuok PNP institution na unique kay karon pa kuno sila na himong kadungog na ang mga pulis dai nanukod og balay bisa gamay ra ang budget pero kaning atong gamay na budget na nahatag need maguni og labor component and money ang very expensive na part sa kung maghimot og balay. So ang gihimos mga pulis sila ang mooy atong gihimong liborer.
1: Manpower.
0: Mao daw na akong gipatrain og tisda ni mga pulis kay ini tan-aw na ko.
1: Oh.
0: Diba? O maghiwi ni eskwala ni ilang mga ginabsan. So gipatrain og tisda. Maayo na po sa bora po. Pero mangundang na pulis kay magkuan na lang ko lang magmason na lang ko lang mason brotherhood ba So ang nahitabo na recognize sila o kuan sila bet ang atong PNP Bohol BPPO sa for kaning ingani na po ng programa sa tibuok Pilipinas. So and matod nila sa PNP i-replicate kuno ning programa ha. Promote gyud ingon pus taga PNP pod Bohol unsa ko pag-replicate kung di sila makakita og kanang partner na mo pundo og mga balay. Mo na karon na ani tabo ato naman nila sugdan di ato na lapon ning tiwason. Na sila pangutang si Gob dong hardware og panglista niya hitigil na putag bayad ani niya may lapog na kung napoy mo uban mo tabang di ato lapong ato pong kuan mo na napaspas no ni kay musukot mo putong hardware og kuan ka kung may na ikaw na katabang kay sa kita tabangan
1: dito kuan na sa mga balay paglaom pila na tanan
0: 128 na aton na turnover plus na apay ongoing na mga 30 and then nasa ubay 50. So most likely daghan-daghan og puna. Tibuok Bohol.
1: And then nag blessing pod sa agility dito sa old airport ang atong new Bohol Business Park.
0: Yeah. Usa na ka usa ni kaning makita sa mga tao sa atong mga saad na ato yung himoon o sa ning IT hub,
1: IT hub
0: or business center ang old airport. In fact, kung inyo nakita po, bago pa tayo may bisita sa CAAP, after ni sa meeting na mo ni RSA, kami ni Kong Banban Umintado o dapat private investor na ganahan maoy mo develop sa or airport sa Ubay.
1: Oo.
0: And then while we were discussing about Ubay, among nalakbitan ang old airport sa Tagbilaran. Ang ako lang gina na gibid na nato ang fund for master plan.
1: Yes.
0: Sa maong old airport aron gyud na maka take off na gyud ang atong plano na naay nindot na master plan ang old airport arong presentable o makita pod sa mga private investors na true master plan mainganyo sila na mo invest and ako pong aside from Ubay Airport, amo yung gipaningkamutan since part of economic zone na kinahanglanon ko na airport na para sa pang in and out sa ilang produkto. No?
1: Yeah.
0: It might be a light plane ang makalan, pero at least ang ilang produkto ma-fly out or ma-fly in o may mga material. So, atong part man na sa atong plano so na mag-create o economic zone. So, muna na si Juku Kwanse taga LFC na ato yung i-push ni ang atong economic zone kay labong kaning taga PESA miingon na dili na need iagi o legislation sa Congress once ang LGU or ang province has its own property na i-convert or i-establish into economic zone. So, muna na atong gi-appeal ang old ang Ubay Airport.
1: Oh.
0: And aside from that, multi-use. It means ang AFP po, interesado man po mo gamit sa Ubay Airport na mahimong ilahang mga chopper ipamutang dahil
1: yeah.
0: ilang mga air assets.
1: Mm-hmm.
0: And also, pwede po na flying school. Pwede po na ang mga kanang repair, mga air mechanics, ibutang diha. So, daghang mahimo sa Ubay. Pero ang main priority sa Ubay is mo itong economic zone economic na natin kon. Kaya mo na usas mga pa-entice sa itong mga locator na naabot tayo tawas na tayo airport, nabay na seaport. So, kumplito ang kon, ang ato kon. And gawas pa po, since Anda is another tourist destination na ato'y kapahinambog sa Bohol. But if we don't have the access, easy access in going there, maglisod kita. So, monay na ang Ubay Airport is one of our kuan, potential na may mong
1: access
0: to Anda.
1: Oh.
0: And that's why katong kauban ako si Dr. Johan de la Peña. Kung nakahinom-dom mo doon, gapos-pos kung airplano na air wing ba ito? Air wing. Siya yung owner ato. So, he wanted to put his airplane anang airport sa Ubay na makabiyahe Cebu. Bisag Cebu lang o Bohol, Ubay. At least, makadasig mga guests. Kaya naman po siya yung resort na po sa Anda. So, makadasig guests. Pero open ang yung airplano for
1: other mga guests for other resorts.
0: Which is for me, tako kayo na ikatamang in case yung emergency na yung sanay tawag ng
1: airlift.
0: So, naanang airplano ha.
1: Yeah, and then from Ubay to Anda, mga 1 hour lang tingali.
0: Most likely. Depende, sir. Depende.
1: Depende.
0: Pero akong driver, pura wanda na mga gun into
1: 8 seconds.
0: Sa salida ha?
1: Gun in 30 seconds.
0: Oh, gun in 30 seconds. Bruce Willis.
1: Willis.
0: Oh, dili dahi si Nicolas Cage mo tumuhok na.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Bitkaw, Ubay Airport, Of course, much closer sa Anda compared sa Panglao.
0: Yeah.
1: And that could be a gateway for the Anda.
0: Yeah, Dubai. That's true.
1: Mm-hmm. So we're looking forward, no, nga ma-finalize na siya nga mga arrangement.
0: Yeah, more dong hesitant kay kung mo discuss sa taga-Kaap about sa Ubay Airport.
1: Oo.
0: Kay wa pagin na to ang na-finalize ang old Tagbilaran Airport. But ingon mo sa no.
1: Oh.
0: We will give you the authority, Gob.
1: Oh.
0: Ang ilang gusto mahitabo na ang Ubay Airport ang authority ihatag nako.
1: Mm-hmm.
0: Sa provincial dili ni Gob Ares kay ang mga baser masuko na po ang mga daotang espiritu. Dili ni Gob sa province of Bohol.
1: The province. Oh. So,
0: kita may gobernador. Umingon mo question mo nganong ana mo paghuwat mo injon mo gobernador. So ang authority hatag sa province of Bohol through my leadership.
1: Oh.
0: So kita mo imo kuno kinsay atong KPPP. So it's easier.
1: Yeah.
0: Lahi po tong
1: lahi po ning sa Tagbilaran Airport.
0: More on na may master plan.
1: Mm. Mm.
0: Detailed gitong atong Tagbilaran.
1: Yeah.
0: Kay more on investment lang eh.
1: Oh. And yeah, that's one of the very good nga mga balita nga developments, no?
0: Mm.
1: And then ato pong i-highlight diri gov ang mga gipanghatag sa province of Bohol nga mga assistance. Atong basahon lang ni, atong i-rundown.
0: Mm.
1: 2.01 million nga livelihood assistance na dawat sa 134 ka fisher folks sa Isla sa Malingin, Bien Unido. Di ba dingadto mo dito?
0: Yes, kagahapon dito ta uban ni Kong Banban sa taga DSWD uban ang taga PCDO, no? So kung makainom mo apo yung mga daotang espiritu. Sige po yaw-yaw na wakon no tabangin yung mga tawhana. Unsa ang pagtabang na itong mga tawhana na gipromote illegal fishing man. And kung kanihinom do mo, dahil na-disgrasya before sa eleksyon. Na-disgrasya, na-ligsan, na-buak ang uo, kay na-igo adong pambot. Kaning isla, wak ko katilaw o kapildi ani sukad-sukad. Pero tungod atong isyuha, napildi ko. Kay ang ato pong katbang na si Danlim, maayo mapumuchot-chot na mauna, wa mo tawangin, wa mo tawangin. Sa tinood lang, ato na lang silang gipahilo na. Pero kanaliging, kaning tao kung asay para nila na sayon buhaton na makakwarta at lam, bisa pagtudluan mo, nagbago sa insakto, mubalik yun na sa illegal. Dahil panahon na nang labay mi ni Mayor Iping, tungod kay speedboat sa province kisakyan, nabalintong to na ning langoy. Yeah, nag-illegal fishing.
1: Nag-illegal fishing.
0: Ako na lang ito. Ako na lang yung siping na ay lang nadak pa, ikarga na ihato de dos Malingan kay, kung pag-abot mo dito, abi kay nag-illegal fishing. Yeah, among gihato, gibuyan. Pura pumig ka ng Santos mo tao, babiwan, gatoon na sila. Gatoon ng mga tao dito na okay nag-illegal fishing. Kung, hoy, amo ra ning gihatod kay di mi gusto na madisgrasya ni sila na among gilabyan kay tuara po yung mga dotang espiritu na kuno hilabay po si Gob kuno ina disgrasya sa balilihan wa kuno tagda nakatog mas Gob mas pagkahibaw niya na ime og namata pa ko ako tuhunungan manundog kung eh, di kuno ko parehan ni Gob pam na gabi abi ko og namata pa ko ako patong agakon no? ako muhato sa ospital do sa so, paglabay na tog man ko kay
1: yeah.
0: One, yeah, nagadali mo with me. So atong pambo, atong nahitabo sa Malingin, among gihatod kay lain na po kayo. Na, di pa gyud mo sakay speedboat kay hadlok og dakpon ko og dakpon mga kana mo may mabuhi kay sa amo kang buhi pasagdan kay mo langoy. Tabay.
1: Maglangoy sa lawod.
0: Laju ato lang langoy ni among gihatod sa isla. So among gipasabot na. Kani illegal lagi. Dili ni malungtaron na panginabuyan. Okay ka sa pagkakaroon, maka-income mo. Pero og atong abusahan ang kadagatan, unsan man po yung ikwaong isda na nahurot naman po, di moro, yapon nga nung atong may ipaabot na anang puntuha. So, ako yung di-enforce na labi ng Carlos P. Garcia na kusog kayong manakop o kuhan ka ng illegal fishing, amo yung gipahunong. Butangan na to, police sa isla o di man po pwede na di po na to hatagan o laing livelihood o sa pamaagi na more may naanda nila. So, hatagan na to 2M para through DSWD. And akong gingin na ng mga kababayan, pagunhuna mo og laing gusto ninyong buhaton na panginabuyan kay andam pod ang province. So ako lang gihatag example egg laying.
1: Oh.
0: Basig ganahan mo og may mga egg laying diha, mga mangitlog ang kamo mo supply itlog sa ubang isla. So usa na sa tong gi propose nila.
1: Unya diha na poy mga classroom buildings, no? 6.5 million two-story na two classroom school building gi turn over sa Kabangkalan Elementary School sa Sibilya. 5 million worth nga two classroom school building gi turn over sa Tapal Duway og 6
0: Ubay.
1: Ubay. Oh, Tapal Ubay. Og 6.8 million nga two-story two classroom school building gi turn over pod sa Fatima Elementary School sa Ubay.
0: Yeah. So kanang eskwelahan, so need gyud na nato para makatabang ta sa paghulma sa unahuna sa mga kabataan sa umabot na henerasyon. Kaya kaning kinabuhi sa tao, kompetisyon niya po ni. Ang nakapabor sa kung mahisgot ang kompetisyon, ang barometro, ana, maura yun, ang edukasyon. So, muna na equal, kuwan yun na, kanang paghatag o opportunity sa mga bata, sa mga katawahan, sa mga bata, pero muagi kag process.
1: Yeah.
0: Unsa ang process sa education.
1: Education.
0: Libre man ang elementary, high school, na po ng state colleges. So, libre man. So, equal na yun ang opportunity. Maingon na, usahay, maingon, iyahay mo, kay kwartahan mo. Lamay pag ingon na, oh, pero miagi na po ang kalisod sa kinabuhi sa mo mga kaluluhan, mga amuamahan, sa mga ginikanan. Kani among na nakuha na status karon bunga ni silang kahago. So, swerte may na nag atong mga ginikanan, mituo na ang edukasyon mo ay kagawasan sa kapobrehon.
1: Yeah.
0: Kaya ang uban, may ingoman po ng uban, ha? Ah, bahalag din mo mag-eskwila, ay mo mag-eskwila, kay hantod karon nabuhi man ta.
1: Oh.
0: O tino, nabuhi, pero malipayon ba? Ikumparar sa ilang silingan na gagayod, galisod-lisod, para lang makapa-eskwila sa mga anak, and tungod sa iyang paningkamot, sa Luyas Ginoo, naka-graduate ang kamagwangan. So, kaning ingani kay domino effect man eh. Once ang maguwang makakita ng trabaho, makakita na sa value sa education na nindot din natay kinadman kay mahimot ang professional natay insaktong income, di na po siya musugot na iyong mga igsuon, manghod, mahitabo na di makawang eskwela. So, domino effect na paiskulahon ng manghod. Inihumag siguro ng manghod, paiskulahon ng manghod. Hanton, mahuman. Pero ang problema kay kanyang purpose, gatoo mo po na yung mga ginikanan na kamulong gamag-anak po.
1: Oh.
0: Si kadawat o purpose, impas ya po. Wah, galiso ya po ng mga tao. Kay padaghanayin mo ang anak ko lang hununa.
1: Kaya may padayon ang purpose.
0: Mo na. Oh. So, muna, ang tinod kalambuan, akong gituhuan, every household na agyoy professional. Kay kung nai usa ka professional, kanang anak ka, di yun na, o di lang maminyo sa'yo, di lang makuan, na ikaw galingong pamilya, sigurado ko, magunhuna na sa'yo manghod na makahumag eskwela. And then, muna na, ditso, ditso. And muna, usas ako nakita, so, na congressman ko sa una, di yun ako makalimutan, every year, na ako itinag 1 billion, 1.5 billion pag-construct sa mga school buildings sa second district.
1: Yes.
0: Pero matinga ko, why kahumanan?
1: Oh.
0: Ano man, mas paspas ang paghimog bata kaysa paghimog skwelahan.
1: Magadagang bata, magadagang
0: isigyan. Kaya naraghanan. Oh. Naglibog ko, plus besod na po itong Kito 12 na imis kay para high school, para elementary building to, para high school, sa ordinary high school. Nanapoy Kito 12, gihimos gobyerno. So ang budget for that schools, sa elementary o high school, ito ang na-focus mo sa Kito 12. Sila kung sa muka ni huwag kahumanan. So, sing sod ang ulit.
1: Oh.
0: Impas, na upaw na pod.
1: Oh, ang mga bagong gi-construct.
0: Guba na pod. So, huwag ay kahumanan. Oh. So, muna kung usas nakita ron. So, sige ko convince sa taga LFC na mang-loan na lang ta. Aron kitay ang atong loan for school buildings. Since naam tayo SEF, yearly budget for school buildings and then kibaw mo ko na it's only 50 million.
1: Ah.
0: Ang 50 million di po na maka tubag sa mga needs sa itong mga eskulahan plus na national nang national po ug unsay need sa mga deep ed priority na asang eskulahan na pamutang di mampud mo tunong kay maghimo po sa ilang kaugalingon asa pamutang so kay depende po og kay sa lakas po mga mayor may kuha nga eskulahan dili masunod ang gihimo sa school board na mao ni ang need na eskulahan so yeah. Akong plano is ang province mo loan ang SEF mo ato ibayad na lang at least ma-construct tong school building needs sa Bohol.
1: Matabangan na to
0: ang matabangan.
1: National government na ma-meet ang backlog.
0: Ang backlog. ang demand.
1: Ang demand. Okay. And then inyo pong gibisitaan gov ang BOATEC nato sa Bohol Experimental Station sa Ubay.
0: Yes, dito ta so kay atong gi subay gud. Dito BOATEC oi. Best. Facility sa
1: Bohol Experimental Station.
0: Yeah, facility nas Department of Agriculture.
1: Okay.
0: Atong gipangsubay ang ilang mga gipanghimo na mga unsa lang so. Ora gipang
1: tissue culture?
0: Tissue culture na laboratory. Na kaning yang ihang unsa ning tawag na eh.
1: Unsa ba to? Kabahin sa OB ba to?
0: OB, bisa unsa to? Basta unsa tong mga lasing mga seedlings no? Mga fruit trees. Kani yang variety i-sod ani
1: i-mix.
0: Arong nindot ang kuan.
1: Ah, mo ba?
0: Nakoy gitanom so.
1: Karon. Unsa man?
0: Maging buwan pa nako gitanom. Hindak ko dali nakakaon ko sa bunga.
1: Unsa mang pratasa?
0: Hinatag ni Estrella. Secretary Estrella, buyan Estrella ba? Tamis kayo, nangka.
1: Nangka, wow.
0: Sweet, isa to, sweet.
1: Ah, ganang nangka ba na nga gikan sa Leyte or summer nga variety?
0: Isa to, sweet. Isa in English o kuan? Nangka.
1: Jackfruit.
0: Sweet jackfruit.
1: Ako
0: lang, dili na mahimong sweet arin ako kay dili na maabot o kahinog, himuon na ako, humba.
1: Humba.
0: Lami, humba nangka. Humba, humba nangka. Di takatilaw sa sweet, kaya di ras humba, di nakabot.
1: Yeah. So, unsa man ang imong impression sa nakita ni mo dito sa well, BES?
0: Nakita na ko ang ilang kanang nindot na programa. Kanang pangkuan sa mga tanom na ang adaptation sa climate mo ako na gikabiliban pasabot na ay mga fruit bearing trees na kwan siya makastand sa heat panahon sa El Nino okay kayo to
1: resilient
0: over flooding flooding kayo naidaham grabbing heavy rains and mag flood makastand po no? So kuyaw din mga tanong mo din eh.
1: Nakahinomtom ko anang istorya ha so gob nga kanang pag-combine sa plants aron nga mas mo maligon.
0: Unsa man lang unsa man ay mga termino kinahanglanon tang salbyo makinano na ini mga termino ani sa mga tanom-tanom kasi may expert ani.
1: Expert oh.
0: Sunod ato to palingkuron si Yormak.
1: Yormak salbyo makinano.
0: Kuyo na si Yormak kay Yormak dagan kon busa congressman ko gobernador na lang po kuan ang gobmak na po ka.
1: Gobmak. Oy, onya, oy. Sa di pata kay winding down na ay gi-turn over pod gob nga 5.5 million nga support financial para sa lungsod sa Dagohoy. 5 million isip pod sa Dagohoy gyapon, isip dugang pundo para sa pagpa-improve sa ilang waterworks system. 300,000 nga to sa barangay Kagawasan, pinaagi sa Sangguniang Kabataan para sa dugang kagamitan sa barangay sama sa tent, lamisa o mga lingkuranan. 150,000 ngato sa barangay San Miguel para sa mga lamisa o lingkuranan sab o 80,000 pesos ngato sa barangay Babag para sa mga lingkuranan o mga monoblocks.
0: So, nona, kana atong ipanghatag, dili rin na para sa Dagohoy, tibuok Bohol na. Mabi daw na atong kanunay break balik kani mga dautang espiritu ba itom o kasing-kasing sige ingong kurap si gob siya ra gob pun ingong kurap na kurap na si gob kay wa man siya naka malampuson siya yung kadaugan niya. Kita maghihimo niyang platform na mudaog siya. Sa amo di mata kaingon og padag-on na to na siya, no? Sisingog kurap. Asa madapita ta na kurap? Nang tanang ayuda para sa mga LGU barangays, ato managipang download sa mga kabarangayan sa LGU. Sila yung implement. Sila yung nagpabid. So asa man ta napita? Anong mangon kanang mga kanang mingon og kurap tungod kay ila nang binuhatan or naiuman niya na gusto pa mo mulingkod na wa kalingkod mo ilang mga plano unta ang tingali na nganong ila matang pasanginlan kung imo ibutang 200,000 sa 1,109 barangays maabot nag 251 million plus ang atong commitment sa ubang barangay na abot nag 3 million, 1 million, 2 million i-up plus LGU pa 5 million plus na pay tag 10, 15 depende sa lang need. Every year maabot nag almost 700 million tingali. Kung mga daotan patag hunuhuna plano, nganong ato man ipanghatag ang barangay o mga LGUs na pwede man kita mo implement og ato ra hatagan sa kitay mo bid, kitay mo pa kwan. Tungod kay atong gituman ang limpyong panggobyerno. Yeah. Ang easiest way na mangupit, so, katong kware, kanang kware na atong gi-fight, katong ingon na Iban-Iban, which is true, na naadya good ang kwarta. Kaya tiyo ba, sa atong termino as governor, karon pa naka-experience ang province naka-income og 100 how much?
1: Kaya 100 kapinas 140 million.
0: Oh, 140 million compared sa previous administration. So why kausaban na quarry sites? Why gi-open na bag-ong sites? The same quarry sites og number of sites na atong gihatagag permite. Okay, example lima ra, excellent time ato lima pat kayo diferensya ang income 140 versus 50 million. So asa man? Yeah. It means ligon ang among baruganan kung maghisgot nag corruption dili ta makaako ana kay maunay atong battle cry sa panahon sa eleksyon. Limpyong panggobyerno og until now ato gyud ang gibarugan.
1: And with that, Gov, ning abot ta sa tumoy sa atong panahon. Ang imong mga parting statements.
0: Okay, sa atong mga kaigsunang bulanon, daghang salamat o sa kanunay na sa iyong pagsuporta nako. Dili man ta perpekto na usa ka leader, pero sigurado mi na among ipaningkamutan na atong matubag ang mag-angay na tong tubagon sa makaya sa provincial government. Pero naay mga national issue na malambigit ang probinsya, na dili gud may makahimog aksyon tungod kay mag-agad ta sa lihok sa national government. Muna na mangay lang may gamay dispensa. O labi na sa ato mga daotang espiritu, naka-inspired gud mo nako kanunay. Sige lang, padayon mo sa iyong mga gihimong kalihukan. Kay ako ramong i-TikTok pohon sama sa among sayaw ni Governor Pam Barikwatro.
1: Oh.
0: Ikaw, sayaw na po ka.
1: Sayaw ka.
0: Okay. Shout out, Carlito Anyura Lupranco. Kung ako na sayop, taga Inabanga ni or taga Buena Vista. No? Oh, Talibon din eh. Oh. Sorry, hindi ako kabasa kay hap-hap ang tinanawan. O Talibon ay, shout out diha, go from Talibon. Carlito Anyora Lupranco. Kung ako na sayop, pura ka taga barangay, kung ano eh, Suba. Out, San Isidro. Okay.
1: Bueno, mga higala, inyong na kita og nadumog ang line usap na edition sa atong takna sa gobernador ari sa katawhan. Ah, Gob, nakaiapas.
0: Sa di pa nato i-sirado so, akong i-kuan na ipaabot ako minsahin na get well soon, Donald Sibilia.
1: Get well soon.
0: Amo i-apel og ampo si Sir Donald Sibilia.
1: Okay. Og bueno mga higala, mao kini ang ending sa atong takna sa gobernador ari sa katawhan. Ug sa kanunay,
0: Abante Bohol!
2: We were also pursuing the redevelopment of the old Taguilaran Airport into a vibrant economic hub that will generate jobs, create opportunities, and contribute to the long-term growth to our province.
3: Today, we are not just opening a state-of-the-art facility. We are celebrating a profound partnership rooted in shared vision and mutual trust.
2: Sagility Bohol will now serve as a symbol of hope, an opportunity, a future where more communities thrive, where more families benefit from meaningful employment, and where every Bohlano can use their talents, build a better life, and contribute to the continued progress of our province.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: For all vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, dyan ako siya nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
7: Hello mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients, kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
9: Drink responsibly. Strong
10: sa una, hair strong.
11: Ako si Carlos Pironilla.

0: ikaw, mga lapas na balita, mga rinood ng mga balita o wala na dyan lain?
1: Ako ang Paminawan sa Stasyon Dirisabo, ang DYRD, Hotel Labas ng Balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting Paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga agwa. Ug ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa imong pagkahimugso. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Namuta mo kakwa.
0: Agwa oksinada. Like baho na ako. Agwa oksinada oi. Like humo.
2: Kwan man pot di pro. Sa aura kay kwan ko kasi kuyawang naman ang buka mo na.
0: Buong kagaw.
2: Buong hangra na ba? Hangra na ba? Isa ko lang besi kung kagwa oksinada ng kok.
0: Ay, pag inuman na kayo makadaot ka na.
3: Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Happy Sunday. I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee.
1: May buta, may buto, may hapon, may gabi. May buta, may uto, may hapon, may gabi. May buta, may uto, may hapon, may gabi. Sa tanang mga pagkakunaw na paminaw ng sukaro sa tagsag sa mga radio sets o sa mga guests. Dinisirakbayan sa Bilaran, mga kasigbit, mga kalusuran, tibok, lalawigan sa buhol, tibok, kalibutan, sa tanang gayag, katawahan, kutob sa abutol, sa Tosibia, via internet. Ano na sa kami magsaba-saba on this wonderful Sunday sa atong tulunan.
0: Nick and Lee, good morning, good morning, good morning Philippines.
1: Unang Domingo sa Agosto.
0: Yes, dali araw.
1: Agosto.
0: Oy, ang Agosto ko no magpagusto. Tinuod na kanang mga mag-birthday og August.
1: August.
0: Agosto magpagusto.
1: Agosto Pascual. O Sir Gas. O matay hindi mo dito ko Sir Gas.
0: Yeah, birthday Agosto.
1: Basta Agosto, no?
0: Birthday Agosto niya. Oh, birthday Agosto niya.
1: Takam lang ako.
0: Nanang Agosto ang birthday ni Sir Gas?
1: Mura.
0: Oh, si Dayin po, the advance of your birthday, Dayin.
1: December. August 26, at the seaside. August 26,
0: yeah. Welcome back home.
1: Welcome back home.
0: Okay, oy. Niya.
1: Unsa?
0: Pila naka-simana ro ng Agosto? Upat? Upat? Upat ka simana?
1: Murag lima.
0: Lima ang Agosto? Ni ang katong July 5 pod. Pang-ipahanan ninyo kay inyong mga bayronon diha. Masigan nang nawitay usahay nga mo kayong kag-awa. Wa aray bayronon ako. Sus na pam day usa ka week pa gyud ay. Mo nang tip for everybody.
1: Oh. Okay. Day Agosto lima ang July ba?
0: Lima lagi ang July.
1: Ah, lima. Ang July may lima. Ang gusto may upatra.
0: Ah, upatra. Sige. Oh. It's up for you to find out. Okay, welcome back. Welcome back. Welcome to Nick and Lee. Welcome back ni Ate Seaside. Halos. Atong partner na SP Kaslawa.
1: Engineer Gilbert Tulop. O ang tanang mga engineers diha sa atong technical department. Engineer Mike Cotaran. Si mga to po diyan may laking ako ano tig-mix nga sabaan kayo. Si Cyrus Dabiros. May bunta da
0: Mike.
1: Si Kuan po si Engineer Rani, Engineer Goody, si Engineer Idol Jerry Kais, oh nga to Chief Tech Engineer
0: Phil Abandula.

0: ng mga opok. Kisa'y tanggol mo.
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoy duawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila ay Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA.
3: Basta Pest Control ang iskutan! Kinsay atong tao!

0: passalla mata na to mai gala ko
1: ma to pina hapak pa ha pina hapak
0: pina hapak
1: passalla
0: mata na to mai gala ko ato mga pinalangga kayo mga way mga kwani kayo sila na mga die hard ni gay na ni gay na oh die hard salamat kayo sa ato mga igala diha no o sa inyong mga problema diha sa mga insekto oy ang kina usas mga kina problemahan gid bitaw no diha sa atong panimalay no kana jung dugho Ginoo ko
1: gagmay kay guna sila nya
0: nga manupok gis mong kidanan
1: listen kayo pagdako
0: di jud ka papahuayon no di jud ka papahuayon ni ang mga
1: unsa pa lai mga mananap nga gagmay kayo dugho
0: diha kanang hukok
1: kanang dugho gugho similar of
0: dili lain na melupad na hukok kanang dugho di man melupad oy dagko nang dagko na oy murang-murang nang dugho kato dagko nang dugho gamay no oh nga
1: kato
0: ha sa
1: kato
0: kaho nga nasamok gi kay nang dugho no so oh ilaga mga hukok uban pang mga utan nga mga mananap nga kining anay kay kanang anay mo atake na sa panimalay sus mahugmo sin bako na tong panimalay di oras go forward no basta go forward sigurado sigurado patay ng tanang mga daotang insekto mga mga mananap oh just a call 412-3812 today it's the number 5 in Inirio Ramon Inirio Street dapit sa Bolight o sa
1: LTO.
0: Matawag po sila sa cell number. Okay, sa number naman, cellular naman dyan itong usoro no, mobile phone naman. 0910-936-2289. Salamat ni Ma'am Charmaine, ni Ma'am Cha-Cha diha, no? Ang itong way paglubad. Go forward, pest control. Multi-awarded din sila, may galak ko sa itong gobyerno o international ISO certified ding atong go forward ay kalimot basta mga insektong sa mukan sa atong panimalay kung kamo po magtukod po mo dihang panimalay magtukod po mo dihang bahay di ay o ikwaradaan konsultahan yun ikuan kaya doon na sila yung mga other services labi na sa magtukod o bahay arong sigurado nga di na yun hagkwanag mga insekto atong panimalay labi na sa mga kanang anay.
1: Good morning ni Ma'am Arsenic Beauty.
0: Hi, Ma'am Arsenic.
1: Hi, korog-korog much. Thank you so much for listening. And also si Myrna Jacor, that's a dao. Thank you, Merz.
0: Hello, Merz.
1: Lami ang tabliya, oy. Bisag simuton pa lang, wapaluto, oh. Ano? Simuton ang tabliya, humut kayo.
0: Simuton pa lang, manindog na. Manindog ng malhibo, ha?
1: Thank you, Mern. So, gimong husband po. Kasi nga, si mong husband ay. Gimong mga kabataan din ha sa dao. Good morning po. Sa kuan ka ng akong amiga diha sa Lindaville, si Ma'am Carmen Perez. Good morning. Ang mga kapirisan. Inday Perez, Inday
0: Chona,
1: Inday Chona Castillo. O, Castillo, no? good morning, Inday. Si kuan po. Ganang tata. Kanang Alparero o si Tata Batuka.
0: Tata Batukail.
1: Batukail. Good morning. Nya. Atro salamatan po. Uy, si Sir Buloy de. Sir Buloy nga kanang musalmo unta nga de.
0: Ay buta ya, Brad.
1: Oh, lamay dyan ang mga practice, sir, no? Mm. Okay, Sir Buloy o si Ma'am Nancy Magallones.
0: Magallanes.
1: Ah, Magallanes. Sayop man dyan ko na. Magallanes, dahil sa Mansa-sa. Diha sa Mansa-sa. Good morning. And thank you also Sir Rudy Tutor diha sa La Union Candihay, Bohol atong Barangay Katen, Rudy Tutor. And salamat also sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you Dr. Edda, Dr. Humer Surfing, si Ma'am NN, si Lita, si Jessa, si Cora. Good morning Inday. How are you? Niya si Kuan Pod. Salamat po Boheco 1 pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas and salamat po First Consolidated Bank. Thank you Sir Richard Uy, Ma'am Candice ug si Ma'am Claire.
0: Oh, pasalamatan na to. Ato na itimbaya po may buntag na itong higala diyan, no? Huyuhoy! Basta kayo na huyuhoy. Hayahay, gina, no? Oh, Brad Romeo.
1: Bersano.
0: O sa iyang Juliet, si Ma'am Terry, no?
1: No. Romeo and Terry man. Romeo and Juliet. Pero na, okay, magtiayon po, no? Romeo and Juliet.
0: Nah.
1: Si ko ano? Si Engineer?
0: Ade Judet tong asa sawa. Hapit slider ra. Roter or Roter din sila ng Romeo and Terry, no?
1: Roter.
0: May or Roter Roter's group of companies sa Kuyawa. Oh niya, may buntag niyo diha tanan, no? Og sa ato pod nga og si Kwan pod og si Brad Max si Balios de pod sa 1727
1: Rambol.
0: Kwan nga sanay na.
1: TBS.
0: Si TBS.
1: Oh, si Inday Kwan pod Taling. Oy, speaking of Taling, good morning and thank you for listening this Himili and Lubok, Ma'am Taling og si Ma'am Luz aton. Ma'am Taling Lagura og Ma'am Luz aton. Kumusta mga pinangga? Niya diri pod sa Tagbilaran, Ma'am Baby Lumayog og si Sir Alex. Good morning pod ni Ma'am Bambi og ni Engineer Dong Melissimo.
0: Og ni Sir Juan, Sir RJ Melissimo og si ang wife niya si Ma'am
1: Judy. Oh, si Kuan po, good morning. Sir Eva, si Ma'am Eva o Sir Joseph Lasea de sa Dao, Barangay Hall. Sa Dao bitaw, Ma'am, good morning. Thank you kayo sa support.

0: time, Chef Lee with a recipe.
1: Recipe. Mm. Hey, good morning, me. Sir Eddie, okay, Ma'am Zia. Managaytay. Thank you so much. Si Cora, di ay. Ropeta, good morning,
2: Cora. And of course.
1: Cindy Ella, original fashion. Thank you, Bayot. Thank you so much. Okay, magluto si Chef Lee. Oh, chicken with milk. Karoon pa na ni mag-ihoy mong bakpin. Bakpin din. Okay. Kinahanglan ka o usa ka puog chicken. Usagit ka whole chicken. Cut into 12 serving pieces. Okay. 1/2 cup na vinegar. Nya. Unya. 5 cup puog kamatis. Ang kanang prisko, yung nga kamatis niya. Kung ano ni mag-iwa, iwa ko na mag-inagmay.
0: Gikan pag yun sa atong hardin.
1: Hardin. Nya, tulok ka, lusok ng ahos, i-crush ni mo niya. Minced potato slice, pareha ng kamatis. And then, 1 large onion, i-slice yapon. Kung sa kadak ang kamatis, o ang ahos, mapod ang bumbay. Tulok ka cups na tubig. And then green peas usa ka lata and usa ka kutsara nga harina or flour and then 1/4 cup nga evaporated milk, asin and pepper to taste. Very simple kay mga inahan. And here's how. Unang buhaton, i-mix nimo ang chicken, vinegar, kamatis, onions, garlic and water in a saucepan or calder. Caldero. Kung ano kayo, simple na, pabukalan na nimo. Inigbukal-bukal na, mga 10 minutes. Okay. I-add nimo ang green peas. Pabukalon pag yun, pabukalon pag yun, hangtod ang sabaw. Murag mga, kung ano ba, malapot tayo na, magamay na po. Ilunod nimo ang flour o ang evaporated milk. Asin, pepper ayon. Simple kayo. Pero meanwhile, imo ni ukay-ukayon play ang aron ma-coat pod ang manok sa ihang mixture. Okay? Nikuman ana. Oh. Okay dayon. Andama din ang kanon nga init. Mern, sorry, sa dandiha. Mern na Jacor. Thank you so very much, guys, sa imong pagka manghatagoros.
0: Pag-prepare mo kayo. Ayun, nagkuhan mo, discourage ito ng mga anything na mabuwa. Kaya mga kwadra, mga natural juices.
1: Oo, nga pag prepare mo, gagwaksinada.
0: Kalanay.
1: Masamad, masamad ay mo
0: din. Kasi marunong minguha, kwan ron, kalanay, agwa, hashtag agwaksinada. Kwan, kalanay, mga juice ba na, kala mga lemon juice, or na.
1: O, kanang kamay mag-prepare ba din, ng powder?
0: Ayun, ng powder. Kanang lemon, kanang lemon, yung lemon ba? Kanang lemon niya, o diba, kanang lemon siya, pwede na po, no? Lemonade.
1: O, lemonade. Tangan niya yung asukal gamay niya, butangan niya yung ice, di ba, lami na na.
0: Kaya na,
1: sa pa. Kanang, or mag-shake mo, mangga.
0: Healthy juice, or healthy, kanang mga shake na na, no?
1: Barato na ba yung mangga ron? Kanang badong na malata.
0: Lepas.
1: Okay. Chicken with milk.
0: Kayo.
1: Lamay dong. Lamay.

alang sa dekalidad of nationally ordered na pest control services. Maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila? Disinfection Service. Certified ISO 9001-2005. Licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawag.

0: Atena Rudy, Dutor, diha sa La Union Candihay. Good morning and thank you so much, Barangay Captain. And salamat sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Yumer Soruping, Ma'am NN, si Lita, o si Jessa, o si Cora. And also salamat.
1: Alvas Pork Chicharon.
0: Yes.
1: Huwag paglubad ng Alvas Pork Chicharon. Alvas, ganang binaga, no?
0: Kinalamian ang binaga.
1: Albarito. O, niya, kung gusto mong bukaw, manok, nga init kayo. Nahapon na sila kayo diha sa may kuan ka ng ilang kitawag o kusinera, no? Nahapon na. Kapag diha, maabot sa bulsa ng mga pagkaong nalamian, no? O, salamat kayo. O, sa atong problema sa itong panibalay, taga mga drugho, mga labo, o uban pa, mga labi na ilaga, mga anay, mukot ko sa itong balay, no? O, ayaw nyo si Piyata, tawag na yun, ang Go Forward Pest Control, ISO certified, ang ilang mga chemicals, eco-friendly ng mga chemicals, 412-0, 412-3812, 09-10-936-2289.
0: Salamat. Yes, thank you. Go Forward Pest Control. And also salamat, Buhay Ko Juan, thank you. And First Consolidated Bank, thank you so very much.

0: Sadihang.
1: Nahuman na ang among oras.
0: Daw sa.
1: Moingon mig bye.
0: Bye.
1: Inanara ka simple ba?
0: Bye. Ang Blast Pork Chicharon, ang Blast Pork Chicharon. Salamat kayo Sir Patrick o Sir Helen Binangbang.
1: JK, o si Albas.
0: Oh.
1: Si Albas, Alba. Thank you.
0: Niya, kanang nai. Uy, kanang padayon ta na mag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan na daghan kaayo ng mga kalisdanan ang giatubang ka na to, no? O niya, mo lagi na, matagpas akong amigo, ang atong kagamhanan ron mo magdili man kaayo prioridad ang pag ang mga sana mga mihuras o mga aktibidades alang sa kayuhan sa katawhan prosilang at magampo ta magpadayon ta sa itong pagampo magpadayon ta sa padangat sa itong pagampo kinasingkasing ang mga pagampo sa itong kahitasan kay niya ning siyaw na sad ni mga igala mga linog karon no o mga ning siyaw sad o niya kining murag na mga bagjo-bagjo na mga LPLP pero murag mamatay raman po so magampo ta sa Ginoo may arang niya nga dili lang unta ta sungugon ron sa mga kusog kayo ng mga bagyo o kini mga bagyo nga musod sa par mga malusaw ra unta pod no dili unta makapaminsala sa ating mga ari-arian at sa ating mga
1: tagaling
0: o sa ating mga katawhan no o mo na sa padayon unta
1: okay, ininsik ko nohan ininsik
0: oh ay ay dire dire
1: oi si Sir Ahoy
0: may buntag
1: Sir George sir. Lim
0: may buntag ya no oi sa ato mga pinalangga ng mga igsuon ato ng mga Filipino Chinese community. May punto yes. Ninyong tanan. Ben Quenix, and God bless you. Again, mag-ampo ta kanunay sa Ginoo atong ipadangat kanunay ang atong kinasing-kasing ng mga pag-ampo sa Diyos.
1: And this has been Ate Ling, may ingon. So, Domingo man karon, kaunog lami, simba, katawa, og ayaw gunana ang mga utang. Basta karon Domingo, family time.
0: Ayaw gunana ng mga utang ha, kaya kumana, maningil.
1: God bless everybody!

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang buhol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag-uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay gainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy! What ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan! Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ko si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Sigurado'y angganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Sa inyong Lumber of Construction Age, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DYRD, kinaham, kanunay, kanunay.
4: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us. And increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
5: Balita ug impormasyon, gipabilaw sa katawhang bul-anon.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Jan Biani, miingon siya, the priesthood is the love of the heart of Jesus. Kaning pagkapari, gihigugma gayud sa Ginoo. After God, the priest is everything. After God, adunay Ginoo, sunod ni ini, mga pari. The priest is everything. Masama yung mga kinahanglan, problema, kasulbaran, no? Kining kaguliyang sa tung nasod, di ba kanibunga sa tuang pagdaot sa mga kaparian, pagbugal-bugal sa mga pari, pag-atake sa mga kaparian. Ang problema di as panimalay, nga din ang kabataan, dili na mamati, dili bunga, di ba kanibunga sa mga wanay pag-ampo, wanay pagsimba, ang mga kabataan wanay respeto, o wa baka katudlui sila nga mo respeto dito sa mga magulang nila. Iksuon, the priest is not a priest for himself. Ang mga pari, wala sila giordinahan para silang kaugalingon. Giordinahan sila para sa katauhan. Giordinahan sila para sa katauhan. Ana sila aron pag-alagad kanato. Katong naay mga problema, adunay mga pag-antos kadaghan ni ana. Muduol ka sa mga pari, magpatambag ka, mangumpisal, magpatambag, matabangan sila siyang problema. Kaya yung ka nga, di ba tayo musangpot nga tos pagpinatyanay sa panimalay, sa mga membro sa pamilya, kumuduol ka, nainumdum lang ko isuon, adunay anak sa politician, di lang ko magsabas pangan, no? Inya, nanawag sa isa ka pari, na kanin pari nga itawagan, amigo ka inako ni, no? Sa Mindanao. Inya, inawag in tao ng ingon nga mangumpisal. Inya, nabalibad man ang pari kay napod lagi. Napoy laing buluhaton. Wala siya kahibawa man, dito'y katapusan. Katumaong katong nanawag niya, magpakamatay man di ay. Iksuon, siyempre, ana ang pagmahay. Ana ang mga kuan, no? Nga wa niya natubag itong nanginahanglan. Iksuon, ani ang ano man, labi na ato kag Mindanao, na yung mga lugar nga usa lang kalungsod, usa kalungsod, dako kayo ng area, ato kag Agusan, ato kag Surigao, na daghan niya na, Bukidnon, tagsa lang kalungsod, na usaray pare, na ma-assign, manang ubang mga barangay, kausaras o sa katuig ang misa, katurang pista. At ulog pista, pag madomingo, padadaan og mga limester, gitawag ni Mindanao og mga kaabag. No, may muad to, matag ka sa ulugan. Nga, ang mga katawhan tugot sa kalayo, nang inahanglan, giyog kumpisal. No? Adunay mga barangaya ng Agusan del Sur sa Esperanza. No, kanunay man tadya simbahan sa una. Pero bago lang po sila nagpista, no? Or kuha na sila, St. Ignacio de Loyola. Iksuon, adunay mga barangay diha nga baktason gintaon sa Paris Press. Aron siya mo abot, no? Tagduha pa kaadlaw. Duha kaadlaw, bumaktas. Agig mga river, Agusan River, Tabok. Muning iksuon ng inahanglan ta sa panabang sa kaparian. No, naingo siya din he, sinindian biyan eh. If we really understood the priest on earth, we would die not of

0: drink responsibly.
1: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Arol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

DYRD Kinaham Kanuna.

Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atoa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: naman ka, uy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga mong nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una, Herbals,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbals Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay da yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Iunsa.
1: Sa ngala sa mahan, sa anak, kung sa Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Amen. Ama na mong langiton, anunasab kami, mangayo sa imong panalangin, unta nining programa karon sa Devil Boom, ikaw mag-auban ka namo, mag-alamdag ka namo, sa angay nga mga pagtulunan karon. Kung ginautusap unta nga, ang tanan nga naminaw karon makabaton usab sa mga maayong kahimtang, aron makapadayon sila sa pagpaminaw. Kaming tanan karon nga ni Adini, nanalangin nga unta, ang among kahimtang usab diri magmalinawon nga magsinabtanay sa usag-usa aron mahapsay ang paghatag og mga leksyon ug pagpasabot ni inimaong tema karon. Og hinauto sa bunta Lord nga imo kami pasayloon sa among mga kasalanan. Diin kami nakahimo og mga sayop gyud sa among kinabuhi. Ug tungod sa among pagkatawhanon, kami naulipo niining maong mga kakulangan sa kinabuhi. Lord, pasaylo kami ug kami hinauton ta nga maandam ug angay unta kami ug takos nga magatawag kanimo nga among Amahan. Kining tanan among gilauman, Lord, nga madawat namo ang imong mga panalangin ug mga grasya pinaagi sa ngalan ni Ginoo Kristo nga imong bugtong anak, among Ginoo. Amen. Sa alang samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon pag-usab mga igsoon. O ganiya karon sa atong booth, kauban nato sa atong team sa DYRD de Birbom, si Brad Doming, si Sister Maribel, o kining inyong igsoon si Brad Julie, mga paambit usab sa mga pagtulunan karon nga gihanay. Og sa dili pa, ato usang timbayaon ang atong mga lideri sa simbahan, sa atong mga tanan nga naglihok sa atong simbahan karon. Brad Doming.
0: So timbaya ko mga kaigsoon ko diha ni Kristo, ang atong spiritual director nga si Father Dadun Gitgano, sa atong Deputy President nga si Brad Caloy Abuyabor, sa atong mga ten mentor sa Team Maria Pitcher nga si Alvin Agopitak, sa kanhi natong Deputy President nga karon tuwa nami sulod sa theology dito sa Manila nga si Lord Romulo Rata, ug sa atong mga kauban nga mga Paris Deputy chapter, ay labi na sa Sungkulan chapter, sa Panglao chapter, nga gipinuluhan ni Maning Arbuyes. Ug sa atong higalang karon nga si Victor Arribalo, nga taga Panglao sab. Timbaya ako sab sa akong mga Bible study dito sa Tipulo Chapel, Panglao, nga si pinuluhan ni sa nga Chapel President si Raquel nga. Oh, birthday murag birthday to karon. Happy birthday Raquel. Birthday ni Ma'am Raquel karon. Og sayang kauban diha sa buhat sa Bible study nga si Balbungkak. Og sa tanan nga mga taga Pangluanon, happy na ba ang pista. So timbaya usab ko dito sa korte sa ako nga asawa nga kinukusgan ng asawa nga si Jennifer Sinon Cubos, akong amahan nga namina usab nga si Dionisio Sinon Junior o si Eugenio Sinon, sa akong mga silingan nga si Ana Maritima, si Millie Simo, si Nangdori o sa tanan nga naminaw nga diya si Julito Velasquez nga taga Kaluoy nga naminaw sa atong programa, sa atong mga taga katawan diya sa Maribok, sila si Alvin Basilan dito sa dapit sa Katigbian, o si ila Roland Saniel, o sa Baang, o sa akong mentor nga sa Diocesan Bible Apostolate nga si Julius Lopot, nga gahapon dito misan gihimo na mo ang Bible Orientation Seminar dito sa Nahawan, Clarin, Bohol, na malampuson kami nga may paambit sa mga pagtulunan kabahin sa pagduki-duki diha sa balaang kasulatan dito. So mabuhay labi na ang padikura dito nga madasigon kayo nga mi welcome ka ng utanan o daghan silang attendance. 160 ka mga katawhan diha sa nahawan ang mi attend sa maong seminar nga Basic Bible Orientation nga gipanguluhan ni Julius Lobot, Diocesan Bible Apostolate. So naglihok karon ang Bible Apostolate nga gipanguluhan ni Julius Lobot. So og aduna usay pagahimuon usab nga Bible Apostolate karong August 8 adto sa Katagbakan. So diha sa Katagbakan chap parokya nga aduna kitay Basic Orientation Bible Seminar nga gipadala sa Abraham Group sa Diocese Bible Apostolate. So mga katawhan diha sa Katagbakan, gi-invite mo namo diha sa among Bible Apostolate nga aduna kitay himuon nga seminar diha karong Agosto 8. So mog timay usab ako sa akong mga silingan nga mga kabarangayan diha sa Loreto Cortez, ng Carmen aw si Corazon ug si Dadoy ug sa tanan si Los Agot, among kaubang mga katikista si Ma'am Asun Humila ug sa among padlikura ganiha nagmeeting mi sa PPC nga madasigon kayo nga pagsuporta sa among mahal nga padlikura nga si Warley Salisi, Felix Warley Salisi ug iyang kauban nga si Elberto Udtuhan diha sa parokya sa Cortez. So salamat dre sa imong sa imong kadasi kanunay pagsuporta ug aduna kani libing happy happy sa imong anniversary nga isip pagkapari nga nadun naghatag siya pagkaon ganiya. Daghan sa Brad Yule, so kamon sa timbaya sa may kinsupay ubang timbaya.
1: Sister Maribel.
2: Okay, manghapon sa tanan no. So sa manghapon sa tanan kutob sa abuton ani atong Sibya karong hapon na. So pangtimbaya day nako sa ako ang bana no, wala siya dinhi karon. Nang tanap ta si Brayol, wala siya kay nibalik na po siya larga bro, murag na sila sa Singapore karon, padong na po sila og China to Brazil. So maying hapon diha pa Julius Estares, inaot pa nga okay ka din ha. Og maying hapon usab nga to sa among anak nga si Julius Estares Jr. Og timbaya usab nako karong hapon na nga sa akong mga aunties, uncles nga gikan to sila diri nagbakasyon nya, nanguli na ron sila diha sa dito sa Amerika, sila si Batuon family, si Auntie Lydia, si Uncle Biwan, Auntie Virgie, si Chudrek, ug si Gia, si Gladys. So, maying hapon kaninyo diha, inaot ko nga safe ra inyong pagbiyahe. Og matimbaya usab na ako no, sa akong pagmangkon nga mo'y tag-iya diha sa Kanto Silog, aring Upper Bilderol Street, unahan sa The Court, lami kay diha ilang silog din ha, Kanto Silog, lami kay din ha, daghan kayong mga customer. No, timbaya na ako diha si Giselle May Isabela. So maying hapon sure ko nga naminaw siya karon nya og sa tanan nga nakadungog ani nga among mga pang paghatag og mga pagtulunan dugang katinawan diha sa atong doktrina o diha sa atong pagtulunan Katoliko, hinaot pa unta nga kini inyong mapuy-an diha sa

0: sa tanan natong gikinahanglan. Bisan pa si Kristo sa dihi pa sa kalibutan, mihatag siya, mao na usab kung kita mangayo hatagan gyud ta. Mao na nga nay teksto diha sa Biblia, kung tuktok mo kay ablihan mo o pangayo mo ang hatagan. So mao na nga nining mong ebanghelyo atong malantaw nga kining mong ebanghelyo nagpuntin gyud nga ang Ginoo muhatag unsay atong gikinahanglan, physical o espiritual nga kinabuhi. Mo na nga nining kinabuhi ato jong lantawon nga kita usab unsa man pong paagi aron kita mahatagan, mo na nga magsunod ta kaniya sa iyang kabubuton, dili ta maghimog mga dautang mga buhat nga makapa layo nato sa Ginoo. Mao nang dili ta katagan ang uban natong grasya tungod kay kita nahilayo ta sa Ginoo. Unsa may nakapahilayo nato ang atong mga sala. So atong mga sala maglisod yun ang Ginoo hatag nato kung layo ta sa Ginoo. Kay nagbuhat ta sa di iyang kabubuton, maghimot tag mga sala. Mao nang ang Ginoo maglisod og hatag sa atong physical mga grasya o muna nga og espiritual nga grasya. Muna nga nining pagiha kung ikaw gusto kang mabungahon ang imong kinabuhi dagpuno sa grasya ning ato physical man o espiritual, kanunay ta musampit sa Ginoo mangayo ta kun sa atong gikinahanglan kay ang Ginoo mo provide sa tanan. So mao ra na akong ipaambit ya sa ebanghelyo. Daghang salamat, Brad Yule.
1: Okay. Dunay gamay nga akong i-reflect, no? Matod pa karon si Ginoong Jesucristo gapaambit pinaagi sa iyang ingon na to kinasingkasing ngayon nga pagpakaon sa mga tao. Unya, bisag unsa ka gamay kung ang atong ihatag pananglitan ngadto sa atong isig ka tao kung kini kinasingkasing, no? Na uban dili mo hatag kay gamay ra kayo. Unsa man kuno mahimo ani, no? Kay pila ra man gud po nang mga sentabo na napaunta ko na sa 1,000 kay pwede na ihatag. Pero dili man sa unsa kadako ang ato ikahatag matod pa sa maong mensahe. Ang importante diha kung kinasingkasing bagyod ang atong pagtabang, no? Kay si Ginoong Jesucristo gi-prefigure ba ito niya kining pan o kining isda kay siya man maoy pan sa kinabuhi. Niabot yun ang panahon diin iyang gitukod ang Eucharistia nga iyang gipakaon ang pila ka mga milyon karon ka mga tao. Minilyon na, dili mga ginatus lang, dili lang kay mga 5,000. Kundi mga milyon na karon ang iyang gipakaon. Muna nga, usa ka matod pa buhat sa Ginoo nga dili gayud nato ikalimtan ang iyang gahom diha sa pag kuan nato kanang yung tanga murag hatagan gyud ta niya og kinabuhi. Kay matod pa ako ang pan sa kinabuhi. Unya si sa kuan pod kanang Yesus isda po na siya. Muna nga kung ang isda. Muna nga ang pan o isda ng simbolo may tungod kang Kristo. Okay. Nga karon kita inig tambong na to o inig apil na to sa kasaulugan sa Eucharistia na agyod ang panagpagkaon gipakaon ta sa lawas o dugo ni Ginoong Jesucristo. Muna agyod ka to ang hulagway kaniadto nga moabot nga ang lawas ni Kristo na moy atong pagkaon. Busa timanan nato, no, nga dili tungod sa kadako o sa kagamay sa atong itabang o ihatag kun dili tungod sa atong kinasingkasing buhat, no. Nabitoy karon ako magpasalamat ko sa tagapanglaw. Kay bisan tagapanglaw nga atong mga kauban sa CFD nitabang sila sa atong kalisod tungod yung sa nga gamay ra ni bro, pero dili man sa ingon nga gamay ra kun nakita na ko nga kinasingkasing yun ang ilang pagtabang. Musa salamat yung kayo sa mensahe sa Ginoo nga ni abot yung karong adlaw po. Sister Maribel? Okay na?
2: Kaya so magsugod ta. Brad Jimmy, so may hapon no, naabot ato ang
1: okay niya naman si Brad Jimmy. Jimmy.
2: Atong siya'y ikapuno oh. Sa reflection sa atong ebanghelyo karong hapon na.
3: Okay, salamat mga bro and sis, may hapon. Yeah. Again, balik ko sa palutihon nga better late than never. Sa so, on nga multitasking. Kita gikan pa ta sa nagpiluna sa MP no diha sa atong siyudad sa Tagbilaran niya. Mo na nga medyo na pikihan gamay na nawahi. Pero padayon ta. Bueno sa siguro ato naman or inyo na naiskutan ang kabahin sa gospel no diha sa Ebanghelyo ni San Mateo. Chapter 14 verse 13 to 21. Ang gipakaon ni Jesus ang
2: yes,
3: 5,000 ka mga tao gamit lamang ang lima kapan o dua ka isda. So, salamat sa inyong mga pag nindot ng mga reflection bahin ini. Well, isip mga sumusunod ni Kristo, isip mga Kristiyano, kini nagpakita na to o nagpahinumdum nga unsa kadako sa gahom sa Ginoo, isip siya mao yatong Diyos o magbubuhat. Na sayo tang ang Diyos is God, all-powerful God, Almighty God. Muna nga, dili man kini mabuhat ni bisan kinsa nga tao diri sa kalibutan. Kay kung kita'y mag-okasyon, kay kung mag-ihaw tag 120 kilos nga baboy niya, bisan pag duha tulo, kapakaon ka ta ng 5,000. Murang liso ta kapakaon na ano. Magsipit-sipin mo tana, or pila paka kilo baboy itong ihaw ng kapakaon tana, ses?
2: Yes.
3: Ay kumpira, na pista.
2: Wadyo imposible niya, no?
3: Inikuman, naba po ko'y masubra o kita yung magpakaon na na?
2: Pero daghan kag subra sila, ses?
3: O sila, subra-subra man. Kita
2: aneng yung murag.
3: O murag, maingon na siguro taga, undang na mo kay saon, baoro man yung tama na itong pagkaon, hurot naman. Pasensya sa wakakaon, ang wamabinli. Pero sa Ginoo, ang nahitabuan ay kinaaman si Kristo kauban nila, bisan pagpila kalibo tong mga tao nga na dito, niya awa-awa pa dyan, na-accommodate yun tanan, nang hinubrag yun. So, dire, palang daan, makaingunta nga, bisan unsa ka imposible sa mga paghitabo sa atong kinabuhi, kung aduna tayo Ginoo sa atong pagkatao, ang tanang imposible, mahimong posible.
2: Yes, amen.
3: Ang tanang bugat, mahimong gaan.
2: Yes.
3: Muna kita, ang hinauta nga, kining pinagi sa Ebanghelyo, mag-auhag ka na to nga, puro matagatubang o kalisdanan, Brad Yule. Mga struggle, mga pagsuway. Kinsa ba iway, galisod, ano yung masipag?
2: Kinsa iway utang.
3: Okay.
2: Kinsa ba iway galisod.
3: Kinsa ba pag presidente ta sa Amerika o kinsa pa ta. Naman doon yung mga kalisdanan nga giatubang na to. Dili lang sa financial. Ang kasagaran gani, maglisod sila sa health. Nga uban, naay kalisdanan sa gugma. Galisod, saon ang ilang love life. Ana ipa hantog karon ga pubima
0: kan
3: giilugan na puy uban na tay gugma pero wa pud kaingon oh hantog karon mo pamahalin mo nga na no so lahing problema so meaning ang tanan nato mga kalisdanan nga gatuot ang lisod nato masulbad usa ra solusyon na idangop nato sa Ginoo kay tanawa sa Ebanghelyo successful nakakaon nangabusog ang tanan
2: mo lang sobra-sobra
3: ba mo na nga kung kita dai mendol sa Ginoo dili lang ang atong physical body ang mabusog sis brother
2: yes
3: kun dili ang ato pong kalag amen
2: amen, amen.
3: So padayon ta unsa may atong iskutanan ron brother so, Duming
4: Holy Trinity topic
3: pastilan pagkaanindot Santissima Trinidad Nakoy nakuan ane, nakoy nahimduman ane sis, bro. Ako lang intro gumay ha, kamo nagoy bahala, sumpay. Natoy, pangutana lagi ane sa religion teacher. Pangutana itong mga bata ba, yeah, grade 4 man. No?
4: Dine si Paduming.
3: Nang,
2: dine si Paduming kay katekista.
3: Ah, dili ito si Paduming kay katekista. Laban ni sa daway si nahitabo, Cortez man siya.
2: Ah, Cortez.
3: Oo, siya. Karon pag ang gihiskutan sa katekista, bro, yule kay Santissima Trinidad man po. Muna pag intro sa katekista yan, pangutana, may estudyante nga. Class, kanang nakaila ba mo Santissima Trinidad? Nakakita na ba mo? So sa mga bata, kahintubang po, yes ma'am, mo ba? Di ninyo nakitaan. Diha sa kuswe, naghatulog ice. ang kana mo dahil Santissima Trinidad ka nang sa Elson ba? Santissima Trinidad po nakasuwat na. Umbantog na nakakita sila kay ga-deliver mag-blocking ice. Ya kanang ice plant nila sa Albor kay Santissima Trinidad man po. Una mo tampon mga bata pa po lagay pero ang kita atong palauman atong ipasabot ni Ron. Sige mga brother and sis.
2: Okay. So atong topic karon no Holy Trinity. So ang panudlo sa atong simbahan nga adunay usa lamang ka Dios apan niya nang usa ka pagka Dios adunay tulo ka managlahi nga persona. Ang amahan Dios nga walay gigikanan, ang anak Dios nga gikan sa amahan ug ang Espiritu Santo Dios nga gikan sa amahan ug anak. So pangutana karon mga bro, tulo ba kabuk ang Dios? So ang tubag dili gayod no. Diha sa atong Catechism of the Catholic Church, paragraph 253, nag-ingon diha, the Trinity is one. We do not confess three gods, but one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, mauna diha mga Bruno nga atong mabasa diha sa atong Nicene Creed na the consubstantial with the Father. So, ang pagka-consubstantial, nagpamatuod na ni Jesus nga hingpit ug tinuod siya nga Dios uban sa amahan ug sa Espiritu Santo. So ang kaning Holy Trinity mao kini ang sentro diha sa ato ang pagtulunan no, Kristohanong pagtulunan ug sentro usab kana diha sa atong kinabuhi, Kristohanong kinabuhi. So mao ning gitawag ni siya og kanang misteryo tungod kay kining Santissima Trinidad, dili gid kayo ni nato matugkad no sa atong tawhanon nga pangisip tungod kay limitado ang pangisip sa usa ka tawo. So matud pagani diha sa Biblia sa Job 11 kapitulo 11 city 8 nga makatukib ka ba sa misteryo og pagkagamhanan sa Dios, mas habog pa kini kay sa langit og mas lawom pa kini sa siyol og dili mo gayud kini matugkad. Apan adunay mga na hibaw-an na to o nasabtan apan ang kinatibuk-an dili gyud na to na kana matugkan. Mao na giingon nga misteryo sa Trinidad. So sa wala pa na tao si Kristo diha sa Old Testament, ang Holy Trinity gipadayag na no diha sa pagpamuhat sa Dios. Ato kana mabasa diha sa Genesis nga matud pa niya buhaton na to ang tao nga sama sa atong panagway. So daghan kay siya gigamit diha nga pulong nga kanang plural nga personal pronoun, subjective pronoun, objective pronouns, para nang nato, kanato, ato no, diha sa iyang giingon sa Genesis chapter 3:22 nga karon ang tao na isama na kanato o katong sa iyang pagtawag ni Propeta Isaias nga nag-ingon siya, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. So ang iyang gipanggamit diha ang plural personal pronoun. So bining pasabot nga dili siya nag-inusara. So kini nag-refer kini sa tulo ka persona no nga managlahing persona sa usa lamang ka pagka Dios og kana mabasa kana nato, nahisgutan kana diha ni San Mateo nga nag-ingon diha nga bunyagi si Jesus verbatim gyud bro no, litra por litra nga niingon gid siya nga bunyagi sila sa ngalan sa amahan, sa anak og sa Espiritu Santo. So mao na gipadayag na sa wala pa nataw si Jesucristo, gipadayag na ang Santissima Trinidad sa Old Testament. So unsay kadugang niyo bro?
1: Naipangutan na sister kay naghisgot man kag persona. Unsa man gibuot ipasabot sa persona? Unsa kay meaning gud ana o nabay binisaya ana unsa man? Unsa kay persona?
2: So being that has intellect kanang adunay kahibalo ba? So adunay intellect, free will, no? Adunay salabutan. So mao na siya ang persona. Tungod kay managlahi man sila na si Jesus Christ, siya man ang ikaduhang persona. So mao to bro no, og na kay kapalam ato bro. Jimmy?
3: Yes, so maingon kag person, mao to sakto to giingon ni Sis Maribel nga naay kagulingong intellect og free will. So atong sabton nga kaning tulo ka persona dili gyud ingon nga dili ni sila, wala ni sila kagulingong intellect og free will. Puro ni sila naa. Inon tapo nga may tulo ka persona, usa lamang ka Dios, ang Diyos kay magbubuhat man, ang Diyos kay gamhanan man, muna nga, ma-prove dyan ni nato nga kaning three person in one God, puro na sila Diyos, puro na sila nagabuhat, sukat pa lang sa sinugdan, o naa sila'y dakong gahom aron sila magbanhaw, kung magbanhaw sa namatay, aduna sila'y pareha sila nga adunay gahom nga Almighty God sila, kanang nature, ato nang ipasabot karon kanang ingon nga God's nature. Ma-prove na to nga kaning tulo ka personas, puro ni sila, usa lamang ka Diyos nga naa nila ang nature nga ingon gina to nga Ginoo gini sila, three person in one God. Ug maunay usa sa mga misteryo nga doktrina sa atong simbahan Katoliko kay naay partially atong mapasabot pero dili gid nato in whole ba sa kinatibuk-an nga atong kaya nato ipasabot kay gamiton magupo ni bro sa atong mga pinangagsuon nga unsa man ning pagtulon-an sa Katoliko nga ialibay na laman nga di man kapasabot ingnon man lang nga excuse nato kuno nga imuingon na lang ta nga misteryo ang doktrina sa Santissima Trinidad. Well, ang very simple logic ano yung mga bro and sis. Just imagine, three person in one God, Ginoo, Diyos, magbubuhat. Nag-exist, wala pa ang oras, wala pa ang panahon, na sila kayang Ginoo. Ang Diyos is no beginning, no end.
2: Yes.
3: Yakin siya man ta, we have beginning, we have an end. Our beginning is since from the start nga nahimot ang na ay kinabuhi diha sa sud sa tagwangkan sa atong inahan diha sa womb, so ang atong start is from womb muenta sa tomb. Walang Ginoo nga atong i-describe atong sabton, layo ra kay ta ikumpara mo na nga maingon tag misteryo. Kay unsa may pangutok nato, are we have enough knowledge so kaya nato i-describe na nga Dios managamhanan sa tanan, kinsa man ta mga binuhat ra man ta. Pero pinaagi sa pulong nga nag-describe ana, three person in one God, muna nga, ang atong mga theologians kaniadto pa, ang atong mga church father, muna nga, naatay partially mapasabot nga unsa na sila. Pero sa kinitipukan, di ginato ma-explain tanan kay misteryo gani.
2: Yes.
3: Kay Ginoo mo na atong i-describe niya, tawo raman ta. Hindi kita ka, not enough ang atong knowledge kung Ginoo ang atong i-studyhan na to. What ay enough gahom kay gamhanan kayo ang Ginoo para na to, kasip tao. Nga na, no? So person, three person, adunay, puro gina sila, adunay intellect, adunay free will. Ato na ipamatud-an unja, nga no ka na. No? Kay ang God's nature na magina, unja atong ipasabot na nga, ang Ginoo, isip nature sa Ginoo is pagka mabubuhat, pagka walay sinugdan o walay katapusan, kanang giingon o omniscience, all-knowing, nga kanang giingon nga ang Ginoo is ang omniscience, na amon na to all-knowing o kanang pagka omnipresent ang Diyos ana sa tanan nya tinubdan sa kinabuhi o pagka makagagahom. So ato na ipasabot unya nganong pareha na silang tulo, naa na sila existed ng tulo, usa na sa pinakadako ng misteryo sa atong patulunan sa atong simbahan Katoliko. Brad Domeng, kadugang dia
0: Brad Jule, wala na lang pagkutan na
3: Brad Jule, Pada John birahe, pikahe, chachahe.
1: Okay. Sa ato pa, sa atong napaminawan nga tungod sa pagkamagbubuhat sa Dios, ang Dios amahan way nabuhat nga iyang kaugalingon lang kun dili silang tulo gyud. Sila gyud tulo. Una nga atong nabati karon nga bisar unsa pay ilang mga kalihukan, silang tulo maoy nagalihok niini. Busa si Ginoo Hesus Kristo sa iyag yung pag-anhi dinhi, no, doon ay giingon siya sa Mateo 28:19.
2: Yes.
1: Busa panglakaw kamu og himuon nga mga tinunan ang tanang kanasuran. O bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Timanan nato nga nag-ingon sa ngalan, dili sa mga ngalan ha, kundili sa ngalan sa sabto pa usara. On, sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang gipadayag ni Ginoong Hesus Kristo nga dili gyud mahimo nga mag-inusara siya o himuon niya ang tanan nga siya ra. Kay matod pangani niya, di ba? Wala ang akong pag-anhi, ikan samahan. O wala akong mga anhe na magbuhat sa akong kagalingon o magsulte sa akong kagalingon kundi li tungod sa amahan nga nagpadala ka na ako. Maugyod ni ang atong angay nga timanan. Si San Pablo. Si San Pablo sa 2 Corinto 13:14 nagingon. Ang grasya sa Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo manaunta kaninyo. Mao ni ang di ba naasa panalangin sa simbahan, no di ba? Nga dili gyud mapanalangin nga panalanginan kamo sa ngalan ni Hesus Kristo, di ba? Kundili sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Bisan pa nga ni ang mga kaparian ang iyon na to, ang mga ministro sa ato simbahan. Ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, no? Dili mo yung tanga mausar agi malitok kundili sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni nga karon ang simbahan nagpadayon sa mga pagtulunan nga ipasabot sa mga katawhan nga ang ubang naglibog na ani nga usa man nila to pagkuan nga usa tulo usa. Mao na nga gani lagi pasabot sa ato maigsuon nga sa tulo ka persona sa ilang pagpadayag sa matag usa duna silay gitawag nga intellect or kasabot salabutan o kagawasan ingon man sa ilang kaugalingon pagpili kanang free will, no, nga dili usab mahisok wahi panalita si Ginoong Kristo. Dili masok wahi ang iyang free will o ang freedom iya sa labutan ngadto sa Amahan o ngadto sa Espiritu Santo, kun dili ang iyang tanan nga mga gibuhat buhat nilang tulo ka persona. Okay, so dili na to sabto na mga tayong uban si Jesus ang Anak nabautismoan sa suba sa Jordan, ngone o ang Espiritu Santo mikunsad sama sa salampati, ang Amahan misulti gikan sa langit, kini mao ang atong kini mao akong hinigugmang anak. Mao kini ang pagpadayag sa balaang Espiritu, balaang Trinidad dito sa bunyag ni Ginoong Hesukristo, no? Ang si Ginoong Hesukristo naa gibunyagan ang Espiritu Santo diha sa hulagway sa lampate, may konsa diha kaniya o ang Amahan nga nagsulti. O sa pamay atong ika, pangulipas ana nga, klaro namang giyo kaayo, gipadayag ni San Juan, no? Gipadayag yun nga, o sa Mateo na, Mateo 3:16 nga to sa 17, pagbunyag kang Ginoong Hesukristo, gipadayag nga ang sila na agyod, matod pa ni Brad Jimmy ganina, presente at present yo, di ba? Naagin sila. Nya, nahibaw po sila sa usay ilang gibuhat. Kini, para ka nato aron ta mahibaw nga dili nato angay nga isalikway ang Espiritu Santo. Kanuna, bisan sa atong kano, sa kini na gitawag nato nga sa atong mga pag-ampo. Sa first o last sa atong mga pag-ampo, di gyud nato kalimtan nga mangurus ta, di ba? Kay mao na ang kuan sinugdanan o katapusan sa atong pag-ampo. Dili sama sa ban nga kini among gipangayo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Purbida no. Pero kita bisa pagdita mo ingon nga sa ngalan sa ni Jesucristo, pero sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo na anadaan. Gipatik mo na indelible nga patik nga sign, no, nga naa na to nga di gyud na mawa bisit hantod nga tumatod pa ni Brad Jimmy sa up to the womb,
2: from womb to tomb.
1: Oh, tadawa. Bisan pag gikan sa atong pagkuan, pagkahimugso, gimunyagan ta, pagkamatay nato, adto gilubong ta, pero dili gyud mawa dito nga naa ang mga panalangin nga sama sa giingon ni San Pablo ang gitawag niya nga ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo maana kaninyong tanan. Di ba? Okay, Brad Doming.
0: So, karon atong hiskutan kini nga atong Santisima Trinidad ug kining amahan Dios ba, kining anak Dios ba, kining Espiritu Dios ba. So magbasi po kita sa atong Biblia kung tinuod ba yun kini nga gisgutan nga kining tulo Dios kay Santissima Trinidad man. So atong pangitaon diya sa atong Bible verse sa San Odos Pido Uno di City nagisgut diha nga ang Dios amahan Dios. So arista sa atong Bible verse ha. Basahon ho ha. Ani. Dos Pedro gayon mo ko ni. Dos Pedro Kapitulo 1:17. Unsa may gisgutan ni tinuod ba gyud nga Dios ang amahan? So tong basahon. Dito gayod kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga amahan. Dios nga amahan may tingog gikan sa kahitasan ug naingon kini ang akong hinigugma kong anak akong nahimutan. So nagisgot gayud kini nga ang amahan Dios. Karon kung Dios ang amahan, Dios ba ang anak atong basahon. Sa Hebreo kapitulo 1 versikulo 8. Unom ni utso. Tara. Apan bahin sayang anak, miingon ang Dios, ang imong trono, o Dios, mulungtad sa kahangturan. So masabot gayon man to mga kaigsunan nga, miingon ang apan bahin sayang anak, miingon ang Dios. Kasi miingon ang Dios, ang imong trono, o Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan. So Dios dai pud ang anak. Muna nga naay Bible verse Hebreo 1:8. Ug karon kay Dios ang pud ang anak, ang Espiritu Dios ba? Atong basahon sa Hebreo Buhat sa mga Apostoles kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 4. Si Pedro mingon kaniya, aniya, Ananias, nganong nagpatintal mangka man ni Satanas ug namakaka sa Espiritu Santo pinagi sa pagtipig sa bahin sa halin sa katagayunan. So katong katagayunan lagi. Og sa wala pa nimo ibaligya ang katagayunan imo kadto. Og sa dihang ibaligya na ang halin imo gihapon. Karon nganong namakaka man dili na ang tao imong gibakakan kundili ang Dios nga Espiritu Santo. So gibak na makak siya sa Dios nga Espiritu Santo, na namakak sa Espiritu Santo pinagi sa pagtipig. So kinsa man ang Dios, usab ang Espiritu Santo. Musa masabot niya ito mga kaigsunan nga tulo ka persona apan may usa ka Dios. Aw tulo ka persona apan usala ka ang Dios. Kung asa man kini mabasa na to, Dios ang anak, Dios ang amahan, Dios ang Espiritu Santo. Ug nabay may mabasa kini usara Santiago kapitulo 2 versikulo 19. Santiago kapitulo 2 versikulo 19 nga kining amahan anak amahan Dios anak Dios ug ang Espiritu Dios. So maingon gayud ta nga usara ang Dios naa sa Santiago kapitulo 2 versikulo 19 sa mangingon nagtuo ka nga usaray Dios maayo kana apan ang mga demonyo nagtuo usab niya na ug nakurog og nahadlok. So usara gyud ang Dios. Bisan gani ang demonyo nagtuo usab nga usara ang Dios. So masabot gayud nato mga kaigsunan nga kining tulo ka persona nga gisultan Dios usara gyud kana pag-abot sa katap nga kuan pagpasabot diha kay bisan gani ang kasatanas nagtuo usab nga usara pud ang Dios. So mo ni kontra ni Satanas ang Dios. So nagtuo siya nga usara ang Dios. Oh, muna mga kaigsoonan nga usara gyud ang Dios kay bisan nga ni Satanas nagturo sab nga usara ka Dios. So kining tulo anak Espiritu Santo usa ka Dios, masabot gayud nato ang iyang kiniya Dios. Apan ang persona mao ang may intellect and free will to muni amahan na intellect and free will ang ina, anak ug ang espiritu pero ang kiniya nila Dios. So unsa pa tong pasabot og kinaiya nature? So atong basahon niya sa kuan sa na ang kiniya sa ang kiniya dara unsa may kiniya ang kiniya nagpakama ang nakamaus usara kabutang. So ang kiniya usa kabutang. So pananglitan ang tubig mahimo man ang ice, pananglitan ang ice ug ang tubig sa usa ka baso nga water mana bib sa ang tubig mahimong ice mahimo sang ma before mawa pinagi sa mubukaw og pidi pod nga so usara ka kiniya tubig apan pidi mo ice puro pidi pod mo mawa pinagi sa pag-aso mo evaporate so usara ang kiniya tubig ra siya po muna nga pagkatubig is muna nga usara pero ang Dios may tulo ka panaglahi nga persona apan usara gyud ang kiniya ang pagka Dios muna nga misteryo guna di nato na matugkan natong mga tawo kay ang Dios usa ka labing gamhanan dili matugkan nato ang Dios kay siya man ang hingpit nga gamhanan siya ra ang nahibawon ang tanan. So Brad, isa pa yung makadugang?
1: Naipangutanan okay. Ako ni Mabra Doming ba? Kanang naabay gender ang Diyos kay usay gihulagway sa simbahan nga dunay bunguton kaya ng amahan, no? Kanya, si Ginoo Kristo nagpadayag nga sa kuan usay yung katao?
0: Tao na.
1: Kanya, naabay gender ang Diyos?
0: So, sa pagbuhat sa kalibutan, una, si ang larawan, ang larawan sa tao gikuha sa Dios laki. So una di ay masabot nga to nga ang larawan ang gender sa Dios lalaki kay una man ang larawan sa tao gikuha sa sama sa Dios. So masabot nga ang Dios laki. Una nga sa pag-abot sa anak laki si Hesus Kristo laki gender Dios so laki ang gender ni sa atong Ginoo. Oh, pag ano gipadala. Oh, gender Dios yun. Ang amahan laki po sad. Kay ang kuan lagi sa pagbuhat sa katawo ang una man gibuhat si Adan. So susama sa ang naong sa ang naong sa tawo susama sa naong sa tawo. So ang gi indigan o gikuhaan nato og panag-ingnan sa tawo nga gibuhat usa ka lalaki na sama sa panagway sa Dios na si Adan lalaki man so susama sa panagway sa Dios si Adan angon usa ka laki laki jud ang Dios dili ingon nga bae ana laki yun na una nga ang gipadala dili sa anak mauman ang anak niyang bugtong anak nga si Hesus Kristo laki pusad. So bisan pa sa pagbuhat ang tao gihimo man sa sama-sama sa panagway sa Dios na unsa may panagway sa Dios unang himong tao lalaki man so Dios wala gyud na nga logic nang gyud na nga lalaki usab ang Dios kay pag-abot sa kuan lalaki man unang ibuhat sa Dios sama sa panagway sa Dios ang tao.
3: Amen. Yes na, so mo to no so guys good mo tano nga tulo ka persona o isa lamang ka Dios nya ang unang persona is Dios amahan isura po ning amahan niya mahimong inahan. So man by nature kung may kang tagamahan is lucky good. So magbubuhat mo na nga Diyos ang mahal mo ay nagbuhat nga Diyos nga anak ang sayo naman ta nga matod pa sa Old Testament diha sa Isaiah chapter 7 verse 14 nga ang Diyos mo hatag timaan ang usa ka batang dalaga, manam ko nang mo anak ko usa ka batang lalaki. So batang lalaki po si Kristo gihulagway diha sa tagna palang daan ni propeta Isaias. So na agyud ko mingo ang gender, klaro ginato laki. Ya ang Espiritu Santo lagi kay Dios mapod, so ato po masabot nga kaning tulo ka persona ang gender ani laki gyud. Oh, ang babay gigamit na diri sa kalibutan aron ang Dios nga espiritu magpakatao. Mo na nga dunay usa ka babay nga binuhat po sa Dios nga mao si Maria nga ang Dios nagpakatao sama nato. So ang tubag ato Brad Yule, Dios amahan, amahan laki gyud, di gyud mahimong inahan ang amahan. No, so akong dugangan nga kining pagtulunan sa Santissima Trinidad, mao magini atong ato na ning discuss karon. Muna ako maingon ta nga Dios na na-explain na po ni Brad Duming pipila ka mga pagpasabot gikan sa Biblia. Muna nga mudugang po ko diha sa Biblia. Well, kita ngani. Kita pa lang daang Katoliko diha pa lang sa atong kanang profession of faith ba kanang maingon tag mito ako. Kung ita kalimot ana maingon tag mito ako sa Dios nga amahan makagagahom sa ngatanan. So mao nay usa sa gingon ug niya nga God's nature makagagahom gid siya magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa ayud po ta nga in the book of creation sa book of Genesis nga gihimo gid sa Dios. Naghimo siya o giyang gihimo ang universo, yang gihimo ang kalibutan, gihimo niya ang langit, ang yuta, tanang mga naa diri sa kalibutan, mga mananap na sa dagat, na sa yuta, nagkamang sa yuta, ilam sa yuta. Muna kung ma-prove na itong akinig tulo, kung may inguntag, magbubuhat, ang amahan nagbuhat, ang anak nagbuhat, ang Espiritu Santo sa nagbuhat. Sama pananglitan sa diha sa Biblia, Hebreo 3:4, matod pa diha, ang Diyos maoy nagbuhat sa tanang butang. Kisa nagbuhat ang Diyos. Wadyo mo supak ane, kaya nasahid mo tanga. Kaya binuhat yun ang tanan sa Diyos. Diha sa New Testament, giingon sab diha sa ni Apostol Juan nga, Juan 5:19, si Jesus mingon, ang tanang gibuhat sa amahan, gibuhat usab pod sa anak. No? O ang pagbuhat sa paglalang sa Diyos sa tanang butang, may kanang gipasabot ane. So meaning, kung sa gibuhat sa amahan, gibuhat pod sa anak. Kaya klaro man niya giingon sa Ebanghelyo ni San Juan. Then sa Espiritu Santo ato pumasabot gayapon sa book of creation diha sa Genesis chapter 1 verses 1 and 2 sa pagsugod sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan ang Espiritu Santo ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan.
0: Yes.
3: Busa ang Espiritu Santo apil sa paglalang. So naang nagmahan ang amahan nagbuhat sa tanan kauban ang anak nga naa diha pod kauban nagbuhat moto ganha ingon siya nga buhato nato ug ang Espiritu Santo sa Dios ana pod naglihok ibabaw sa katubigan. So maklaro nato nga kining tulo naa gina sila pero lagi tungod sa kadako sa gugma sa Dios naa ang Dios Espiritu nagpakatao sa bayhon sa tao pinaagi sa usa ka babae nga binuhat sa Dios nga mao si Maria. So kung ato pag yung palauman, daghang bersikulo sa Biblia na ang God's nature nga pagka makagagaho, magbubuhat, kani silang tulo, parehas agin na sila. Muna yung nature sa isip Diyos. Daghan man, pero makutlo lang kung lang example. Example, ang Diyos kaya nasayod man sa tanan. All-knowing. Muna yung nature sa Diyos nga dili pwede mahimong nature na to sa tao. Kaya kita kay bisa pag ikaw mo'y pinakatapnat sir sa board exam, di man dyan pwede nga tanan na sayran imo kay limited magiging atong knowledge sa isip tao kay binuhat lang ito sa Ginoo. Rason nga di kita totally katugkad ani. So ang God's nature usa na is omniscient or all-knowing God. Tiaw ba ng all-knowing says? Nahibaw gyud siya sa tanan. Usa may pro
0: kalimod.
3: O di kita ka pamakak ani. So kung yung kag all-knowing meaning na is God knows everything. No? Everything that was happened from the past, happening now at the present, yeah, that will happen in the future. So ang Ginoo na sayo di ay sa nahitabo sa miagi, sukar pagsugod sa kalibutan, kasi ang pinaghimo, karon sa kasamtangan, kita, o sa umabot ng mahitabo, kay bawon na siya, o liya sa Ebanghelyo, biyaski ang Diyos na sayo kung pila kabuklugas sa atong buhok. So arit ang mong quote sa Bible verse para natin ikafropan, ikahapit ng atong oras. For example, sira 42:18, ang labing halangdon, ang Diyos gipasabot ani, nahibalo sa tanang butang nga mahibaluan ug nakasabot sa mga timahan sa katuigan. Aray ka arita sa anak ni Kristo. Colossians 2:3, si Kristo gingon diha,
5: diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam o kahibalo sa Diyos. Unsay naa ni Kristo? Natago diha kaniya ang tanang bahandi o kaalam o kahibalo sa Diyos. Diaw ba natago ang bahandi o kaalam? So klaro diha, si Kristo po di ay Diyos, kaya naa ni ang bahandi o kaalam. So katapusan, kining Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nagsusi sa tanan butang bisan pa sa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Diyos, pastilan. So asa man tani Brother Domingo dito kay ipso tani. Muna nga walay dili mahibawuan na sayo tanan ang Diyos og inigabot sa adlaw sa paghukom. Walay tinaguan nga di mahibawuan og walay sikreto nga dili mabutyag.
0: Okay. Yes.
6: Okay. Himuan ninyong assignment ha, katong akong giingon nga kay ako niagi nagyuko sa pagpangutana sa mga kaparian ug sa mga leksyon nagingon nga ang Diyos walay gender. Sama sa tao, kay ang tao, tao man, pero nilinhi sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu ug ang mga magsisimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Busa kay ang Espiritu may lawas. Ang Diyos, basta mayon tanga Diyos gyud, wa gyud nay lawas. Unsa ang pagka-gender sa Diyos? Amo na akong sa dugay na mo nang gikuan sa katekesyo na mo. Mayo gyud ang mga kaparian nga why gender ang Diyos kay Diyos gyud na dili na tao.
0: Diyos man laki man lagi.
6: Pag-ingon nga amahan si Ginoo Jesucristo, pag-ingon nga amahan namo tungod kay ang pag-greet niya sa iyang amahan tungod sa pagka-provider, pagka siya gitanan ba? Ang iyo na to nga tanan naa sa iyang pagtahod sa amahan. Pero wa magpasabot kay amahan, laki na gyud na siya. Ambot lang, himo ako na ninyong assignment, pangutana sa atong administrator o bang pamakaparihan.
7: Ito na yung mga brand, i-explain mo ng brand Lord man. Ito lang kung ito nga, gino na itong amahan, kaya gusto mo kung i-twist na ito. May tagamahan ni Soro, kung inahan ni amahan, laki. Okay. Si Kristo na ito, laki man.
6: Oh, sir.
0: Diyos man si Kristo, di. Laki.
7: Okay. Wala, gino. Sakto yung magingon na, why gender kay Diyos, madili man
2: tao. So, kaning kung ano mo, dugang ko, mupuno ko gamay nga, kanang, ang relasyon sa Holy Trinity, ato na masabtan diha usab no sa atong pagbasa diha sa atong credo sa Nicene Creed. Nana din na ato masabtan no. So ang amahan nagpahimugso, the work of creation is attributed to God the Father. Ang anak na himugso, we owe him our redemption from sin and eternal death. Ug ang Espiritu Santo nagagikan kanila sa amahan ug sa anak, he manifest to us in our sanctification. So sa ingon ana kalainan, nagkalainan ang sa persona apan usaray kinaiya o ang ilahang substansya o esensya. No?
7: Yes.
2: So, more po ito, no? Kay, isa pa yung closing. Happy tayo. No,
0: invitation, no? Invitation.
5: Okay, so, atong salamat sa Ginoon nining, kay Giyunan niya, manghinautang, atong tema Trinity man, kay usahan man, kita po na niya, nagkahiusa, isip mga Kristohanon, isip mga Kristiyano, nagkahiusa ta para paingon dito sa kaluwasan, dito sa kinabuhing walay katapusan. So, again, among i-announce ang nagpadayon ng atong regular Bible study, weekly Bible study diya sa katedral from every Friday, 7:30 to 10:30. Ang hinautang, daghan naman tig-attend ang uban, kung ganahan, anytime, kuhan mo na, welcome ang bisakinsang ganahan mo attend sa atong Bible study sa katedral every Friday. Yeah. Sa ato apong parokyasong kulan sa Dawis, naaputa every Saturday, weekly Bible study from 8 to 10 p.m. So, mga naotang maka-attend na dito. So, dagang salamat kayo mag-isoon. Dalaygon ang Diyos, nintak na ah. Prodeo et Ecclesia, sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo.
2: Amen. Amen.
0: De Verbum.
8: Ligunang iyong pagtuo. Dugangang iyong kaybalo. Pinaagi sa imong makalayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugyapong istasyon. De Verbo, ang pulong sa Dios nga dalit kaninyo uban sa mamaayong tinghog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi nining atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh
10: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, the Holy Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

I know this is very basic. Matingala siguro mo nga nung unsa man gi-share ni pastor. It's very basic. But there are times nga ang mga basic nga butang atong gakalimtan. And now let's review this basic thing kaning gitawag nga ginuos atong kinabuhi. Una nangutan ako nga nung kung kinsa ang nakadawat sa Ginoo kay mauna atong hisgutan karon. In Romans chapter 10 verse 9 nag-ingon,

0: So, Romans chapter 10, verse 9, kani very common verse, no? And very familiar verse, kay mo gini, usually atong gina-share, atong gina-declare sa atong kasing-kasing the moment we accept Jesus to be our Lord. So in Romans chapter 10, verse 9, nag-ingon siya that if you confess with your mouth, unsa ato i-confess? Jesus is Lord. So Romans 10:9 nag-ingon, if we confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Now, kinsay na Ginoo o na si Jesus ilahang kasing-kasing karon? Tinod na. So, unsay tawag sa imo? You are saved. So, ato nang klarohon. If we confess Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Now, next verse. Luke chapter 6, verse 46. Unsay ang giingon? Then why do you call me Lord? Lord! And do not do what I say. Then ang next verse, nagingon sa Matthew 7:21, this would be the last verse. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Now, sa tulo ka passage nga itong gisgutan karon, murag awkward kayo kay ngano man, kung i-confess ni mo si Jesus as Lord, you will be saved. Pero dinhi sa Matthew 7:21, nag-ingon siya, dili pud tanan nga nag-ingon og Lord, Lord, makasulod sa gingharian sa Dios. Di ba? Ingon sila nga ang Bible, no matter what, di yun na mag-contradict. Gi-prove na na, even in science, na-prove na nga sa kadaghan nga gipang istorya, even starting from the Old Testament now to the New Testament, never gyud nag-contradict ang Bible. Pero when you try to look into this passage nga itong gipang basa, why is it nga it seems to contradict? Tinood ba gyud kaha nga nag-contradict ang Bible, ani nga mga passage? That's why, this morning, let's talk about this subject. Unsa din nga subject? Is Jesus Lord in you? Kisa dinighimo niya si Jesus nga iyahang personal nga manluluwas. Amen? Ala ni gamay lagi ang nagpataas. Isa din gihimo niyo si Jesus nga imong personal manluluwas. Uy, dapat proud ka nga si Jesus imong manluluwas ay gaulaw. Amen. Di ba? Ang pangutan na karon, si Ginoong Jesus atong manluluwas. Amen. Ikaduhang pangutan na, si Ginoong Jesus Ginoo ba sa imong kinabuhi? Kanang imong amen atong i-prove. Hello. Uban sa inyo moingon, di gyud ko ganahan ani nga pastor ba? Atong i-prove kung tinuod ba nga si Ginoong Jesus Dios sa atong kinabuhi. Somebody said, next slide please. Somebody said lordship is important in salvation. Kisa imo tawani? Eh. Lordship is important in salvation. Ngano man, ang atong kaluwasan dili lang tungod kay si Ginoong Jesus na himo natong manluluwas. It's also because Jesus became our Lord. Kung balikan nimo tong atong gibasa sa Romans, nag-ingon siya, if we confess with our mouth that Jesus is Lord, So importante ang lordship ni Ginoong Jesus sa atong kinabuhi. Ingon din na, if we confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He raised Him from the dead, you will be saved. Now, there are three important things nga atong hisgutan karon. Una, unsa ning lordship? Unsay requirement when you say you make Jesus not just your personal Savior, but you make Jesus your Lord. Because you know what? Daghan kayo Kristohanon karong adlawa ga confess that Jesus is their Savior, but never their Lord. Nahimo lang nilang manluluwas si Ginoong Jesus, pero wa nahimong Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ngano man? Because gihimo lang nila nga escape route si Jesus para dili sila maimpierno. Ngano man? Pag nahin nag-share sa imo, o di bitaw ni mo dawaton si Jesus, o say istumpay nila. Isa tong nakabaluhan na, pag di ni mo dawaton si Jesus, unsay sumpay, maimpyerno ka. Tama, dili. So, ang buhaton din sa uban, sige na lang, dawat na lang kog apil. Basig isa ka ato. Nga nagwali ang usa ka kwan, pastor, oh, ang di mo to sa Ginoo, maimpyerno. Ang di mo dawat kang Jesus, maimpyerno. Well, that is true. Kinahanglan nato si Ginoong Jesus para maluwas ta. Pero dili lang ni siya about Jesus being our Savior, but this is also Jesus being our Lord. Amen? Una, point number one, His Lordship requires obedience. Sa pagdawat ni mo kang Ginoong Jesus, una sa tanan, ni-obey ka sa iyahang, ano man. You confess Jesus with your mouth. You confess Jesus as Lord sa imuhang ba-ba. And then, you start living for the Lord. Amen? Mao ba na itabo? Or, pagdawat ni mo kay Jesus, okay, nilahi ra kag simbahan, pero ang routine maura gihapon. Nganong mo yung kog maura gihapon? One question is this. I know most of us, if not all, kasagara sa ato na lang itago, gikan ta sa big church. Tama dili. Especially Buholano. Kay nakita nako nga ang mga Buholano, ang mga taga Buhol, grabe ka devoted. Ot doon gud nila ang tibuok me. Tama dili. Na ako'y dugo Buholano, kaya ko mama Buholana. So, na ako'y dugo mun, pero sukad-sukad, wa pag yung kukatesting og suro yan ang me. Siya, gansay ka pastor. Testingan ako sunod tuig siguro. Magtuyok-tuyok. Diba? When you say, gikan ka ato nga practice o nga nung, what makes you different today? Atong balikan kadali.
1: But sa una, there are times nga ang mga basic.
0: Tama, dili. Matagag sa'yo, matag Domingo.
1: Basic
0: asa ka mo't to? Adto ka og simbahan. O sa'yo buhaton sa simbahan? Kung kinsa nakadawat sa Ginoo, paminaw, paminaw, mupauli. Tinodili, ingon, yes or no? Unsay mong gabuhaton karon? Mumataog sa'yo? Ada yun sunod. Muatog simbahan? Unsay sunod? Magdaig sa Ginoo, mulingkod, maminaw, unya, upauli. mulingkod, maminaw, unya, paulik. Question is, what makes you different? Unsay kalayaan sa imong binuhatan sa una o sa imong binuhatan karon? La, atong tanawon. Kay the only thing that will, ingon pa, validate sa atong gabuhaton is found in the scriptures. Now, next verse. Ingon din sa Luke 6:46, since we declare that Jesus is Lord, pero nganong napangutana man ni Jesus? Ato daw basahon together. Ready? Go. Then why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Kat kitang tanan ni dawat kay Jesus. We receive Jesus as our Lord and personal Savior. We put that thing, Lord. Dios akong kinabuhi. Pero nganong nakaingon si Jesus, daghan gatawag sa ako Ginoo, pero walay gabuhat sa akong ginaistorya. Unsa day ginaistorya or unsa day ang ginaingon ni Ginoong Jesus? Tanaw nato sa sunod nga verse. Matthew 7:21. Unsa ang ingon? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only, take note, only, dili tong nagdawat lang kang Jesus. Wa man niya giingon din na ang tanan nga nagdawat. Unsa yang giingon, dili tanan ka, ingog Lord. Nga naman, sa unang dito pakaspikas, gatawag mang gyapong kag Lord. Tama, dili. Sa dihang nibalhin na kaspikas, nagtawag gihapon ka og Lord. Pero nganong giingon man siya, dili man tanan nga gatawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit. Kay basin, this might be a reminder for us. Why? I am contemplating of preaching another message. Because tungod sa kakaitabo karon sa kalibutan, especially nibalik na pud ang giyera sa Iran og Israel. Nadumduman akong Israel kay nakita na akong flag sa tubangan. And then, most Bible scholars, ilan ang gihimo nga timetable ang Israel. And then whether we like it or not, hapit na mubalik si Lord. Kinsa ba yung nagtuo nga mubalik si Lord? Nagtuo ba ta nga mubalikan ta ni Lord? Yes. Kung nagtuo ka nga mubalik si Lord, let me tell you, hapit na gyud. And most of the preachers today, the Bible scholars today, they believe that the return of Jesus will happen in this generation. Well, wa ta kabalos kalendaryos lakit, basig ugma dayon. Di ba? Only God knows, only the Father knows. But anytime mubalik si Lord, but the question is, do we qualify or basig isa ta sa dimension ni Jesus din eh? Sayang! Isa din eh naa pagsugod sa Victory Temple. Let me see your hands. Katong pagsugod yun sa Victory Temple, kinsa ay naana. Ikapila na ang inyong anniversary karon. 37 years. Imagine, naa ka din eh for 37 years and then pagbalik ni Lord, ingnon din ka ni Lord, wako kailani mo. Sakit dili. Sakit. Muna nga karon, ayaw lang mo kasakit sa ako ha, pabalik ka, pudbaya ko ninyo. This might hurt us, but I pray, it's my prayer, that this message will wake us up so that we would be ready. So that we will kanang ma-validate nato that we are doing the will of God sa atong kinabuhi. Now, wala na ko gibutang diha, but if you read the whole chapter of Matthew chapter 7, Wala siya naghisgot sa mga unbelievers. Wala siya naghisgot sa mga dili magtotoo. Ang iyang gihisgotan, believers. You know why? Unsay giingon ni Jesus, kung imong basahon ang Matthew chapter 7, naingon siya, on that day, daghan mo adto sa ako, moingon nga, Lord, nag-prophesy ko, Lord, nag-heal ko og mga masakiton, Lord, nag-cast ko og mga demonyo. Ingon sila, modern naman takaron, Lord, worship leader ko, Lord, drummer ko, Lord, ako'y ga-gitara, ako'y ga-keyboard, modern naman. But those are what we do in church. Pero unsay ingon ni Lord? Ingon siya, on that day, many will come and say to me, Lord, do we prophesy in your name? Lord, do we heal the sick in your name? Lord, do we speak in tongues in your name? We cast out devils in your name? But on saying ni Jesus, but on that day, I will tell them, depart from me, I never knew you. Lisod kayo. Ngano man, daghan kayo on that day, makig-defend kang, mag-mudipinsa sa ilahang kaugalingon, Lord. Tikarins, baya ko bangko sa una, Lord. Napulo, na baya ko katuwig sa Victory Temple, Lord. But God will tell us, Isa, o kaila ni mo, sa imong pastor, kaila ko. Pero, asa di ka ato? Tanaw na to, og mapansin ba ta ni Lord? And this message might remind us that, hey, we have to wake up. Because, abi mangod na to, that doing ministry or doing the things that unsay gabuhaton sa church, okay ra, okay na. Why? Muna akong pangutan, no? What makes you different? Og dito sa Pikas, muhimo ka og ritual. Kasi mga ritual dito, di nalang ako i-mention. Diba? Natay gabuhaton dito, tama dili. Magmarcha-marcha ka. Imong gabuhaton, tama dili. Dini sa Pikas, manghinlo ka og maglimpyo kag bangko, mutabang kag feeding. What's the difference? Those are works of the church. Tama. But the question is, are those works, works of God? Mubay gisugo ni Lord sa ato. Yes, partly, mauto siya, pero atong tanawon, kung unsay buot pasabot, aning only He who does the will of my Father. Nga nung gi-emphasize man ni Jesus, because, kabalo si Jesus that one day this will happen to all of us. That one day, daghan Kristohanon nga moabot nga abi na lang nila that they are just saved for the sake of being saved. Giluwas lang sila para maluwas lang. No, there is a reason why you are saved. Remember, unsa tong point number one na to? His Lordship, unsa to? Requires obedience. Kung tinuod nga Dios si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, nagkinahanglan na siya obedience. Now, Pastor, unsa di ay ang will sa Father para akong matuman? Simple kayo sa paghibalo kung unsay will ni Lord. Simply, simple lang yung kayo. And many times I heard this sa mga preachings, sa mga churches. Especially sa akong mentor. Simple kaayo ang message ni Jesus. The only thing that you will know nga kana nga butang importante is pag mubiya na ang usa ka tao. I do not know kung si Pastor Franco na siya'y last will and testament. Pero I believe na, na ba, ma? Nagid siya'y gibilin. Di man galing niya gisulat, pero nagid siya'y gibilin. Tama, dili. Kasagara sa ato, kung anak ka ni SM, unya, muingon si SM,
1: ipaani tanan akong anak kay na ako'y ibutang nga last will and testament.
0: Unsay imong buhaton? Unsay imong buhaton?
1: Ay, kung wa kay pamasahe, mangutang yung ka for sure.
0: Tama dili. Imong buhaton ang tanan nganuman para makabalo ka sa unsay last will and testament. And kanang last will gakahitabo na before ang tao mo biya sa kalibutan.
1: Ah, muna ang last will and testament.
0: Now, unsay last will and testament ni Jesus before siya ni biya? Because some of us, and mostly, tanang Kristohanon, moingon sila, ay, trabaho raman na sa pastor. Trabaho raman na siya sa mga leaders sa church.
1: Now remember this, his last demand is our first command.
0: Meaning, dili siya optional. So kung gusto ka mohimo sa will ni Lord, mauni siya ang iyahang gibilin sa ato. Dili ni kay Pastor Genro, ha? Muning gibilin ni Jesus para nato.
1: Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Unsa yang giingon? Therefore, go and lead worship. Go and play the instruments.
0: Klaro dili. I'm not saying that this is good. Kinahanglan nato ni sila. But when you face God, di manguta na si Lord. Unsa ka kamaayo mo gitik sa gitara? Unsa ka maayo mo play og instrument? Unsa pangutaan na ni Lord? Gituman ba nimo ang sugo sa amahan?
1: Are we doing the purpose of why we are saved?
0: Unsa yang gingon? Go and
1: mura di gid mo kumbinsido ba nga mo ginisugo ni Lord? Pastor, isugo ra lagi nas mga pastor.
0: Unsa gingon? Go and
1: make disciples of all nation.
0: Nabay gi-specify nga pastor ra?
1: Wala.
0: Meaning ato ni tanan. Dili lang ni tanan, dili lang ni trabaho sa pastor mga kaigsuunan. O hitay mong tapad, ing na trabaho po ninimo.
1: Amen?
0: Mo'y gibili ni Jesus. And why is that? Nga naman. Muna, ang gibili ni Jesus ato to go and make disciples. In verse 20, ningon siya, to teach them to what? To obey. Unsa? One thing?
1: Everything.
0: Isa ana sa everything, gahatag ka sa imong ikapulo. That's one. Isa ana, imong talent, imong gi-offer sa Ginoo, munang naatay mga singers, naatay mga musicians. Muna ang command ni Jesus sa ato. But if we will not go, mawala ang purpose ni Lord sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, unsa gyud day reason nga gipili ka sa Ginoo? Let's go to John chapter 15, verse 16. Unsa yang giingon? Unsa yang ingon sa John 15, 16? Ingon siya, you did not choose me. Dili ikaw nagpili nako, apan kinsa nagpili. Si Ginoo Jesus, siya'y nagpili ni mo. Wala ka ni Anhel ang Dennis Victory Temple kay gi-invite ka. Mga kaigsoonan, gipili ka sa Dios. Amen? Ingon yung tapad, pinili ka sa Dios.
1: Ay, murag, ang inyong gingon ka ano? Ah, pinili ka sa Dios.
0: Murag, di ka kumbinsido nga gipili ka sa Dios. Kisa din ni amuto nga pinili gyud ka sa Dios.
1: Dito sa amo ang outreach. Nay nahitabo. Unya, gikuyawan sila. Kay nay napalit nga property ang church para tukuran og simbahan. Unya, nay trabahante nga nagtrabaho. Pagtrabaho niya, nagsakit siya. Wa siya kabakod kay ang iya daw lawas mura gibunalan, pero gabi ang trabaho kay ga construct man, so hago gyud nga trabaho. Nagsakit siya, unya lain iyang lawas. And then katong trabante kay dili man Kristohanon, dili born again. So niadto siya mananambal kay gabi daw kasakit iyang lawas. Unya niingon siya, sakit man kay akong lawas. Siya nga, unsa di mo gibuhat? So, iyang gistorya nga, muni, nagtrabaho ko, muni, gitrabaho na ako. Asa man indapita, amauni siya. Ingon siya nga, kabalo ba ka? Nga sa wala pa na nga gipalit, dalan daw na siya sa dili ingon nato. Oh, ha? Mao ba? Oh, and then giingnan siya nga, gitinuntuhan ka, gibinuangan ka. But that time, kato nga lugar, gihimo ng church. And then, ningon siya, gitinuntuhan ka kay dalan daw. Now, let me tell you. Gingnan ako siya, bisan pa, og unsa manggaling na, madalan ba na nila o dili, illegal sila. Una sa tanan, wa sila gipili ni Lord. Kita ang gipili ni Lord. Kita ang gitagaag authority ni Lord nga mupalayas nila. Sila dapat mahadlok nato. Kay nga naman, ingon ang Bible, that greater is Jesus that is in me than Satan that is in the world. Amen? Gipili ka. Pero wala lang ka gipili. Walang kagiingnan nga, oh, ikaw, anhi dini, adto og victory. Wala lang. Igsoon, the reason naka-victory because una sa tanan, gipili kas Ginoo, dili tungod kay nay nag-invite nimo. Munang una. And you have to believe it in your heart that God has chosen you because kung dili nato na kaya tuohan, mao nang dili tagahimo sa atong buluhaton. Amen. Pastor kay the reason why we are not doing what we ought to do because wa nato nasabtan kung unsa gyud nganong gipili ta. So unsa giingon sa John chapter 15 verse 16, you did not choose me. Kisa nagpili. But I chose you. Wa lang ta gipili, unsa pa? I chose you and dili ni basta-basta igsuon. Appointed you. Ang kabinete sa presidente sa Pilipinas, dili na sila ang nagpili sa ilang posisyon. Giyon sa sila, gi? Appoint. Oh, ikaw ang mahimong DILG secretary. Once nahimo kang DILG secretary, unsay may tabo sa imo ha? You have the authority to become a DILG secretary. Maka-decide ka unsa imong buhaton as DILG secretary. But let me tell you this, the appointment of God sa imong kinabuhi is greater than the DILG secretary. Kaya nga naman, ang pag-appoint ni Jesus sa imuha, dili pang kalibutan nun, pang langit. And then only few people understand this. That's why gamay ra kaayo ang gahimo sa gisugo ni Lord. Tanawa gali nato ang parallel. Kabalo man taon sa parallel, di ba? Tanawa nato ang parallel. Ibutang sa imong mind ang unsay giingon sa Matthew chapter 28. The Matthew chapter 28 ingon, go and make disciples. Na unsay giingon din eh, gipili ka, gi-appoint ka so that you may go na po. Di lagi pwede magpundor at adin isimbahan. Because you know what? If we are doing this, that will make you a different sa pikas. Pero og wala ka gahimo ani, you are basically the same. Nasabtan.
0: That's why very important for us. Ingon siya, go and make disciples. Dinhingon si Jesus, I chose you, I appointed you so that you will go and bear fruit.
1: Unsay bunga sa santol? Unsay bunga sa santol? Unsay bunga sa mangga? Mangga, unsay bunga sa tao?
0: Tao pod. That is the fruit.
1: Ang uban mo ingon nga, ay pastor, kanang fruit nga giingon diha, fruit of the Holy Spirit mana. Di naman ka kinahanglan mo lakaw para makuha ang fruit of the Holy Spirit.
0: Because the moment you receive Jesus in your heart and you believe that He is Lord over your life, magsugod o gawas ang fruit of the Holy Spirit.
1: Tama, dili.
0: So dili kinahanglan mo lakaw. Pero kani, nagkinahanglan nga mo lakaw. Nga naman, para mamunga. Unsa imong bunga, pariho nimo. Kung estudyante ka, imong bunga, estudyante. Kung trabahante ka, imong bunga, trabahante. Kung housewife ka, wa kay labot, no? Imong bunga, housewife pod, imong silingan.
1: Hello?
0: Are you with me? So, unsay ang gingon? Go and bear fruit.
1: Malipay na ta, kinanatay na uban.
0: Yes!
1: Nana ko'y na-invite, pastor.
0: Ayaw sag-celebrate. Nga naman, naisumpay. Go, bear fruit, and unsay ang gingon? Fruit that will last. Unsaon nimo pagkaibalo nga ni last? Oh, example na to si Pastor Franco. He go, he bear fruit, and muni siya. Fruit that will last. Nga nung mulas, because di na kinahanglan ning nun nga, oy, simbata.
1: Why?
0: Gitudloan. Mubitaw tong ningon tong Matthew chapter 28, teach them to obey everything. So muni, in order for us to make our fruit last,
1: kinahanglan tanga mo, himo mo, disciple.
0: Eh, pastor, di man ko kabaloon saon. Mabitaw na i-FOC ga kahitabo. Isay ga pil FOC din eh. Maulaw sila pataas. Isay ga pil FOC din eh.
1: The reason nga nung nakas FOC, because that is the start.
0: Gatudluan ka on what to do so that later on, you will know how to become fruitful and how to make your fruit last.
1: Amen?
0: Nga naman, the most exciting thing is this. Kaning sumpay. Tanaw gali ang sumpay. And so that, o say sumpay, whatsoever you ask in my name, the Father will give you.
1: Pagkaanindot, no?
0: Dagan kayo excited, Daniel. Yes! Unsa akong pangayon sa Ginoo, iyang ihatag sa ako. Impa.
1: Kisa sa ato, dininaigi pangayo kay Lord. Hello?
0: Bitaw, ay mo kaulaw. Kinsa din naikaigi pangayo sa Ginoo. Nahatag na, wala pa.
1: Ang uban pastor, pero katong major, wala pa. Aba, sige, hulat ka sa Ginoo to go.
0: Hello? Nasabtan, wala? Dagan kayo mo claim nga whatever. Kung sa atong pangayon, ihatag ni Lord. Yes, tinood na. Ihatag niya, pero naay condition.
1: Maybe the reason wa pa nimo nadawat imong gipangayo, because wa pa nimo gitubag ang iyang kondisyon.
0: Remember this, ang libre ragyod karong panahon na kaluwasan ra lagi. If you read any promises, kada saad sa Bible, wa kay makita nga saad sa Bible nga walay kondisyon. Tagay daw kog saad sa Bible nga walay condition. Kada saad sa Bible na ay condition. Matthew chapter 28. Kung imong basahon ang whole chapter, ingon dinhi, you will be the head and not the tail. You will be the kanang you will be on the top and not the bottom. Pero unsa ingon? But or if you do these things. Ang Joshua chapter 1 verse 8, ingon siya, you will be prosperous. Pero unsa ingon niya? If you meditate the word of God day and night. Mautan na ko kinsay nagbasa sa ilang Bible karong buntag. Smile na lang para dili kaayo ulaw. Di ba? Now, my question to you right now. Is Jesus really Lord in your life? Hello, si Pastor, kay maninood lagi ka. Anong maninood ko? Because, nanalagi ta sa last days. Di na panahon karon nga magbanjing-banjing. Dili ni 1960 nga pwede pa magbanjing-banjing. You know what? Ang kahitabo sa kalibutan karon, especially sa Pilipinas, isa'y kapaminaw sa impeachment. Wag yun! Why? Ginamanipulate na nila ang tanan. Because this is already written in the Bible. Giprophesy ni Jesus in Matthew chapter 24. Henun sa ang iyang ingon, even the elect, even ang mga pinili, remember, gipili ka, unsa iyang ingon, will be deceived. Musugot ka nga, isa ka sa ma-deceived? Musugot ka dili? Then do what God tells you to do para di ka ma-deceive. Kay sa klarong pagka-istorya, ang Yawa na himong successful sa iyang mission. Unsay mission sa Yawa? Dili ka missionan sa Yawa o ingnon ka nga, uy, ayaw nagsimba, di na mo effect. Kay nga naman, naasa imong kasing-kasing nga, musimba gyud ka. Nahimong party sa imong kinabuhi nga musimba gyud ka. Muna ang Yawa, di ka niya yung nun nga ayaw simba sa ihongong sayawa. Kanang pagpamuhat, kanang paglakaw, si pastor ay pahimo, anak. Successful kayong Yawa, anak. Dino, dili. Hello. Wala namingaw, nagyod sila. Lord, pasaylo ako. Hello. I hope dili mo masuko sa ako when I told you this. Because mas sakit pa ang akong giingon kung sakit manggaling, mas sakit pa ang akong giingon kung one day ingnon kas Ginoo wa ko kaila nimo. Nakita ninyo ang kadako sa buluhaton? Unya si Pastor Jones ra inyo ipatrabaho. Kaya ka nini Pastor Jones? Pastor Bong, kaya ka ninila? Wa gali na kaya ni Pastor Franco? Nabanggiitan na gito siya? Diba? Pero you know what? Kaya ni siya if each one of us will do the will of God in our lives. Amen? Kung tagsa-tagsa sa to, just imagine, if we are around 400 or 2, let's say, 300 karon, if each one of us will just have a goal nga sunod bulan, dapat na ako'y i-invite bisag isa lang kabuo. Kay dapat na ako'y i-invite. Unsa imong buhaton, imo nang iampo for the next 30 days. Oh, anniversary pag ninyo karong, ano sa ato? September. Oh, i-goal na siya. Ing na si Pastora, na ako'y invite nga bag-o karong anniversary. Imuha na nga goal. Pwede ba, Pastora? Pwede? Mag-invite o bago sa anniversary? Ha, pwede no? O himuha nga goal. Ing na, adto tag church na ikaon. Diba, tunga na diritso.
1: Tama?
0: Oy, to be honest with you, we have this outreach dito sa Kalaanan where I pastored. And then, this is what we do. Sa Osaka National High School, na ay tindahan dito or na ay vendor dito, nga pamaligyag, chichiria, mangga, quick, and then magtambay mi dito. And then, since we've been praying to God nga, Lord, bless the church, puna ang church. And then, ang tubag sa Ginoo sa among pag-ampo kay dili na siya mapuno kung magsige mo tambay sa church. Dapat mo, sa sugo mo, lakaw. Una yung sugo, tama, dili. Mo, lakaw. So, I told our young people, ang mga estudyante, gingnan ako, okay, this would be our goal in the next 3 months. Naitabo ni, way back 2025 pa nagsugod. Ingo sa ilamo niya tong goal. Every Thursday, mutambay ko atubangan sa inyong eskwilahan. So, gado ko dito every Thursday. And then, what I did is, muling ko dito sa vendor, and while gahulat ko sa mga estudyante, gakaon ko. And then, pagpangabot din sa itong mga kauban na mo sa church ng mga student, magpalit mig chicheria, magpalit mi og noodles, pansit canton, bisag unsa na lang. And then, ingon ko sa ilaha, since we prayed for this, let's believe that God will act. So, gingnan ako sila, kung naamoy makita nga familiar nga dagway, tawaga. So, sa layo pa, ang among mga batanon, sige nagtanaw. Ay, si Kwanu! So, kaila siya, tawaga. Sige, unsay mo baton? Alay, lisa. Kaunsa. Instinct sa tao, unsa man?
1: Maulaw man ko eh.
0: Pero kay gipugos man, alay, lili, kaunta. Kaunsa. And then, pwede ka mo stay, pwede rin po ka muli pag once busog na ka. And we do it every Thursday. Naaday mi dini every Thursday. Hangtod nga, natultulan na, nga every Thursday, naamoy dito. So ang mga batan noon, mga estudyante, madto dito, para mo, taon. Nagwali mi, wala. Amo oras silang gi-invite, para mo, taon. Who would have thought that after 4 months or 5 months, ang isa sa estudyante dito, isa na sa amo ang instrumentalist karon. Ako siya gipangutana, asa galita nagkita? Siya si pastor kay, dito ko nun mo na ilhan, pastor, katong kaon-kaon. And who would have thought that out from those na idadugang nga 20 kabatanon sa church, asa gikuha sa kaon. O na ikaon sunod bulan. Hello? Just imagine if each one of us will bring one. Pila takabok din ni karon? 200, 300? By that time, 600 na mo. But again, dili nato na mahimo kung kita-kita. The Bible tells us, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Pero kabalo ko, nga nung kumpiyansa ko? Nga nung kumpiyansa ko nga kaya ninyo ni himuon? Because I believe that this church is a prayerful church. Amen? Kani nga simbahan, nagtuog yung ko nga mainampuon eh. Because the first time I come here, kadungog na ko og ampo kada adlaw. Gaampo ta every day. Muna nga, the Lord is just waiting for us to go because ripe na kayo ang pag-ampo. Gusto na ni Lord nga tubagon ang atong pag-ampo nga, Lord, tagay migdaghan pang mga kalag nga musimba. Ningon si Lord, naana lagi. Unya, sige, giyapon tag-ampo. Lord, tagay migkalag nga daghan kalag nga musimba. Ingon si Lord, naana o. Tuwara o.
1: Ininapog ka, Lord, tagahimik ka lang.
0: Ingon si Lord, 2 araw.
1: Alag-alag, ihulog ni Lord ang kalag din eh.
0: Inhangla na sila, at tuon. Somebody should go to them and tell them, hey, mayo si Lord sa imong kinabuhi.
2: Okay, mga kagsunan, dito na pupo sa atong oras. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong nga giluwas tas Ginoo dili lang kay kutubrang giluwas apan duna usab taytag sa tagsa ka mga misyon aron sa pagkabot sa daghan pang mga kalag. Wana tay igo nga oras mga kagsunan adto na tas pagampos pagtapos. Dear Heavenly Father, through your Son Jesus Christ, and that by the power of the Holy Ghost, we exalt you, Lord, we glorify you. Your Lordship and your Kingship never change. You are the same yesterday, today, and forever. Kami nagailas kanunay ug nagatahod sa imong pagkahalangdon that you are an omniscient God. Walay butang nga wa nimo masayri, walay butang nga natago gayod sa imong atubangan, Ginoo. You are an omnipresent God. Presente ka sa tanang dapit. Presente ka sa matag circumstances kinabuhi. And also, you are an omnipotent God. Gamhanan ka sa tanang gamhanan. Milagroso ka nga Dios. Mga takos, gyud ka kanunay sa among mga pagpasidungog, pagpasalamat, o pagsimba diha gayud sa Espiritu kamaturan. Bisan Ginoo sa mga pagsulay o hagits kinabuhi, ikaw kanunay naasa mong taliwala. You will never leave us nor forsake us. Salamat, Lord. Daghang salamat sa kanunay nga imo gyud kaming giproteksyonan, taliwala sa mga dili maayong balita, pinaagi sa imong hamili nga dugo ug labod sa imong mga sama dito sa cross sa Kalbaryo, nakabaton gyud kami kaayuhan gikan sa mga balatian. Thank you so much, Lord, for your working power dwells in us. Bisan ba, Lord, kami nag-aampo sa among pangagamhanan. Bisan sa among mga leaders, adunay crisis sa among pagdumala sa among nasod. Sa mga leaders, we pray for wisdom and knowledge o pagkahadlok gayo diha kanimo, Lord. And also, Lord God, salvation for the lost souls. People will receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you, God, sa maabot nga kapukawan, transformation to our nations. It will come, Lord, dili madugay tungod kay ang imong pagbalik hapit na gayud. Glory and honor belongs to you alone in Christ Jesus. Amen and amen. Daghang salamat mga kagsunan hangtod sa sunod nga higayon, sunod nga Domingo. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. God bless Bohol, God bless Philippines.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Kung problema, igawas!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, maunang ang dam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy! What ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Happy Fiesta!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong ranger?
16: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
16: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
16: Oh, di happy na kadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang virus.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug moayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug mohagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya. Andy Manatad.
2: DYRD. Inyong mabati matag Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Pinagi sa atong frequency band ang 1161 ug sa atong website ug sa DYRD. Kasaligan sa Facebook sa Tibuok Kalibutan. So mura nga di lang kay madunggan ta rin sa Pilipinas kundi madunggan sa Tibuok Kalibutan may gala. So nga maulagin na nga sa so, di pwede na to ipadayon natin at atong ato sang pagtanoon ang gobernador sa Sugbo, Gobernador Pambariquatro, dahil ang mga tao nagpaabot sa pag-release sa 6.6 billion na rehab funds na ito karoon o pamarilis para niya sa katong biktima sa bagyo ng Tino o ang sa kwan ining sa Linog may gala una nga uldo pamagin ko nung maabot patong pa si Governor Bariquatro, tulad na yung palwapon sa kusab ang gobernador. O mo abot man ni Karo Sumanahan. Kaya lo isa itong mga iksoon tao, mga kaiksoonan. Kaya mga daot ng balay, mga dugmok ay ng mga kuwan, kaptangan, sa mga tanom nila lagi. Balik-balik sa bagyo. Doon na nga ilan na ipabot. Na doon nga. Maroon nga kuwan. Magamit po din nila ang taon. Nga mga nitong allergies nitong land mo sa iyo siaw upan so manimigala nga ipabot ni Migala sa kaigsunan nato sa Cebu kining kwarta nga dako-dako raba ni 6.6 billion para ni sa mga gamiton may gala sa kwan sa pag-siminto pag-repair sa mga balay nga nga dugmok o labo sa tanan ang pag-uangod ang pag-uangod

0: timan sila mga umanga, anto karon wa panima at timan taon. Kalabay mo dito sa Bugo, may gala. Grabing dako ang damage, no? Sa northern part of Cebu. So muna nga, ato na nang pag-auto nga ma-release ng tana. Kaya dili mo na para unsa, para na sa kuan mga gamitunon sa atong mga eksunan na nabiktima sa bagyo o nabiktima ko sa linog. So muna importante kayo kay dagko mo yung dami sini. Ang mga taytayan na dito, mga dugmok, di kagiyan sa kinan. Nag-agiyan na tao sila dapit sa, kuan, dapit sa, mutuyok sila. Kaya ang taytayan mismo, nag-guba man. Nga, ito sa mga, na igo sa bagyo. May ubesab. Muna dugli ni mga lak. Kung mga kwarta nga ginang lagyo sa rehab sa mga balay o mga kaiksona nato nga na biktima yung taon. Kung mga gala, ang atong nasyonal, atong nasa nahisgutan, kay Braman o Pirmila ni Malimtan, kay problema sa flood control, funding flood control nga, asam ni Padong, asam ni Natapangitaan, nga atong nahibawaan, nga Juan dako kaning anomalya nga gihi na himo magala sa ato mga kontraktor dagkong kontraktor magala nga gawas nga dagkong kontraktor ini binilyon sad ang kwarta ana involved ni magala. Appeal mo gani ang mga congressmen nini. Yan mo lagi ni nga atong sa paningunan si Presidente Marcos na matulpan niya atong Disyembre una to ay pumili mga nabi ko ni mga preso. Yan sige tagpabot kasi na preso, wa may na preso. Kaya wa may kikiha. Kaya sa mani mo nga appeal masad ang mga agwan ang kadakuan sa tugubit mo, Miguel. Kalima gani, kadako ng kwarta. Muro mag-ilaw na dua-dua ang kwarta sa tugubit mo. Ya, na mga gagmay problema na ito diyang mga sa itong mga kadanan problema sa itong agriculture. Huwag mo yun lang maatiman. Sabi niya, ato lang yung paminaw niya, ato lang yung tanawon o makita na to. So, muna magala ang dako kayong buwan. Problema sa atong kahimtang. Muna nga, atong gobyerno magala, di kayo makahatag o dakong asiso. Umika na niyong kadaghang binuang, labi na niyong flood control. Ya, kinili bang flood control, Miguel, ha? Ako nakita si Presidente Marcos atong naging adlaw. Nga, niatugin siya sa itong mga kanal nga nagaguba na lang. Huwagin matiman. Murag, kuwan yun, nanaklagin si kuwan. Si Presidente Marcos Miguel, Bumbong Marcos. Mikan ini metabuk ngak. Dakuk kayu ngak. Rajik. Bawa mahibak yang asa padong. Ang kuarta. Yang ato sang naas kupit no. Maminaw nung lapon. Dunay kiha. Maminaw lapon. Basta nakiha ni Megala si Diskaya pa kining magcayong Diskaya. Upay nakiha. Wapagin ka pasakay kasong upan. Yang gumikan lagi nga. Madlok masang mga na-involve nga mga congressman o senador. Amo na wala sila maninguha sa nga mo tabang sila nga makiha ni. Kaya atuin mo sila. So, muna magala nga kuhan. Muna nga kuhan. Dili ginato ma kuhan. Mapugos ang gobyerno magala. Kinigumikan sa mga tao nga na-involve. Contractor o ang mga taga-DPWH. Tumulbong mo lang sila kay apil mas bahin. Liman buka na pila ni ka bilyon na kwarta. Na-involve na ini. Kaya di lata mo kwan. Di lata mo mangita og naunsa na ni. Kay imo makita magala nga sa tibok Asia ang mga na-involve magala nga mga nasod tinira mo Pilipinas. Tinira Pilipinas magala. Muna nga tanangkuhan ang natabo. Wa gyud masulbad ni problema ang magala. Di pwede sa ilabaw pa, tugtog lang yung mga animal. Ang contractor, alabaw na nga, nakasapi na. Kaya gitanaw lagi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang natabo. Nga, naikanal dito nga, nagabungkag. Nga kaya tinginit pa ron, murag, ning maunta po nagabungkag itong buwan. Itong mga masa nila. Nga inaunta to, imasa ang tarong, usama nga imasa ni Miguel Pilar maka sakong siminto daghang kay bas. Usama mo tindo kung mo gana nini nga kantanga nga pulos mang ipaymuslan sa mga kontaktor sa mga DPWH. Muni nga, inguna na ang kahintang wigala. Murag, bigyan maayo. Ang natapo, wigala. Ini flood control na to. Muna nga, bot sa usabi ni, flood control pa ni? Flood anomaly? Ha? Flood scam? Di lagi sa lamino niya. Usama man ang malakan niya, di mo po busgot. Kay, matod pa, apil man ang malakan niya. Lima kayo ng mga institusyon nga gipadangan sa Congress, na congressman, apil ng mga institusyon, nga kining institusyon magigala, may mo mag-dini mo ni gamito, may mo mag-imuning imuning kwan, imuning tapigan o niya, imong gasto personally mo. Mom ni Miguel ako, tuyo tayo ni, para sa kwan, para sa development sa matag Congress. Kini mga lugar nga dagakuba. Ang congressman na ilaban sa po nagitaguhan, huwag na siya na linaw-linaw na. una na po nila tagi og dako nga dako pagtagad, pero mula gini nga daghan masangwa makaapil ini mga congressman muna nga hadlok po sila nga ilan nilang gamit ang kwarta. Ba't kinakuha nila mga karagan insertion lang ni Martin Romualdez? Wala ka na nga 6 plato. Dako, dako kayo. Basta billions ang kwarta ni Romualdez ato. Ang uban, gamay-gamay ra kay iya matong kwan, iya matong kayon. So natabo ang mga uban ng congressman na natagan, wana po mo, yaw-yaw. So muna may gala ang nagkadaod na itong gobyerno. Kaya wala naman kayo mapangutan na. Malakan niya, naimingon lang, ambot lang. Ha? Ambot lang. Niya, ang kuansad, ang mga doktor, may ngulang ambot lang. Kamot ang DPWH, hasta grabihan. Muna may gala nga, muna nga, Di ko masinso ang nasod ng Pilipinas. Pagbot na itong matarong atong gobyerno. Nga, matupatong coroner ng Ingles Pilipinas. Nalaom siya nga nag-aninis Pilipinas, tako na kausaban. Kaya nawa pa sa dinig mga napugtuwik. So magkusaban na nga nawa nagagubba naman nun eh. So muna may gala ang atong gipangandoy nga wadi ay. So muna nga maglisod na tayo may gala o guwan. Lisod na tayo paningkamot nga nga matagal o dako nga serbisyo ng pong nasod. Kaya usaha man pagserbisyo ang kwarta, mawa man. Gapon lagi panakla si Bongbong Marcos Jr. Nagtanaw sa mga kanal nga wa mamayo pagtrabaho nga nangalukti lang kaya nahinit man nangabuhak na po sa mga nipis kayo ng mga masa. Muna nga inyong siyang disansya kung wapay December 15 mapriso. Ngayon mapriso, wapay December 15. So may natabo, sa marong buwan na. Hapit ng Hulyo. Ngayon December, mga sobrang tungas tuwig. Di lang higit ma-adlock na sila. Nga, mag-file ka sa Ombudsman. Ang Ombudsman, dahil na pong masapian. Muna niya, na magbutang ka niya ang tao sa Ombudsman, bayan na lang po na nila magkurakot. Yan, kadungog mo nga ko, kadungog mo mong na file ano kaso ng tinituwi ka. Huwag yun. Yan, saan naman lang eh. Muna may gala nga kining flat control duga-duga ng mga inyong isyu ha. Muta na tas mula kanyang kanos aman eh ninyo hatagi pagtagad. Muna na kong pamuta na may gala kay mula o muna nga ako gipulan sa kong itagot ninyo. Kaya may sort kayo mga kwan o mga opisyal na sa gobyerno. Di na maminaw kwan, isyo. Kaya napaminaw, ang napaminaw ka na mag-bisat ko sa isyo, basta nga, di na sila ganang maminaw kung sa isyo ka pa. Una nga, ang uban, minaw ng music. Tama, dito, kitakag mga radio announcer, pindagan na. Buntag sa'yo, na, tagaw-taw na, tagaw-taw. Ay man. Klaro mo na sila silang gibuhat, o man. Muna nga, si Juan, si Vince Dixon, ano, or cabinet member karoon sa Public Transit Highways o DPWH. Matupad niya mo rin, di na kuno siya mula sa sunod, at di na siya mo ang ipiyo gobyerno sunod ka. Mauwala ta, muna nga siya panikamot. Sige siya panikamot. Kung sa isukod sa bus, graba o kamilya, yan tumanon. Kung sa mga uban mo magtuman. Nga, sa uban nga, yung gipangiharon, wa may balita ka, wa may ihimo sa ang kuan, ang ombudsman sa amin ni Miguel. So, ino na na ang kapait sa itong kapta. Una nga, atong pangutan o na pwede na si Judy Marcos, no, sana ni? Murang natakda naman sila sa takda naman sila magala sa kuan. Kaya bag, sa mga kadaguas ko din, no? Mas kasi, Judy Marcos sa hapit mo ko, di ko matuo. Naituuhan ako, kanang nanggag may isyo, mga sulbahon. Pero kini mga takuang isyo, Migala. Grabe kini kayo. Di ko nila lim, mga isyo, Migala. O di nila, nila, subangon. Kaya may lahi mo, sulb na din eh. Malatan yan mo. Kaya, ila mo din. Ila mo, dagko kayo mga isyo. Ya. Yeah. Sama bagi sama pasal baru ni nak. Wah pasal wah pasal nak. Kuan wah pasal nak saya tahu gini. Wah pasal nak. Ma sangpit pun. Wah ma sangpit. Og asa ka asa sila adong ni ni. Na investigasyon di pahunong. Puti gusto ka sa isyo na. Pero pagka sabos ng istanan, muna, wala'y mahimo. Muna nga, nga itong busman, wala sa bulihok. Ang hilihok sa busman, o may ganang gagmay taso. Nung dumotong barangay captain niya, ikiha, sitipisos na siya sa iya pag-audit sa barangay. Sitipisos. Saman nga mamay sa backup. Ito na kaso ito niya, ikiha siya. Nabikonbikto, napriso. Tungod lang sa sitipisos ko yan. Muna nga, pahit kay palagdungon nga, hanggang mayroon na priso. Samtang dagko dili. Muna Migala nga, ingon ini ang kaintang nato sa itong nasun. Kaya, ang senador, labaw na. Wagi. Oh. Hello? Oh. Okay, muna ko kako. So, muna Migala nga, ingon na na. Ang natabo may gala sa atong nasod. Why kung why kausapan niya si Biskaya ba nag-asawa na preso na kunumbot at preso na tinood niya ang gipang uli nila nga pinalit nga sila to, nakatoy 30 million, 40 million na sakyanan. Tabuk mereka lah. Wah, nak putar cuba usah. Ibadah yang macam melibat. Saya rasa mana mahu orang kan. Wah, namanya perlu apa. Semua nak anak. Kenangan juga. Nagi memperlu apa nak. Saham-saham ni. Atau mga kongresmen, mga senador. Sila nag-relax sa usuroy. At uskupi siya. Tabi-tabi. Doon ay bahinon, bahinon na yun. Muna may gala ang atong nasod. Muna nga atong hangyoon si nagpadakog suwat ni Presidente Marcos mula pa niya. Nagkumusta namang investigasyon sa kuwan sa piningsan niya nini sa plant control. Awa agad. So muna may gala nga katong ano mali abitaw sa nundo mo nga First Lady pa si Madam Imelda Marcos, panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. 86 million to. Pero ato may buwan na gyalan, na piso. Ano nga, 9 ball ba to? Yeah. Pagka piso, wadantik pilaka buwan, di pambuhian. Kaya sama ni mo nga, kunuhay na kapiyansa man. Nga piyansa nga, wanay inguna na mag-iring-hiring pa. Kaya disabot na tos mga tagbuang. So, inguna na may gala ang kalidad sa atong mga opisyal may gala. Una nga, inauto na to nga, si Ferdinand Marcos muhimog yung lakang nini. Di ka magtila sa ngisi-ngisi na itong diskurso. So nang ipag-diskurso niya, tinalan at timanong ganyan nila. Ang mga tao gipulaan na. Labaw na kong gipulaan. So muna may gala ang kwan. Ang naitabo may gala sa atong nasod. Atong nasod niya napuno sa kasakit, puno sa kapubrihon, napuno sa mga problema sa ekonomiya, gumikan pa ang atong ekonomi. Tuwag ipagmo sila nasaan sa mga salbahes kayo. Nga, at ang tamanon, magigala, gipsugdahan sa Anda de Boracay, ang nindot na nindot pa may dala na beach resort sa Anda Bohol. Matumog Anda ay kalimot, Anda de Boracay. Kaya hayay, kaya dito, bugnaw ang ilang mga rooms, kunya ang tubig sa dagat, pinausap kayo. Pwede ka maglumulango dito nga makita ang imong tiil kapay-kapay. Nga usap ang Iron Builders Incorporated. Usa ka triple A ang lisensya din eh, meaning double triple class A. Nag-servisyo ka po na magala. Sa atong redsonan nga, ingunta, naghatag o dako maservisyo sa katawhan. Ang Iron Builders Incorporated, ipanagya ko ni o ang pendente ni Miguel Mao si Arnold Espinosa. Dati rin ang mukha sa country mall sa atong siyudad sa Subo. Una ang aluminum ng pumitsyo migala natin sa Panglao. Ang nag-supervise ni Migala o si paring engineer engineer kumpare Kabusas. Pugusab ang tigpaminaw na to diya sa Juan sa sa nang nini. Silas Bukbo o si Bibi Chavez diya sa Torero Private Road, Sudas Taglagan. Ugusab si Kumari Nato Migala. Limot na kusman. Sige lang ito, mali ko na tau-tau. Ugusab Migala ang lain na itong isigutan. Kininasab ang kuhan. Kining kuan, kining anomalia Migala. Anomalia sa atong mga kadaguan Migala. Kadaguan sa Manila may tungod nining awa ginila tagi og pagtagad nining usa ka isyu nga din hapit lani ma og umuputan na wana naupos na ni kining anomalya niga sa dagkong karsada dito sa dito sa Central Luzon. Usa sinis problema Migala nga paghang kay mga kasada ni nga dugmok sab imbi si simento nga gupo kinaon kini gumikan sab sa atong mga kasada nga petiloya una nga under gapos DPWH. Oh. Manang inyong tanawon sa dito, taga DPWH. Una may galang matawag na ito, binagmay, pero din ako, minilyon. Minilyon ang gamigala. So muna nga atong atagang gini o pagtagad. Kaya o bigli, mahimo may galang. Nga matagan o pagtagan. At kisa may mutagan. Oo. Oh. Kisa may itong patagdo nini. Muna nga, kamusang mga official kunuhay, sa tawag ni official pop ni sila, inyo sa tumagon mga isyo, di kayo magpabungol-bungol lang mo. Na ito yung magkikisuna na ito, matos yung opsina, dili yung tagdon. Muuli na lang kay huwag ni tagad nila. Kung naman ganyan tagad, hindi na lang dito sa kay kanang likod sa mo dito, kanang pagbibisita. Hangtun, ma-upto na lang, mahapunan. Digin mo, sus marusod. So muna may gala ang dako nga problema sa atong nasod. Muna nga, ang uban, wa may problema kay si Gimel Suroy. Suroy nga to sa Suchinlan, suruh yang atas Denmark, sa Netherlands, sa Dahig, apa sila dito ni Presidente, former President Duterte, ha? Nga, nag-asa sila. Atos London, ha? Hasta nindo itas lugar. So, na may gala nga. Kaya nga lang na. Kaya na kita pag-asa ng kalibutan na. Kaya na puno sa problema. Na di na murag maglisod na pagsulba ng Pilipinas. Nga, nundo mo si Presidente Marcos nga ito sa Japan. Nagkikita ni Kuan Donald Trump. O, nangita na kukutukwarta dito. Nga while atong usang adlaw dito sa Rusya, nag-meeting ni Kuan ni Vladimir Putin ang Presidente Rusya Migala. Pag-meeting nila, isara sa siya, gamay matong isaan ni Vladimir Putin sa Rusya, Miguel. Plato, 150 million. Guwang na bahino nila. Kaya karoon, Miguel, abi niyo pila na utang sa Pilipinas. 18, paminawa, 18 million dollar ang utang sa Pilipinas, Miguel. Pati nakuha na. Ilam ng 18 million times 1? Times 60 plus? Ha? Ilam na? 18 times 6. Computer ko nun yun, di ang netiksi ko. So, muna, Miguel, ang utang na sa nato sa Pilipinas. Wag yun. Di yun mahimo. Kung kita bisitahan din, magkita mong mangutang. Kung kita sa mong bisita dito, Pina, kita nga pa yung mangutang. Asa naman yung padong? Nga, sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Miguel, ang utang sa Pilipinas was only 560 million pesos. So, pinarano, di na maroon. Million, billion man. Kay dollar nag-iutang. So muna nga, di nag-iut ma-utang. Di nag-iut ma- klaro o inig-aad na may gala na pamunay mga porsyento nga kuwan. Iada na. Plus inyong hataga na taga kuwan, taga World Bank. Dagang hataga na lagi. So, muna may gala, muna na, may tabo. Kay, ugo may hatagan o pagtagan, ang may tabo, mapugro kita pagayo, maot-ot kita pagayo. Ang masugot lang po ng Amerika o ang World Bank, na maot-ot pa, total, sige mo silang pa utang. Abi ninyo katong iutang karon, ibo rin ito ibayad sa kwansa, kanang utang, kanang i-advance ba? Ikaw lang. Muna ka nangutang para ibaya sa utang. Muna, pangutang ha, huwag klaro may gala. Muna nga, di ginmahin mo nga kung di niya tayo solusyon. Huwag kita paglaom niya may gala. Kita ang mga Pilipino. Kaya, ang mga Pilipino may gala, ilan na ginigyantos taon. Kita ka mo subay ka ng mga daan kang may diya sa huwag, din sa Sudan Sugbo. Ang may tabo, may gala. Ito ah, nagsige na lang inom, tabako, sigarilyo, sugal. Muna, ang yun ang himo. One last lang na bumahon ng kaya-aya pa sila. Ang ilang importante nga magkakaon, magkasunagin na kmay, niya, utang ginagmay. Kaya sa may himoon pa, na matod pa nila mga dato, mga may nagpadato pagayo, mga pobre, giduot na pagayo. Una, may gala nga, muna na ang natabo sa atong nasod. Nga, kamo, gusto mo mangutang, at sura mo mga tanyang. Ayad akong notebook ni Lisa Aroneta Marcos mo. What? Restahan? Utangon mo. Kuan? Pilata libo? Utangan ninyo. Huwag mo may bayad. Huwag mo may bayad eh. Diba? So muna may gala ang dako kayong tamparos na ito mga Pilipino may gala. I hope na kini atong nasod mabot ang panahon na ang atong mga opisyal ambot o maulian pa mo sila. Kaya huwag din naging maulian eh. Kutok lang sa isingon ano na huwag na iklaro na pagtagad sa migala sa atong nasod. Kaya nga po, gobyerno, sige mo lang pong ihiyahin nila. Ito ang mga ng gobyerno ng subisyon na, wow, ang uban, tuwag na sig istorya sa obsina. Sige mga biga-biga, mga sa kunsa na lang. Nga, ang uban, tuwa ang mga babae na nagsige po pang lipstick, pang eyebrow, o yung tabaho. Nga, ang uban, tuas na kuan sa tuas sa sangan ni kini nagpa kuan nagpa sangan ni pagkuan sa kamot paghimoko.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: In your daily coffee drink, make sure that it is complete healthy coffee. Drink Mascafe 9-in-1. Mascafe 9-in-1 gives you a complete healthy lifestyle. It makes your body very energetic and have a strong immune system. Let's advocate healthy lifestyle for total wellness with Mascafe 9-in-1.
0: Ang atong tulman may galang sundahan sa Permarin Insurance Agency o sa Mascafe 9-in-1 o sa kanindot yung Mascafe Miguel. Una nga doon na mo ganahan mo sa Mascafe tawag lang mo sa opisina. Kaya gawas nga mo palit mo mo kuan ba pagkapin pa ko ngayon na niya ang uban na namigala akong ipanghatag sa atong mga klinti kaya daghan mga muan hagay gani mga Mascafe kaya ngayon kaya lamian ko so doon sila magmahit sa kalamis kape na kanagkapihan migala wala na asukar-asukar kaya nga asukar na stibia. So, hindi na makasamot sa yung sugar kay stevia man, ng kape, habang ang sugar. So, money may gala. Niya, atong panikamutan may gala, nga, yun ang atong, kwan, mga galak na atong infrastructure bitaw nga tagal yung pagtagad panalitan ninyo mga pantalan tuyo karoon ninyo yung pantalan sa buhol o kuhan ba? Doon na ba'y agi? Huwag yung agi ng pantalan huwag mausap huwag na-repair huwag tanan murag yapon siyag asa mo napit pagkikin atong nasod puno mo na sa daghang kayong kuhan pantalan huwag yung ausap muna nga ngato sa mga opisyales at tala po sa opisina kwanto, kumidya-kumidya, inom-inom, suru-suru, tabako-tabako. Muna lang ito pa ako. Muna nga, huwag yun, di kita ka paabotin mo nila. Nga ang, ato sa may pangatong mananagat kay si Pampanagan in town. Bahala mo ko mag-gamad lang panagat kay doon ay sila masang kanon suwas kanon lang, di mo nabalik yan. So muna Miguel ang kuan. Ang atong mga ato sa mga kuan, ato sa magdadaro, aw, nahina na kong daro. Nga, ugnay, mani, hinahinahinaya na po taon. Ay ko na, ang nagsabo Miguel. Kay, ug kuan god, ug may tabo nga kuat, may pangat ng gobyerno mo na, o puto itong hayaya na ito. Muna gingon eh, parang nung umihos na mas nindot good ang atong gobyerno. Pero abin ninyo may gala, na nindot palita. Kaya, ang gobyerno di na kuno muhat mga iyong buhis. Ha, di ba? Ang buhis, balikyan ko sa balikyan mo, pabuhisan man. Ang hindi pabuhisan o Miguel, ang corruption na lang. Tahayaya. Limang ka corruption o na buhis. O? Oh? Kaya sa mga ha? Ah, sige, okay. Sa mga buhis matanan sa bulsa ng gobyerno. Wala tayo oras, Miguel, ang niya, may gabi ito ni Lula Sinang Mijos, ni Parinonoy o Marilot Mijos, si kami, Jaya, oh, Jaya, o si Joshua, Jack, James, Dutigre, mga anak ni Parinonoy o Marilot Mijos, family, niya si Mary Ann, si Ginwell, Ati Tering, ug Eric, ug usab si Elsie Colette, ug bus boarding pakulba. Dias pang lawbohol Megala. Muna ato mga kanunay at paminaw na ito Megala. O mga Luiga pamili. Kaya sa kuan, imabaw sa ICM. Nga, ang to na sa sunod pohon, Domingo. Salamat sa itong mga tipaminaw na kanunay nagsunod na itong Sibya. Salamat kayo sa nga sa itong mga kaubanan, sa itong mga technical department magala. Sila si kuan, si Gilbert Tulog, Engineer Gilbert Tulog, Engineer Jerry Cahes, Engineer Budi Felicia, Engineer John Mulat, ukusap ni Maiko Taray, na mo'y onboard karon Miguel sa atong transmitter, sa atong master control, ukusap sa atong big boss, Mr. Peter De Risco. Inyong alaga, dear host, Andy Manatan, Philippines, and the whole world. Thank you for listening. Mabuhay!
4: Maukad to ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamo na kapupo o daghan kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andy Manatad. Hangtod sa sunod simana, atangi ang Direct Line.
5: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Way balinay, di way RD kanunay. sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
11: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilabian. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubo! Blema! Igawa!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E. helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old. Busa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Strong sa una, strong garoon.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
11: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
12: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
11: Sipon dayon?
12: Oh. Di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocell C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
14: Buhata na!
15: Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
16: Unilab yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Balita o impormasyon, gipabilaw sa katawang bulanon.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: DYRD. Kinaham. Kanuna.

oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Pero mo kung anon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

macchiau nan camatis. Ah, ed è de lever nan lonis. Ah, si singilin mo nan biernes. Ah, pag nagrecrot ka nan bakla. Ah, may marami sa Bisaya. Ah, piliin mo yung di madada. Ah, yung makipot ang bunganga. Ah, parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha, huhuliin ka ng pulis. Aha, gagawin kang tagawalis. Aha, baka ikaw ay mapanis.

0: TYRD Radio Balita.
1: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ni nga daw karon nga Lunes, Agosto 3, 2020. Pagdakop sa mga motoristang wala nagsulob og standard helmet, gisugdana dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Tigmamaligyang armas na sikop sa bypass operation diha sa barangay Buol kagahapon. Samtang street level individual nga drug personality nadakpan sa bypass operation dito sa Albor kagahapon. Tungod na sa iro na disgrasya ang usaka motorista diha sa barangay Buol. Nasikop ang 35 anyos nga suspect sa pagpanubdob sa usaka payag dito sa barangay Kansumbol, lungsod sa Bilar. Samtang 71 anyos nga lola na dasmagan og motorsiklo naangol dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Trinidad. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye kanong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: DYRD kinaham kanunay.
3: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuyan sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Buhol. Ang bul-anong panguma og ania ang atong mga farmcasters.
4: Maayong buntag mga higala, salamat sa pagpabilin sa pagpaminaw sa atong programang
3: Bul-anong panguma.
4: So, sa walay pagdugay-dugay mga higala, atong paminawon si Sir Hubert Dimabuyo alang sa dugang nga kasayuran.
5: Karong buntag no, ato isgutan ang itungod sa mushroom production. Ang mushroom no, taas kini siya og kanang potential. Pwede na to mahimong negosyo. Sa pangadlaw-adlaw na itong kinanglan, panudan, ang mushroom production, namugna ni siya tungod kay ang atong mga rice farmer, no? Ato ni silang gi-encourage nga, aside sa ilang abot sa ilang humay, ang ilang mga uhot, ilahang gamiton, isip usak ka materialis sa mushroom growing, no? So, ang atong proyekto, gitawag na ito og rice-based mushroom production. Tungod kay ang atong mga gipanggamit ani materialis na alang makita nato sa farm. Dinhi sa Cebu no, ang atong mga rice farm marag dili kay tadlag humayan dire. So naara dito sa Karkar, pinamungahan ang atong mga humayan. Bisan tuod og ingon no naghapot tay mga igsuon, mga interesado sa pag mushroom no, moadto sila sa opisina. Bisan gani og wala taan ang mga material, uhot no. Pwede gapon na to sila matudloan og mushroom no unsa may atong gamiton. So ang Mandawi, ang uban ang Cebu, daghang gaitag mga hardware nga nagamit og kahoy. So karon pwede na to magamit ang sodas, isip usa ka materialis sa pag-mushroom. Ang mushroom production, DI, naapili siya sa urban gardening. Kay bisag naata sa syudad, no, pwede ra gyud gihapon ta makapatubo og mushroom, no. Kaya ang mushroom mangrove, ang usas advantage sa aning mushroom, indoor siya. So bisag naa sa itong balay, or sulod ta sa lugar nga dili kay ta mainitan, or totally ang mushroom production is wala gud siya ang hanglan og adlaw, no? So muna ang usa ka advantage niya kay moalagi na nga di ta mainitan, yang uban pod na pwede ginahan mag-farming nga dili kayo sila hanglan og dako nga maintenance, no? Yeah, dako pod ang kapital. So dako kay siya og potential gyud kung mag-mushroom production ta. So ang DE Regional Field Office 7 no natay siyam ka station. Ang atong mushroom project naata sa Buhol, naatay duha ka station sa Buhol sa BEPC or Buhol Agriculture Promotion Center, no, naapod ta sa BES sa Ubay, no? Naabot ta diri sa MES or Mandawi Experimentation, no, na tagitawag og on station mushroom production, no. Ang ilahang tahas ana pagbuhat og pagbuhat, pagtudlo sa mga farmer, no, mga interesado na ito nga mag-mushroom. So, natay technical nga libre. Ang ilang buhaton mo, kuha lang sila, muduaw lang sa atong opisina, no? Inquire kung unsay mga paagi ana, amo silang tudloan, no? Unya, nabutay, ang station po nato, nagbuhat po ang mga materialis sama sa binhi, sa mother culture, or itawag na ito pre-culture, no? Huwag ka ng mga protein bag, tuluan na ito sila, ana. So, muna ang atong katong gusto magsugod, so makahatag ta nila o initial nga mga materialis. Ang mushroom production industry, taod-taod na niya or dugay na gini siya, no? Pero ang atong project sa DE, nagsugod niya atong tuig 2016. Ang atong project, ipunduhan niya sa rice program. Kaya tungod, nakita nila nga dako siyang potential nga himuong negosyo, no, o additional nga income para sa atong farmers. So ang atong mga farmers, human sa ilang pag-ani, so naa sila yung mga uhot. So kanang uhot, imbis nga ilan ng sunugo, no, gi-encourage sila nga ila gamiton as raw material. So naat sila dugang nga income, no, aside silang humay, so napos sila income sa mushroom, pagpangutaw na itong uhong. No? So ang common nga uhong na ito nga gipatubo sa Pilipinas, ang kaning gitawag na ito og oyster mushroom.
4: At
5: tungod kay kaning magod ang mushroom, kaning nga mushroom, dili kay siya kanang pihikan, no, or mangita og kanang mubo nga temperatura. So muna'y pinakakumon. So bisa, ang uban na ito nga area na atay mga high elevation, nga bugna-bugnaw nga area. So katong mga shiitake, katong mga mushroom nga kanang ganyan, ihanglan siya og bugnaw. Karon ang potential niya, dako gyud siya og potential, kay muling na nga mahimo na to siyang pangnegosyo, no? Ang mushroom di ay mabaligya na to siya as press. So pwede na to harvest ato siya ibaligya. Karon naagay time nga ang atong mushroom is dili na to ma-dispose, dili na to mahurot og baligya. So ang atong buhaton is ato siyang i-process. So ma-process na to siya as pwede na to siya buhatong chicharon, mushroom burger patty, ang uban ila na i-dry, ang uban ila na i-powder, niya buhaton nila as mura siya seasoning.
4: Oo.
5: No? So nindot, so daghang gyud tao kanang mahimo sa mushroom. So natagita mo tong mga value adding niya, no. So aside sa press, ato siya i-process, no. Para ang iya pud presyo medyo mo taas-taas pud. Tapos ang iyang shelf life mo extend pud. So mo na siya ang mushroom di ay, no, nag kantidad niya siya sa farm gate price at 200 to 300 pesos per kilo. Dito sa opisina na to, natay natay area nga mushroom growing house, nga ang iyang area is 2.5 by 3 meters, no. Musod to siya og 1,900 kaputing bags, no. So kana siya mo harvest ta og usa nga to sa 2 ka kilo nga mushroom matag adlaw. So kung ato ang kwintaho, no, so nagitay additional nga income pang gastos-gastos na to kada adlaw, no. So mauto nga taas gud siya og potential nga ang mushroom is ato siya buhatong negosyo.
6: Para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible.

0: ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisap at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisap ay mga likas na kaaway ng mga peste kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam niyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig niyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O di ba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa, pero ilang araw lang may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ang kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: So inyong nabati mga higala no kaganiha sa live interview ni Sir Hubert Di Mabuyo, focal person nato sa Department of Agriculture Regional Office Field 7. Diin nagahisgot siya kung unsa ka maayo gayon no ang mushroom mga higala. So ang mushroom mga higala usa ka makapahimsog nga pagkaon nga maggustuhan sa mga tawo. Dito nabati nato mga higala nga ang mushroom production pwede gayon nato himuon nga chicharon. Actually mga higala nakatilaw gayud ko sila hang mushroom chicharon sa training mismo mga higala. Lami kayo nya. Pwede pa jud na ninyo ibaligya mga higala ron. Duna tay ani, duna pud tay kita. So kaning mushroom mga higala usa sa makapahimsog nga pagkaon nga maggustuhan Tuhan sa mga tao gayon mga higala kay nga naman kini nga mushroom no makahatag kini og 16% nga protina so daghan kini og bitamina sama sa riboflavin, thiamine og nicotinic acid og mga minerals mga higala sama sa calcium, phosphorus nga kinahanglan nun sa lawas sa tao. So bisan pa gamay la ang lugar nga gikinahanglan sa pagpatubo og mushroom mga higala dako ang kita kay dali lang ang panahon nga hulaton sa pag-ani o gamay lang ang punuan nga gikinahanglan. So, atong paminawon o pag-usab si Sir Hubert Di Mabuyo sa iyahang dugang nga mga panaghisgot-hisgot kabahin sa mushroom production.
2: Dinis sa si Central Visayas, no? Or particularly sa Cebu, no? Sugod atong tuig 2016, matag tuig na atay kandak nga training, no? Sa usa ka tuig na atay ipahigayon nga upat ka training. So, matag training na anay siya'y 20 ka-participants. Unya, naapot tayo yung mga gi-entertain nga mga request, no? Natin yung mga walk-in client, nga naapot yung uban nga magsuwat lang sila or interesado sila nga maka-avail ng atong kuan. So, ma-entertain tayo na nila, ato sa ilang lugar, ato sa ilang farm, so ato gin sila i-training, hands-on, technically, and nagwitay step-by-step nga proseso nga ato silang para good ang ilang hibawan good ang tibok paagi sa pag-mushroom production. Ang uban nga mag-request, no? Pareha itong dito sa Aluginsan, ang DSWD na sila gi-assistan nga kato ang women's group. So, nagig-partner sila na mo. So, imiad to me. Tulo to kaadlaw nga training. Murag, ubay-ubay, maabot to mga usagatos ka mga women's, no? Ang atong natuloan dito.

Naundang na naundang na ang ilang pagpundo no kay na divert ng uban research to ana gipamutang pero puro ko ano ang atong mushroom is continuous lang gihapon ang atong natagimintin nga mushroom laboratory sa stasyon napadayon gihapon ang atong mga pagbuhat ana pag entertain sa mga requests nagatong pagbuhat sa materials kay ang atong mga farmer uban muna ilang pangitaon kanang gitaw na tog binhi natog binhi. So kani pagsugod ani libre gini siya ang atong mga binhi no. So kita mo process na ay mga farmers nga modul na to sa so, atos lay hatag libre. Pero pag karon no nga wala na tay budget nga gihatag sa katong nga program ato na ni siya gi kuan gi maligya. Barato lang siya. Kanang naama gud ni ang atong mga binhi no. Ama palit mo gud ni nato ana mo tay mga grower mapalit ni siya. Mas diferensya gud ang atong presyo kaysa kanang kanang uban. Bisag sa online, mapalit man nina to ning atong mga binhi. Mo lagi na kung magpalita sa online, medyo mabayad pa ta sa handling. So, dako-dako na gitag mabayaran. Sa, kung mag-mushroom to, no, magplano ta nga mag-mushroom, no? So, dapat ato sa mag-research ta. So, ato sa hibawon kung ang tanang kompletong paagi, no? Paproseso sa pag-mushroom. Karun, then, mangutana ta or ato po dibaon kung nabatay market sa atong mushroom. So, may bawa natututanan. So, karoon na ang mga proseso, magsugod na ta pagbuhat atong mga materialis. Ang una na itong buhaton, ang katong gitawag na ito o grain spoon. Ang pure culture o mother culture, no? So, ang mother culture na ito, gamit lang ang atong humay or bugas, ato siyang kinilisan. So, ang kinilisan ni amoy atong gamiton sa gula na lang nato ni siya og asukar, gulaman og ato ni siyang pabukalan og ato ni siyang i-pasteurize for 45 minutes no ato siyang pabugnawon pag human pabugnaw ato siyang set aside so magkuha ta og kanang tissue sa mushroom moy ato siyang ibutang. So, muna gitawag na ito tissue culture sa mushroom. So, ato ni siyang i-incubate for 15 to 25 days. So, ready na ang atong mother culture. Ang sunod anang buhato na ito, ang gitawag na po na ito grain spoon or binhi. So, sa atong binhi, no, pwede ta makagamit o palay or humay. Pwede po ang mais. Pwede po ang kanaang gitawag na itong batad. So, sa syudad, kanaang ang sorghum o lang materialis nga permintin na itong makita. So, manat siya at yung process, no? Proseso na siya, ato siyang humulan. Humulan na ito siya for 12 hours. Then, ato siyang asud o botilya na ketchup patol. So, magamit ligod tao ka ng mga materialis nga available, ma reusable. Alikay na itong plastic. So, pwede po tayo magkagamit itong plastic kung medyo dako-dako na ganyan itong production. Then, ato ni siyang i-pasteurize no, for 45 minutes. Ato siyang pabugnawon. Pag human ato niya, ato na siya butangan or mag-inoculate na ta itong gitawag na itong pure culture. So, ato siya butangan. Magpaabot na po tayo 15 at 75 kaadlaw para ang ato ang grain spoon ready na natong magamit. Ang ikatulong nga proseso ang pag-andam na po nato sa ato ang fruiting bag or growing medium sa atong mushroom. So diha na nga ang hanglan ta og daghan-daghan nga volume sa atong mga raw materials atong uhot sa humay kung naata sa syudad pwede ta makagamit og atong sodas no? Sa syudad no naara man tay mga sodas available raman siya kay naara man tay mga hardware nga nag process og mga kahoy. So kanang ilang ways pwede na to magamit, no? Ang uban nga mga ang naibaryo nga naghambos lay mga kasagingan. So pwede pud nila magamit tong dahon sa saging. So ang human ato no, human ato siya ato siya gi umulan no. Pag humulan to ato siya ibag so dato og so dato sa magbaging ta. After ato siyang i-pasteurize for 6 to 8 hours, no? Tadtaod gini siya kay para masiguro gyud nato ang kagaw sa nanaas sa protein bag mapatay gyud nato. Kay ang problema man gud na nato gud dili gud nato

0: ma properly pasteurize ang ato ang protein bag is taas siya og contamination. So mo natong likyan, so mo nang ato gyud sundon ang 6 to 8 hours ng pasteurization, no. So lutuo na to siya. So pag human ana ni siya, natagitawag og cool down for one day. To siya pabugnawon, ato lang siya pasagitan dito sa atong drum nga boiler na to para mabugnaw din. Ing sunod adlaw, pwede na itong tamnan sa atong binhi o sa atong green spoon. So ato siya butangan, no? Ato siya tamnan, no? Kung paabot na buta og 30 ngadto sa 45 kaadlaw, hangtod nga ang atong protein bag is malukop na to siya og titawag na itong mycelium, no? Then ready na to siya for protein. So ang ato ang protein bag, ato ang dalhon dito sa atong growing room, ato siyang ablihan, paabot lang taog 5 ngadto sa 10 kaadlaw. So magsugod na agpamunga ang atong mushroom. So ang mushroom, simple lang na siya pa sa ano, pagpatubo, no. Ang ato lang gyud siyang tunaw naon nga atong likayan nga kuan ang contamination. Mo nang magproseso gyud ta ning mushroom, dapat septic ta. So dapat alcohol ta, limpyo atong kamot. Kaya ang mushroom ang good siya, kuan siya mo na sensitive siya sa contamination sa mga hugaw, no. Kinahang lang gyud siya, ma'am, dapat mo na kumugunit ta sa atong mga example, mga specimen na ato gud mag-alcohol gyud ta. Kunya gatong natay mga namatay mga alahas, mga ato sa tanggalon rilo kay para kay mo mo na sinug hinungdan nga ano, magdanay siya mga natay mga uban contaminants, kitawag na to mga natay mga spore. So gatong atong mga kagaw, no, mo tugpa na dito sa atong motiseko sa atong contamination. Ang mushroom production, di magod siya ingon nga kanang kuan siya, kanang kuti. Simple lang siya, no? Ay mo lang itong katunan itong mga kompleto nga proseso, no? Itong tulo ka proseso na ito, pagbuhat sa atong pure culture, green spoon, o atong protein bag, no? So, dali lang yun siya. So, mo lang na nga kung mushroom production, nagplano ta, so, magkuan ta, mag-research sa yun ta. Ang training ko na ito, kung sila yun mismo ang makatka na gyud sila mismo ang mabuhat sa ilang protein bag, dagan gyud siya og duha ka adlaw. Taygi atong gitawag na to og pasteurization sa atong protein bags. Dagan siya og 6 to 8 hours. So kana man siya ang
1: makalangay.
0: Makalangay. Pero kung kami dito sa opisina, kung nami training, miingon sila nga mo request nga usa lang ka adlaw. So ang protein bag amo nang lutuon daan. Kay para pag-abot na mo dito ang tanan mga materials ready na, magkatanom na ta dito sa training area na to, available na siya. So di na tayo paabot itong 6 to 8 hours nga cooking sa itong. Kung may ingunta o ano, kapital, no, depende man na nimo sa imong market, kaya mo lang ato sa susiho, no, kung asa good unsa kadaghan ang volume sa kinahanglan na itong i-produce. Depende yun na sa itong market. Kung mag-backyard to, no, minimal lang natay mga lugar sa itong balay nga wagamita. Example, atong time sa pandemic, natay mga growers diri sa Mandawi, ang ilahang boarding house, gi-convert nila o temporaryo nga growing house. Kay natoy wala may ang iyang boarding house, wala may nag-abang, wala income. Temporaryo niya gibuhat ng growing house. So atong time sa pandemic. So atong pandemic day, atong mga tao na busy man to panano, mo mamingaw. So atong pandemic, na busy pud mi buhat atong porting. Tungod kay mga tao to gipanglaay. So mo to nga dito sa opisina, no, nangayo og greens mo na mo, amo sila ipangtagaan. Ang atong magig-practice good nga gitawag na to low cost production, no. Amo na ang atong mga farmer, kung unsa available lang ang materialis, mo ilang gamiton. So, wala rin good siya nagkuhan og kantidad nga pila, no. Kaya mo na, depende mo na sa, mo na kadaghanon sa imong i-produce. Ang binhi na to, mapalit na to sa tag 100 ang usa. Pero kanang siyang binhi, no, ang usa ka putos, mo makatanom na taan og 50 ka protein bags. Sa matag protein bag, maka-harvest ta og mga average na niya mga 200 to 250 grams. 1/4 kilo ang atong harvest. Wala tay data na nga kanang kakuang gino, ato kapakita, no. Pero ubay-ubay na gud ang atong mga na-training, nya naputay gipang monitoron nga mga growers gud sila nga adini gani sa Cebu nagbuhat sila og association, no. Itawag nila Cebu Mushroom Growers Cooperative, no. So, ang katong grupo nag sila to ang consolidator, no. Ang mga grower ng uban ang ginagmay lang adto nila iduso ang ilang harvest diri sa Argao naputay usa ka association da nga natoy farm da nga dako pud siya. So nagprocessing na pud sila. Then diri sa Mandawi naputay mga grower pud, no, na atoy grower da nga before ang si kuan siya kana ang furniture maker, no. Nakasuroy ko dito, nagtanaw ko sa iyang mga sodas, iya lang ipang gisawag lang sa iyang puan, iyang factory. Ako siya gidagni nga, ako sa ingkar nga sir kanang gusto ganahan ka nga mo attend og training.
1: Mm-hmm.
0: So karon miadto siya sa opisina, nagpa-schedule og training, no. Murag lima ka tawo niya gipadala didto, no. So karon miss nga ang iyang sodas iya to labay. So karon nagamit ni Gunia. So usa pa niya ilabay iya sa tamnan og katuang mushroom. Karon sa time nga ang iyang mga trabahante walay trabahoon, so magbaging sila. Miingon siya nga, sir kanang nindot kay ang mushroom sir kay dako igtabang gyud nila kay mo lagi to nga ang ilang farm, ang ilang mga trabahante kung way trabahoon, so magkalinga og baging dila na pro-process niya. Iya na pud ibaligya. Do out siya namo gani atong aging buwan ba to. Ningayo siya og binhi namo bisag i-training na to siya. Padayon gyud siya mga binhi namo kay mo lagi na ang mushroom ang good kun prone kay siya sa contamination.
1: No,
0: maglisod gyud sila og buhat sa binhi. So katong mga interesado no nga moabil natong atong mushroom production technology no, pwede mo makabisita dito sa atong opisina no. Kay kini mong mushroom no, simple lagi ni siya. Bisag naalang ta sa balay, so mahimo tang maka-income no, pinaagi sa pag-mushroom. Then kamo kung mas maayo kung grupo mo nga mag-request dito sa atong ano, masuwat lang mo sa ato ang director nga ang pa-training mo, then mabisita mo sa inyong area, tan-aw mo mi og angayan bang ang inyong area is mag-mushroom ta. Then moto nga ang mushroom no dili lang kay pangpanud-an, ang uban ng good ang ilang man pangpanud-an lang.
1: Mm-hmm.
0: Adako po ni siya og potential nga ato ibuhatong negosyo. Katong mga interesado no, bisita lang mo sa atong opisina, and then natay laboratory, gamay nga laboratory dito, makakita gid mo aktwal unya unsahon ang pag-mushroom. Then pwede ko ninyong makontak no. Ako number is 0946-258-5001. Then pwede sa mumutawag sa atuhang station no sa 268-4704.
2: Ug mao kadto mga igala no, inyong nabati ang mensahe gikan sa atong focal person sa rice-based mushroom production sa Department of Agriculture Regional Office Field 7 ni Sir Hubert Di Mabuyo. Daghang salamat ug maayong buntag padayon sa pagkakugihan.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be Rice-sponsible!
5: Sabah, ihalo natin dito sa kanin.
6: Ma, bakit ka laging may nilalagay sa rice natin?
5: Kasi bawat dagdag natin sa kanin tulad ng adlay, sabah at kamote, may dagdag na sustansya. At higit sa lahat, may dagdag na alaga.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Ayaw mo na ba?
9: Ha? Ano ba sinasabi mo?
8: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
10: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
7: Visit Be Responsible Facebook page for more information. Gisali!

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Bali.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Higa lamay nga buntag kinisira ito ta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan niningan daw karon ng Lunes, Agosto 3, 2020. Pagdakop sa mga motoristang wala nagsulob og standard helmet, gisugdana din sa syudad sa Tagbilaran. Nagmamaligyang armas na sikop sa bypass operation diha sa barangay Buol kagahapon. Samtang street level individual nga drug personality na dakpan sa bypass operation dito sa Albor kagahapon. Tungod na sa iro na disgrasya ang usa ka motorista diha sa barangay Buol. Nasikop ang 35 anyos nga suspek sa pagpanubdob sa usa ka payag dito sa barangay Kansumbol, lungsod sa Bilar. Samtang 71 anyos nga lola na dasmagan og motorsiklo naangol dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Trinidad. Mao gyud mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong lansay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
2: DYRD nag-unas sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon ta nga ano ay nagpadayon ta nga nagmonitor ng duha ka dawtang panahon, duha ka bagyo ang usang naa sa sulod sa PAR, naa sa East of Kasiguran Aurora, ug samtang laing bagyo naa sa gawa sa PAR nga naa sa East Northeast of Extreme Northern Luzon. Una, para sa bagyo nga naa sa sulod sa PAR, base sa bulletin number 7, tropical depression nga si Luis. Ang tropical depression nga si Luis nag-maintain kini sa Yang Gikusgon samtang padayon kini nga stationary ang iyang movement over the sea east of Aurora. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mga tropical depression nga si Luis gimanabana kini base sa tanang available ng mga data na kini mahimutang sa 130 km east-southeast of Kasiguran, Aurora, o na kini sa coordinate nga 15.9 degrees north, 123.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikuskon nga mukhabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro, o doon na kini gastinis o mga paghuro sa hangin nga mukhabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa almost stationary ang mga pagirog. Extent of tropical cyclone wind, strong winds extend outward up to 240 kilometers from the center. Base usab sa track intensity forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon ana kini sa coastal waters of Dinafigi, Isabela, samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon ana kini sa vicinity of Palanan, Isabela, samtang ugma sa alas 2 sa hapon ana kini sa coastal waters of Palanan, Isabela. Samtang sa Mercoles sa sayo sa alas 2 sa buntag ana kini sa 215 km east of Tugigrao City, Cagayan. Samtang sa Mercoles sa alas 2 sa hapon ana kini sa 420 km east of Tugigrao City, Cagayan, o nahimo ng usa ka low pressure area. Tungod nining maong bagyo nga si Luis or tropical depression nga si Luis, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa ditong dapita sa may central and eastern portion of Cagayan, Isabela, Quirino, the eastern and southern portion of eastern portion of Kalinga. Then lakip na usab ang eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ipugao, the northern portion of Aurora, Bolilyo Island, the northern portion of Camarines Norte. Kani mga lugraha under tropical cyclone wind signal number 1, makasinati kini og hangin nga magasukad sa 39, pataas nga to na sa 61 km matagtak na, potential impact of wind minimal to minor threats to life and property. Og tungod usab sa habagat, og ingon man usab ang iyang periphery sa maong bagyo, makasinati og strong to gale force gas or adunay mga paghuros-unos sa hangin gumikan sa habagat, ang mga lugar karong adlaw, most of Luzon and Visayas. Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Sarangani, Davao Oriental ug lakip na usab ang Davao Occidental. Samtang sa track and intensity outlook sa Mahong Bagyo, ang tropical depression nga si Luis will move generally northwestward and may make landfall or fast close to northern Luzon tonight or tomorrow early morning. Afterward, it will sharply turn east northeastward while moving away from the Philippine landmass. The forecast track is highly uncertain and may change in succeeding bulletin. Then, Luis is forecast to remain a tropical depression over majority of the forecast period and may be downgraded into remnant low pressure by Wednesday. Samtang sa laing bagyo sab nga naa sa gawa sa PAR, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang bagyo nga dunay international name nga si Dolphin or typhoon category nga si Dolphin, gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini sa 2850 km east northeast of extreme northern Luzon, o anak ni sa coordinate nga 34.1 degrees north 149.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat nga na sa 155 km matagtak na do sa sentro, o gaduna kini gastinis o mga paghuros sa angin nga mukabat nga na sa 190 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon kasagpan amin nagkasagpan nga dunay gikuskon sa pagirog 25 km matagtak na. Inaon kini mo ang bagyo, ilayo kini sa Philippine Responsibility, o sa pagkaroon is padayon na ito nga gimonitor kini mo ang bagyo nga typhoon nga doon na international name nga si Dolphin. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang katinatibukan sa Central Visayas, o kingon man sa Eastern Visayas, o lakip mo sa itong napita sa Mindanao, karong adlaw, makasinati kita o mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpapakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang usab ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga kalungsuran ug nakpen sa tagbilaran karong adlaw, makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan ug inubanan sa mga panagsang mga pag-ulan ug mga pagpapakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan og paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopsilay sa tibuok Kabisayan og ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, og laen usab nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa bangatan og paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopsilay usab ditong lapita sa Mindanao. Samtang kadagatan nini mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukat sa 25 pataas, nga ito na sa 29 degrees centigrado. Samtang nga ito ang adlaw, bisidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6.05 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kinirigigan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag. DYRD Weather Report.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: alas 5:40 sa DYRD.
1: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: Mga igsoon, ang akong pag-ampo ug hagit ninyo na kini atong pagkabuhi ng simbahan diri sa sulod, unta ato sang ipakita dito sa gawas. Delikado man God, kung buhi ta dire, paggawas nato di ta buhi. Ha? Oh, manglibak gyapon ta. Magmarites gyapon ta. Ang atong batasan pertingil ara sa balay mamalikas tagdaghan sa putong ta kanunay. Kunya natay igsuon nga silingan nga nagisod, wa manggalit ta mubatig kaluoy, wa man tay gihimo nga pagtabang. Is that a fully alive church? Dili gyud. Oh. Kunya nay mga patutuo mo tuo gihapon ta. Kunya sa Facebook sige lang tag pangaway, sige lang tag comment nga negative kayo, wa man lang tay kasulting maayo, no? Ambis wa patay gibuhat, manaway pa gyud ta. Is that a fully alive church? Dili, no? Ang fully alive church nakasabot sa iyang pagtuo. Di siya magtutuo. Kaya mga patutuo sa atong mga silingan, di tamo tuo kay wa man na sa atong Kristohanong pagtuo. Unya, ang fully alive church magsaksi sa iyahang gituuhan. Meaning, buutan siya, Kristiyano siya, dili lang sulod sa simbahan, kundili apil dito sa gawas. Kunya, Kristiyano siya, buutan sa dili lang Domingo, kundili gikan sa Lunes, kutob sa Domingo. Mamaya itong problema karunter, daghan itong mga igsoon, nabunyagan, musimba, dagko pag yung ihala dinignisa, pero manikas dito sa merkado, sa iyang negosyo, kunya sa iyang mga tao, di makiangayon. Kunya, kung nagtrabaho sa gobyerno, apil sa korupsyon. Di ba? Makaguol, no? Pero kamatuuran man ni, mo nang angin na itong isgutan para din ato sundon o pamarisan. Di sa Cebu, isip Archdiocese, pinanguluhan sa inyong obispo o sa mga kaparian o sa mga reliyoso o kitang tanan, dapat hiniusa maningkamota na makaabot sa gingharian sa Diyos, pinaagi sa atong kinabuhi na maayo. Amen?
3: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Higala may nga buntag kinay si Ray Tuta sa na mga uluhan sa mga balita karbuntaga niningad daw karon ng Lunes, Agosto 3, 2026. Pagdakop sa mga motoristang wala nagsulob og standard helmet, gisugdana dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Tigmamaligyang armas na sikop sa bypass operation diha sa barangay Buol kagahapon. Samtang street level individual nga drug personality nadakpan sa bypass operation dito sa Albor kagahapon. Tungod na sab sa iro, na disgrasya ang usa ka motorista diha sa barangay Buol. Nasikop ang 35 anyos nga suspect sa pagpanubdob sa usa ka payag dito sa barangay Kansumbol, lungsod sa Bilar. Samtang 71 anyos nga lola na dasmagan og motorsiklo naangol dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Trinidad. Mao ka mga higala nga itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Outreach, balitang kalusugan.
5: Babe, miss na miss ko na yung sarap ng bawat diin.
6: Oh yes, babe.
5: Miss na miss ko na ang pumunta sa spa.
7: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
6: Oh,
7: tinga. Eto, try nyo. Paumasahe peppermint para himbing ang tulog.
5: Ang bango.
7: Try nyo din. Paumasahe classic, pampakalma. Paumasahe orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Paumasahe. Paumasahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
8: Pao Masahe, the number one spa in a bottle.
9: Igala, mayong adlaw ka natutanan. Good morning. Mayong pagpanikay-sikay sa itong mga kaigsunan ining sa iyong kabuntagon, mga higala. Sa iyong kabuntagon at itong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom sa tanan, mga higala. Ato, kanunay ngiyampo nga unta hatagan ta sa maayong panlawas. Hatagan ta sa maayong panglawas, mga higala. Og iuban na to sa tuntinguha nga mabatunan ang ato ang maayong dagan sa panglawas ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation nga anha mapalit sa atong mga suking butika diha sa ato ang mga nagkadaiyang mga kalungsuran. Nining adlaw karon Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Atong pangumustahon kadtong mga tawo nga adunay gihambin nga mga balatian. Adunay gihambin nga mga balatian sa lawas, naa sa hospital, naa sa ilang tagsa-tagsa ka pa nga panimalay. Hinautunta nga maulian o mawa na ang inyo mga gipanghambin nga mga problema. Atong mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga sakit-sakit sa kalawasan tungod sa pangidaro na. Lahit na ning magkaidara na. Inautunta nga askil pa ang panlawas o nagsunod sa angayan na to ng pagabuhaton. I-appeal sa inyuhang mga gipanghimo diha nga inyong mabatunan ang maindagan sa panglawas ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Katuloso sa gaadlaw, buntag udto hapon, 30 minuto sa dili pa nga mukaon, mga higala. Good morning ato ni Paring Biloy Bustamante de sa San Isidro, ni Evangeline Libot Inas, ni Lia Hangad no de sa Balilihan o sa Luon. Mayong pagpamina usab rin ni Ma'am Dori Kagoko, Ma'am Betty Humawid, Boss Iti Sanchez, Gaudencio Umali, no? Mga si Ma'am mao ni mga sayo po kayo nga nagtubay din sa ato ang tulmanon, no? Si Ma'am Dors Caluyong, no, dito sa lungsod sa Kurilya. Si Pidel Apari Biwang, good morning ni Asterio Doisabas. Ayaw kalimot ha, sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energoturo, nga naa sa 150 ka mga butika, libot sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ubay-ubay na ni. Oh. Salamat po kayo, Lia Hangad, Asterio Doisabas, okay. So, sa atong mga kaigsuunan, nga gaduha-duha, baka paggamit to ang mga produkto, sulay lang ang paggamit sa to ang mga produkto. Boss Iti Sanchez, good morning. Si Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, nagagamitan sa itong Pau Liniment. Si Sir Francis Antonio dito sa New York, good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia Adil Ayeng Solihun. Ma'am Dori Kagoko, ang iyang mga kaubanan ng mga senior citizens. Oh, good morning, Boss Iti Sanchez po. Ma'am Betty Humawid nga kanunay nagagamitan sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Tinahanglan mong yun nga mas maayo madyo po niyang naaputay. Abay ba, no? Di ta magpalabi sa ato mga gipangkaon, gipanginom. Unya, doon na pag yun tay giabay nga mga food supplement. Ang Pau de Arco Herbal Capsule nga 30 minutos imnon sa dili pagkamukaon. Tulakag init-init nga tubig, mas bubintaha gyud kaysa wa gyud ka, no? Walay pura sa pagkaon o mga tambok para tamis nga mga pagkaon na tanang bisyo. Hinoon adunay uban nga miingon nga ay sa Opus Bustamante, Ma Maria Jima Auman, edad na kuno ang iyang lulog mga 90 na pero mutabako pa kuno gihapon. Ligon og resistensya ang imong lulo. Pero hilang nga na ikita po kayo, no? Unsa nagyugha og di pa hinabako, no? So, doon na may mga lawas sa tao nga dali ra magakasakit nuntan pa sa bisyo ang samot. Kanunay kuwagtog, sugal, gamit pa sa ginadili nga drugas, inom, sigarilyo, walay pura sa pagkaon sa mga tambok o para tamis nga baga pagkaon o niya lawas nga dali masakit, mauna mo samot, no? Janet Lim Villarujo, good morning diha sa Dawis. Pero lawas nga dali ra masakit, o niya maganaong, maga health conscious ka, sukad pa sa bata pa, kay lagi sakitan, di puting alipod. Ingon anak ka kuan nga madali ka nga awa ka na bang magdaghan ang imuhang mga balatian problema. Kay naramog yo sa atong mga gipangkaon o gipanginom kining sagad gyud, no? Sagad nga may makaingon sa sakit kinagyo atong mga gipangkaon o gipanginom. Mosunod na siguro ng mga kaliwat, no? Kaliwat pero kinaadto sa imong gipangkaon o gipanginom. Pero nahibaw man dyan nga piting lisura kaayo sa pag-alkontra ani, pagbatok ani, no? Onikin Krasos, ang sa mga apelido ni mo in Isway. Dea sa Lindaville Phase 2, good morning. So lisod man dyan kaayo, no? Limang ka, gigutom ka, unya, nakakita kang nagsinaw-sinaw ng lamisa nga gabara diha. Mukaitlib juga pero mingon man doktor nga okay lang basta ginagmay ra. Joel Momar Panya, shout out ko sa kong asawa Luisa Dumanig Panya, good morning. Mao lagi pero sahay gud indila kay mihug lami pa man. Pero ngladyo kay pagkuto sa imong gugalingon conscious jud ka, makalimit jud ka kay ikaw ra manggupoy ang lawas lang sa tao ang gada mo ay mag-antos dyan o doon ay mga problema dyan. Bernardita Mejia sa Sedelia, good morning. Teofilo Bisi, good morning. Kita rin dyan, tinood at di alim, oy, ang pagpugong, aning mga kailibgon sa pagkaon. Di dyan alim. Magasigi ka ka og lawoy, di dyan alim na. No? Pero maong lagi yung saon man nga kung kinsa itong mag-antos, masantos man. magmasantos man o magantos, puro minus tagantos, lisod. Bisa kita nga gasulti diri di lalim, oy. Kaibog nimo sa mga pagkaong lamian. Niyaga, kuan lang ka oga tinaw tong sabaw sa imuhang nilaw, oy. Lisod. Mauni nga, abayan na to, no, sa tong Pau de Arco Herbal Capsule Food Supplement nga ginama gikan sa Inner Bark sa kahoy nga lapatso. Walay harmful side effects to kung kini puro natural. Puro natural mga higala, Inner Bark sa kahoy nga lapatso. Mamahimong mo inom ka katutuso sa kaadlaw kung ano mong paminaw lahi-lahi na gyud, no? O pigado iti mong bulsa bisa kaduhan lang so sa kaadlaw buntag o hapon o buntag gabi 30 minuto sa di pagkamukaon. Unya og 50 yung apikiha bisag usa na lang ka kapsula kada adlaw kada buntag na lang, no? 30 minuto sa dili pa mukaon. Bugtong gididaan sa pag-inom ani mao kato mabayang buntis nagpasusog bata nagidad og ubos sa 18 anyos naginuman na daan og pangpalusaw sa dugo adunay grabe kayong renal failure o bleeding disorder. Salamat kaayo sa tuong mga kaigsuunan mga higala. Ayaw kalimot sa tuong mga produkto sa Aldrich Corporation. Salamat sa mga nagtubay o nagagamitan sa tuong mga produkto. Ato usab nga timbayaon na si kanhi Kongresista Attorney Edgar Migrino Chato uban siyang banay di Asbalilihan, Brad Singh o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply di Asipidio North Avenue o sila mga suki ang Cortez Bicycle Shop di sa Upper La Paz, Cortez. Pinagi ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawi Cycle Center di sa Mariveles Dawes ni Sir Jay Tandog sila mga suki, mga pensionado sa SSS. GSIS o mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jik-Jik sa Cibu, APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan, Sheriffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana, kinakusgang konsihal sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba, kinakusgang po des Poblasyon 2 ng atong syudad. Ma'am Sabel Rinca, kagawad po diha sa Buol, no? Good morning. Ma'am Lali Aliman, good morning. Nagpadagan sa Serenity Park na sa Tip-Tip, kansang buhatan na nanimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpaminaw ni City Councilor Tim Butalid, no? Ni City Councilor Ede Burha, ni City Councilor Plong Rinca, good morning. Ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechones, Purok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tarantaga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, oban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, ang General Manager nga sa Ma'am Janet Romero, mga member of staff. Taga Bohol People Slumber, Release Plains Plaza, good morning sa Tagabol Tropics, balik na sa kalihukan mga higala. Good morning sa mga guwaping diha sa Accounting Division. May pagpamati ni City Mayor Jane Yab din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa Tanan Tagabidi MPC. Sa ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning sa Tagabidi MPC, ang nagpadaga gasoline station das Purok 5, Barangay Bool, brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging og Muloy Kabalyo des Baklayon ni Ma'am Edith Rebeta des Montanya Baklayon, good morning. Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, good morning. Vice Mayor Dan Samar sa Lungsod sa Alburquerque og ang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, haom sa tanang mga events na sa Palma Street. Ning atong syudad sa Tagbilaran, mga higa, do oras espantala ni itong syudad. 3 minutos lang kung imo pagsakyon mayong adlaw.
6: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
10: The angel of the Lord declared unto Mary,
11: and she conceived by the Holy Spirit.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
10: Behold, the handmaid of the Lord.
11: Be it done unto me according to your word.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
10: And the Word was made flesh
11: and dwelt among us.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
11: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
10: Pray for us, O Holy Mother of God,
11: that we may be made worthy of the promises of Christ.
10: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Oras alas 6:02.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala mayong buntag at ilimang bulanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Lunes. Agosto 3, 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
3: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gisaway ang DENR Buhol sa grabing requisitos usa magakuha og ECC ang mga proyekto. Samtang gihangyo ni Governor Aris Sobintado ang DENR sa pagpadali sa pag-process sa mga dokumento ngadto sa mga aplikante. Moabot sa 70% ang kinadak-an nga diskwento alang sa taga-Buhol sa mga room rates sa halos tanan nga mga beach resort sa Panglao, taliwa sa pagbagsak sa tourist arrivals. Paspas ang trabaho o ang pagtrabaho sa dakong City Coliseum, din ang pag-atop na sa Coliseum. Sa Coliseum ang ipaabot sa publiko. Magmalaumon ang mga bulanon nga mas mopaspas ang ekonomiya sa Buhol ubos sa Sug-Buhol Agreement. Padayon nga bukas ang bantawan karong buwan sa Agosto, dili mumino sa 140,000 ang midugok diha sa runway sa Old City Airport. Din daghan ang mga kananan nga namaligya sa mga nagkadaiyang pagkaon.
6: Wanha kadayas bantawan mga higala sa karaan nga airport, no? Tumoy-tumoy na dapit na stalo to. Perting minduta sa mga pagkaon. Pero mindut nung pod ang presyo pod. Pero perting ninduta, klase-klase, lamian yun ng mga pagkaon. Wa ka na ipalaing pangitaon pa. Kung pagkaon ay mong paghisgutan ay mga tinuwa nga mga tinangaran ay doon ay mga klase-klase, no? Perting ninduta.
3: Olohan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon. Patay ang usa ka pastor sa pagpamanhig nga nahitabo dito sa Agusan del Sur. Nasikop ang usa ka albularyo nga migamit sa dili lisensyadong pusil sa pagtesting sa anting-anting. Dugang ulohang tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Mas taas nga presyo sa LPG ipatuman nining buwan sa Agosto. Sa gawas, patay ang tutuo ka mga tripulanteng Pinoy sa pagpangatake dito sa Black Sea. Damtang balik sa mga uluhan dinhi sa atong dapit, ipatuman ang pagsikop ni atong magsulob og helmet nga dili full face helmet. Karong adlaw. Perting naghanag yung masangab ani ron. Olhan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado, Willie Boy, pasok.
7: Tig pamaligya og armas nga buto ang nasikop sa Baybay Supervision nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit kon PIU og galay nakuha sa posisyon sa gikatapan tulo ka putos nga giingong Shabu. Labing labas nga balita o kumpitong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
3: Ika ni Earn, pahayahay Earn, go!
8: Pagdakop sa mga motorista nga wala nagsulob o gamit o standard helmet, gisugdanan din sa syudad, epektibo nitong Augusto 1. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Canada Barker Cell, Remolador Cell, Punal.
9: Dadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Bilar ang 35 anyos nga suspek sa pagpanobdob sa sakapayag ay tabo dito sa Barangay Kansumbol, Bilar, Sabado sa hapon. Narukad gikan sa Kampo Nagoy, the Barker Cell, Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
10: Ang kunog mga angol bunog sa kaluwasan ang usa ka dinadas usa ka motorsiklo. Makingin ka das magpiro diya sa barangay Buol nito ang nakabayan. Hindihan nito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Gikan ni Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
11: Ginang nga senior citizen na hilandig sa tambalanan o man madas magiog na motorsiklo sa may nasunong dalan barangay poblasyon lungsod sa Trinidad. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Tumalikan si RoboCop Willie Maestrado, Willie Boy, go!
7: Pilang individual nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybay Supervision nga gipahigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagahapon sa Buntag. Labing labas nga balita o kumpitong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
3: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atud ka na to sa Marcella Fee.

pinaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akin ang pinakauling kalambuan sa kimtang sa panahon karong adlaw. Sir Atoy, doon natay duha ka daotang panahon or bagyo nga gibantayan karong mga panahon na ang usa naa sa sulod sa par nga naa sa east of Kasiguran Aurora ug samtang ang ikaduha naa sa outside far nga naa sa east of northeast of extreme northern Luzon. Una, kining naa sa sulod sa par. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 7 for tropical depression nga si Lois. Ang tropical depression nga si Lois nagbintin kini sa iyang gikusgon samtang padayon kini nga stationary ang iyang movement over the sea east of Aurora. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Lois gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 130 km east southeast of Kasiguran Aurora. O anaa kini sa coordinate na 15.9 degrees north, 123.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gustiness o paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. Og kini nagairog sa direction almost stationary. Samtang extent of tropical cyclone wind, strong winds extend outward up to 240 kilometers from the center. Base usab sa track outlook sa mong bagyo or track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon ana kini sa coastal waters of Dinapigi, Isabela. Ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon ugmang adlaw ana kini sa vicinity of Palana, Isabela. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon ana kini sa coastal water of Palana, Isabela. Samtang sa Mercoles sa sayo sa alas 2 sa buntag, ana kini sa 215 km east of Tugigaraw City, Cagayan. Samtang sa Mercoles sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 420 km east of Tugigaraw City, Cagayan or usa na ka low pressure area. Tungod nining maong bagyo nga si Lois or tropical depression nga si Lois, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini dito napita sa may central and eastern portion of Cagayan. Lakip na sab ang Isabela, Quirino, ug ingon mo sab ang eastern and southern portion of Apayao. Lakip na sab ang eastern portion of Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ipugao, the northern portion of Aurora, Polillo Island, the northern portion of Camarines Norte. Kini mga lugar ha makasinatig hangin nga mukabat magasukad nga ngadto na sa 39 pataas ngadto na sa 61 km matagtak na og samtang potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Base usab sa hangin nga habagat og ingon man usab sa periphery of the tropical depression nga si Lois, strong to gale force gas ang masinati karong adlaw og hantud na ugmang adlaw most of Luzon and most of Visayas, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinganagat Island, Sarangani, Davao Oriental, Davao Occidental. Kini mga lugar ha makasinati ni og strong to gale force gas or dunay mga pusahay nga mga paghuros sa hangin kini mga lugar ha. Samtang ang track intensity outlook sa mga bagyo, ang bagyo nga si Lois or tropical depression nga si Lois is will move generally northwestward and may make landfall or pass close to northern Luzon tonight or tomorrow early morning. Human ini afterwards if will sharply turn east northeastward while moving away from the Philippine landmass. Then samtang Lois is forecast to remain tropical depression over majority of forecast period and may be downgraded into remnant low pressure by Wednesday. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, samtang sa ubang bahin, padayon nato nga gi-monitor usab ang usa ka bagyo nga naa sa gawas sa par or outside of Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagong karong adlaw, ang typhoon nga adunay international name si Dolphin, gibana-bana kini basis ng available ng mga data na kini may mutang sa 2,850 km east northeast of extreme northern Luzon o anak kini sa coordinate na 24.1 degrees north 149.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga adunay gikusgon

0: kabat ngadto na sa 155 km matagtak na do sa sentro o gadona kini gastinis o pagkuros hangin nga 190 km matagtak na o kini nagairog sa direksyon kasagpan aminang kasagpan or west northwestward nga do na gikusun sa pagirog 25 km matagtak na. Hinon ko ni mong bagyo layo pa ni sa ato sa PAR or sa PAR or Philippine Air Responsibility. Samtang kini mong bagyo is padayon nato ni nga i-monitor karong mga panahon na. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran ug lakip na sab ang ubang bahin sa Kabisayan. Karong adlaw makasinati lamang kita og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managoman na kalangitan ug inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan ug paingon nga to sa abat ng kasagpan nga mao mo pislabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang lain nga hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa abatan ug paingon nga to sa abat ng kasagpan nga mao mo pislabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, o busalop, usap kini sa may alas 5 sa kahaponon. Dinhi na lang koto, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morondal Station, Yunado Samar, Mayong Buntag. Back to
1: salamat, Sir Leonard.
0: Okay, sa pensyo ato, salamat o mayong buntag sa tanan.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Sa rehiyon, patay ang usa ka pastor sa pagpamanhig nga nahitabo dito sa Agusan del Sur. Kini may gitutukan sa News 5.
3: Patay ang isang pastor matapos tambangan sa Agusan del Sur. Kinilala ang pastor na si Balvino Suldawan Andaya, 61 taong gulang. Pinaulanan ng bala ng riding in tandem ang sinasakyan niyang SUV. Sugatan naman ang isa niyang kasama. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng suspect dahil sa dashcam na ibinigay ng isang motorista. Ayon sa mga pulis, kilalang hired killer ang suspect at may mga hinaharap ang ibang kaso. Di na pinangalanan ang suspect na tinutugis na ng mga pulis.
1: Samtang sa lain nga bahin, nasikop ang albularyong nagagamit og di lisensyadong armas de fuego pag-testing sa anting-anting. Atong balikan ang News 5 gamahin niini.
4: Samantala, arestado po ang isang albularyo sa Cavite matapos makuhanan ng mga baril na hindi lisensyado. Ginagamit daw ito ng suspect na pang-testing sa mga ibinibentang anting-anti. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Giorno, Alexis Ebue.
5: Lumabas ka niyan.
6: Kinapon na bago.
7: Inakyat ng mga otoridad ang bubong ng bahay na ito sa General Trias, Cavite. Target nila ang kilalang albularyo sa lugar na si alias Nilo.
6: Ma'am, may operation po kami. Pasensya po.
7: Nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa mga residente na nakakarinig umano ng mga putok ng baril mula sa bakuran ng albularyo. Nang kanilang puntahan, dito na tumakbo ang albularyo sa bubong.
5: Positive.
6: Yan po, dami o.
7: Kinumpiska ng mga otoridad ang tatlong baril at mga balang laman ng bag. Base sa investigasyon, nagbebenta rin ng mga agimat at anting-anting ang albularyo pangontra umano sa tama ng baril.
8: Napag-alaman namin sa General Trias to ng gagamot at di umano ay nagpo-possession ng iba't ibang kalibre ng baril na walang lisensya. Ito po ay ginagamit niya daw sa tuwing magte-testing siya ng anting-anting.
7: Nakakuha rin ang mga otoridad ng video kung saan makikita ang mismong pagsubok nito sa anting-anting gamit ang baril.
9: Dito ka magte-testing sa bahay?
8: Oo.
9: Oh, ano ba yan? Ano ba? Ano ba? Oh, ayaw pumutok!
7: Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng otoridad at mahaharap sa reklamong illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
1: Samtang duga mga balita gikan sa gawas. Mas taas nga presyo sa LPG, ipatuman na karong buwan sa Agosto. Itong balikan ang News 5 gabahin niini.
4: Sa iba naman pong balita, matapos ang big time oil price hike noong nagdaang Linggo, bawas presyo naman ang nakaamba sa mga motorista sa Martes. Sa pagtataya ng kumpanyang Jetty, hanggang 1 peso and 50 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina at hanggang piso sa diesel. Pero ayon sa Energy Department, posible pa itong magbago dahil sa patuloy na giyera sa Middle East. Samantala, nakatakda namang magtaas presyo ang LPG ngayong Agosto. Ayon sa kumpanyang Regasco, epekto pa rin ito ng US-Iran War. Hinihintay pa raw ang abiso ng DOE kung magkano ang itataas.
1: Samtang mga balita gikan sa gawas. Patay ang totoo ka mga tripulanteng Pinoy sa pagpangatake nga hitabo dito sa Black Sea. At ang paminawon ng News 5 gamahin niini.
4: Samantala, umakyat na sa tatlo ang mga nasawing Pilipino sa mga pag-atake sa Northern Black Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 15 pa ang sugatan. Hinahanap pa ang isa. Sa ngayon, 217 Pilipinong tripulante na ang nasagip. 89 dito ang nakauwi na sa bansa. Personal na bisita ng DMW ang pamilya ng mga biktima. Ang magkaaway na bansang Russia at Ukraine ang nasa likod ng mga pag-atake sa Black Sea.
10: We are currently working with the ship owner, the DFA, and the mining agency to effect their immediate repatriation. I have personally, at per instructions of the President, I have personally visited all of the families of the three deceased, including the one missing.
1: Sa laing bahin, lima ang patay samtang 41 ang waikita sa Indonesian ferry na nagsakay og 231 ka mga tao sa dihang nasunog gani dito sa kadagatan sa Java. Atong paminaw ng mga balita mahitungod niini.
11: In news just coming in, passenger ferry carrying 271 people catches fire off the Java Sea. With rescue operations underway to evacuate passengers and crew from the vessel. The ferry was sailing from Indonesia's second largest city, Surabaya, in East Java, to Makassar in South Sulawesi when the captain called the company to report that the vessel caught fire at around 6 or 7 a.m. Western Indonesian time, and according to the National Search and Rescue Agency, 5 people have been found dead and 41 are missing after an Indonesian ferry with 271 people on board. It caught fire while the captain reported the fire as the vessel sailed from Indonesia's second largest city, Surabaya in East Java, to Makassar in South Sulawesi. Now, according to Basarnas, the National Search and Rescue Agency, this is a developing story that we are tracking as the rescue operations are underway.
1: Inyo nabati ang kinatibukang unang bahin sa itong mga balita. Hatod kanato sa Marcella Feed.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oras, alas 6.32 na.
2: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new Talk of the Town Restel.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
11: Oras, hatod ka ninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.

0: Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita, karong adlaw, gisaway ang DENR Bohol sa grabing requisitos usa makakuha og ECC ang mga proyekto. Samtang gihangyo ni Governor Ari Samintado ang DENR sa pagpadali sa pag-process sa mga dokumentos ngadto sa mga aplikante. Muabot sa 70% ang kinadak-ang diskwento alang sa taga Bohol sa mga room rates sa halos tanan ng mga beach resort sa Panglao taliwa sa pagbagsak sa tourist arrivals. Paspas ang pagtrabaho sa dakong City Coliseum din ang pag-atop na sa Coliseum ang ipaabot sa publiko. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
8: Therapy with care is the best.
7: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
9: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
7: Quality of care is our top priority.
10: Go wellness, go reactivate.
11: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
12: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
13: Unilab yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
15: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
16: 3 times faster.
15: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
16: New alaksan extra.
15: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
16: New alaksan extra.
15: Extra paspas. Extra galing!
0: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate notifikasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon o enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na! Build your future with us!
3: Oras, alas 6:39 ang taknas sa kabuntagon at mga tagapagtagan ng public service ni paring Ray Di Parine, mga higala. Brad Atoy, palihog ko o panawagan sa kinsa kadtong atong mga kaigsunan nga nakapunit o nakahipo sa plate number sa motorsiklo 882EVQ. Atong bali ko na ang plate number 882EVQ. Natagak gikan sa Tagbilaran area, Tuhanupol, Balilihan. Ipapahibaw lang sa cellphone number o ipapahibaw lang nga to ni paring Ray. Sa cellphone number 0946-807-9822 or mahimo pong ihatod lang din sa itong sibiyanan sa DYRD. Sumala pa ni Ray Di Parine. Good morning ato sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol, kasaligan na Facebook, mga higala. Good morning ni Ma'am Dorsa Kaloyong, Asterio Doisabas, nagtimbaya ni Mayor Mer Arotsa diha sa Punsod Maribuhok, watching from Habitat Bohol. Good morning ni Kagawad Roger Melioria diha sa Kanapnapan, Gorilla. Iga ni Ma'am Doris Kaluyong, nalatak Yaki. Good morning, happy birthdays sa kuwang asawa nga si Emily Dinky nga nagsaulog sa iyang ika-40 anyos karong adlaw. Great pod ko sa ako ang mga anak, sila si Jade Dinky diha sa Tanday, Corilla. Salamat kayo. Good morning ato ni Nilo Salbuner, watching from Danao, Antequera. Pas Dikyo Anebeso, good morning. Josephine Humigo, good morning. Saturnino Lauay Senior, watching from Quezon City. Mayong buntag DYRD, ang friend mo forever. Cecilia Satera Calipes, Bungahan, Antequera. Lynn R. Losica Iyoy, good morning. Good morning usab ni Kagawad Paul Pahang, Desaman Saksa. Selmar Timmy, watching from Baugo, Inabanga. Villa Caballero, good morning. Ato ni Bradito ni Itak, no? Galanog-lanog kuno tadiha, galanog-lanog tadiha sa Graham Avenue, Barangay Kugon. Jonathan Abadengo, diha sa City Square. Celeste Mijares, San Juan, Maribuhok. Ryan Palak, from Kutkutan, Valencia. Good morning usab ni Muloy Caballo, Gagawa diya sa Baclayon. Good morning ni Municipal Councilor Singgingging Pulis Baclayon. Josel Joseli Malanog, great ko ni Kathleen Malanog na naminaw sa DYRD diri sa Kanangkaan, Corilla. Good morning. Oras alas 6:42 na.
13: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
13: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol. Ug naasad sila'y branch na himutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
18: is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
20: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
18: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MX3 believer pud?
20: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
18: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
20: Walay sa payan, Cardi.
18: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
21: Nagpangita ba ka mo karoon o butika na nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
22: Ilong Ranger?
23: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
22: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
23: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
22: Sipon agad?
23: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Alas 6:46 nga tong oras, maminaw taglibing lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Nakigtambayayong ang City Government of Tagdilaran sa Spark Philippines o Sony Philippines para mapaligoon ang kahibalo o liderato sa kabatanunan o kababaihan sa syudad. Gipanguluhan ang Sine Ninya Girls as Rights Workshop through Film and Music diin ang mga estudyante o kabataang tagbilaranon o mga kababaihan makabenepisyo sa lecture, diskusyon o creative activities nga nagtutok sa Girls as Rights, self-expression o pagpalambo sa liderato pinaagi sa pelikula o musika. Ang maong workshop nagtumong sa paghatag og mas daghang oportunidad sa kabatanunan para makakat-on og mahimong aktibong leader sa ilang eskwelahan og komunidad. Matod ni Mayor Jane Yap, nga ang paghatag og oportunidad sa atong mga kababayenhan usa ka importante nga puhunan alang sa kaugmaon sa tagbilaran. Nagpasalamat usab si Mayor Jane sa Spark Philippines nga gipanguluhan ni Ms. Mica Teves sa Sony Philippines ug sa tanang partner organization sa pagpili sa Tagbilaran City isip a venue sa maong inisyatibo. Live, kika sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Oras sa alas 6:48.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa atong Round Bohol Balita, na sikop ang giingong tigpamaligya o armas gamubuto sa gipahigayon nga bypass operation sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit. Og dugang nakuha sa posisyon nini ang laing tutu kaputos nga giingong Shabu. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, apasok!
4: Tigpamaligya o garmas nga mubuto ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit kon PIO o laing nakuha sa posisyon tulo ka mga putos nga giingong Shabu. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Andre Merca, 22 anyos ulitaw, way trabaho og lumad nga molupyo sa Barangay Poblasyon 1 ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon ang kapulisan sa Provincial Intelligence Unit nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Dave Sorio o Police Lieutenant Nobel Padernal na kadetect sa usa ka batanon diha sa Barangay Buol nga tigpamaligya og armas nga mubuto. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa gikatahapan. Usa ka police nga nagtakuban niini nga civilian nga mupalit sa usa ka armas nga 45 caliber pistol sa kantidad nga 10,000 kapisos. Pagtuno sa gikatahapan, dali ni nga gisikop og pagsusi usab sa posisyon tulo ka mga putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanabana ang mutimbang tanan ngadto sa usa ka gramo. Uga naa sa standard drug price mukabat kinitanan ngadto sa 6,800 kapisos. Ang gikatahapan, way napakita nga rehistrado ang mga armas ug way lisensya sa paghupot sa mga hinagiban. Kasong paglapas sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms, o kasong paglapas usab sa Republic Act 9165 sa Artikulo 2, Section 11, kon illegal possession of illegal drugs, ang giandam sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit nga ipasaka batok sa ikatahapan nga si Andre Merca. Gikan din sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Alas 6:51 ng atong oras na hilandik sa tambalanan ng usa ka gina nga senior citizen sumang kinina das maging motorsiklo subay sa nasudnong dalan dito sa barangay Poblacion Trinidad. Si Masculado Uno Winnerias sa iyang report. Winnie Boy, pasok!
5: Nahilandig sa tambalanan ang usa ka ginang nga senior citizen human madas magig motorsiklo sa may nasudong dalan sa barangay Poblacion Lungsod sa Trinidad hapon niatong Sabado. Hinoon, luwas kini sa talan dugong kahimtang. Gila ang biktima nga usa ka Manuela Humamo Yankee kahit 71 anyos ninyo usa ka housewife o residente sa Purok Sais, Barangay Ginubatan, Lungsod sa Trinidad. Nakaangkon kini og mga angol sa nagkainayang parte sa lawas og daling gihatod ngadto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, pinaagi sa ambulansya sa Trinidad Rescue Assistance Team Contret. Samtang ang nakalasmang nga motorsiklo usa ka Honda XRM 125 nga gimaneho sa usa ka VJ Milicio Yankee Gonzales 21 anyos ulitaw ug nagpuyo sa Purok 5 Barangay La Victoria sa samang lungsod. Ang pasiunang imbestigasyon nagabutyag nga ang motorsiklo padulong na mapauli og pag-abot sa dapit nga nahitabuan particularmente sa may pedestrian lane sa daan nga merkado publiko. Ang biktima kalit nga milabang sa kalsada bisan pa og red signal sa iyang habig hinungdan nga nadasmagan bisan pa man og matud pa ang motorsiklo misulay sa paglikay. Ang driver sa sakyanan nakasinati lamang uga minor injuries samtang may danyo sa motorsiklo. Padayon pa kining gihatagan ng pagtagad sa kapulisan. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:53 sa atong oras sa kabuntagon na siko pinaagi sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Bilar ang usa ka 35 anyos nga suspek sa pagpanubdob sa usa ka payag dito sa barangay Kansumbul, Bilar. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Cell, pasok!
6: Sa lungsod sa Bilar, naugdaw man kilamoy sa kalayong sa kapayag sa gikataho nga sunog dito sa Purok 2 sa Barangay Kansumbol, Bilar, Sabado sa hapon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasairan base sa nakasaksi sa maong hitabo o sa asoy niini ngadto sa kapulisan nga usa ka 35 anyos nga suspek mag-uuma nga nagpuyo ra usab kini sa maong dapit nga may palit o gasolina nga gisod sa plastic nga butilya o gibobo sa maong payag o giduslitan sa bit-bit ni ini nga lighter. Inungdan sa pagsilaob ni ini, hangtod nga naugdaw ang maong payag. Misuway pa pagbadlong kining maong saksi, apan wa kinitagda sa suspek. Gibutyag sa tinugyanan sa Bureau of Fire Protection Fire Investigator nga gibana-bana nga mukabat nga tok kapin sa 46,000 pesos ang kantidad sa nahimong kadaot sa maong sunog. Dadakpan ng suspek atol sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Bilar o kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Bilar. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:55 ang atong oras, nakaangkon mga angol sa kalawasan ang usa ka driver sa motorsiklo human nga nakadasmag og iro ang iyang motor nga gimaneho subay sa barangay o sa kalsada diha sa barangay Buol Indak Bayan sa Tagbilaran. Si John Gutierrez sa iyang report.
7: Go! Dengan Resumilaris Medical Center ang usaka driver sa usaka motorsiklo makilang kandas magupiro di asal barangay Bohol ito ang nakbayan. Ang driver kipa hilang si Renato Calipay Jr. ni Sinoyve Anios nga nagapuyo kini sa barangay San Francisco sa lansod sa ubay temporary usap kini nagapuyo di sa Habitat Village barangay Bohol ito ang nakbayan. Sa tuwa na sera itong adlaw nga Bernes sa mga last G's kabi nagikan kini siya sa barangay Dampas o siya na unta magpauli lulan si Gidang motorsiklo pag abot sa may boundary nga bahin sa Buol o Gadampas tapos sa may basurahan nga bahin. tungod lagi sa daghang iruwa sa mga bantay nga mahinod ang iya kini Dasmagan. Mayantong makabalintong yung taong kini nga driver o gidalik disyo sa toa nga 911 sa toa nga nakabayan sa taglalan o gidagan dito sa toa nga medical center o karoon na toa nga gisusi nakaangkong kini grabik angol o bunok siyang kalawasan o pala sa Pinesia katiman sa toa mga doktor. Gikalang Dasmagan sa Galiaris Medical Center kasi alerto tungod service ang operant mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Lano Gataro diha sa Barangay Buol no ni Kagawad Sabil Ringka. Good morning ni Councilor Plong Ringka. Inyo nabati ang kinatibok ang bahin sa tung Round Buhol Balita.
3: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
2: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
8: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
9: Hello.
0: Hello, good morning. Kisa ni ma'am?
9: Miss Francisca, lord, sir.
0: Kisa pasyente?
9: Akong anak.
0: Kisa may nga, simong anak ni mo, ma'am?
9: Kisa may, lord.
0: Kila may edad, ani?
9: 17 years old.
0: O sa may problema, ani, ma'am?
9: Eh, si Kiskan, lagi siya, sir. Kay nakansiros, manggulihang upag.
0: Okay, sige. Watuwat din sa gawas, ha? Eh, okay, palihok ko nung pahuam na yung cellphone nga gigamit anang doon na po ilaing okay, hihangin, sir. Ha? Hello. Hello, good morning.
10: Good morning. Good morning, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
10: Michelle Bata, sir.
0: Pila may edad, ani?
10: 32.
0: Ika mo ay pasyente?
10: Oo.
0: Okay. O sa may problema ni mo, ma'am?
10: Ito ang lagi kanin. Ako ang resita, sir, pa kay Mahal Manggo na niya. Nag-requisan po of Kajak Panel for
0: you. Ah, okay. O sa to'y problema ni mo? O sa to'y ibati mo?
10: Sen ko o cardiac panel, sir, na pa laboratory ko ba niya ang resita na ko kay mahal-mahal manguti ko ka afford ko.
0: Okay, sige ma'am, sige, what na des gawas mama?
10: Sige sir, salamat.
0: Palihog pa huwag na yung cellphone, anang ado na po ila hindi ha?
10: Yes sir, salamat.
0: Really, salamat kayo.
11: Hello sir, hello. Good morning.
0: Good morning, kisa ni ma'am?
11: Milona Durano, sir.
0: Durano, kisa may pasyente?
11: Rodrigo Socorin.
0: E kung saan ni mo ni?
11: Akong papa.
0: Pila may edad ani?
11: 21.
0: Sa may problema ani ni Sir Rodrigo?
11: Tuan, kidney stage 5.
0: Ay, kisantisima. Okay, huwat-huwat lang din sa gawas, mama.
11: Thank you, sir.
0: Okay, palihok na yung usa diha siguro.
12: Hello, sir. Good morning.
0: Hello, good morning. Kisa ni?
12: Si Frederick Sartorio, sir.
0: Kisa may muhang pasyente, sir.
12: Aon papa, sir.
0: Kisa may nga sa papa ni mo?
12: Si Francisco Sartorio, sir.
0: Kila may edad, ani?
12: May sintay, maybe, sir.
0: Kasi may problema, ani, sir?
12: Nakapunpahin siya karon sa ICU, sir, kay nasa equal chronic kidney disease.
0: Sige, watuwat lang na sa gawas, ha? Poros mo makadawat, tanan o tag 1,000 pesos gikas itong mga loyal donors. Doon na po'y makadawat ninyo o lain pa nato ng mga sources, ha? Salamat kayo sa mga loyal donors.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Taseco Bolanon, ug Rollitz Auto Care.
0: Salamat usab sa ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care ni Ana Sab ang iyahang 2,000 pesos kada semana mga higala para sa DYRD Operation Tabang. Taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond, salamat kaayo. Salamat kayo sa ang Rulets of Care mga higala nimutan dili halayo sa Coop Hospital des Barangay Dampas ni ato ang siyudad. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Emis Regina, ni Ma'am Praxiris Mahumas, ni Ondoy Cristan, adunay 200 pesos nga ipanghatag. Adunay usay giga ni Father James Darunday nga 500 pesos ipaagi ang paghatag og tabang sa programang Bawon sa Kagawasan diha sa STK Diner at Bangsa Solidad Suite sa Poblasyon 2 og ang 500 pesos ni Ma'am Inday Bonete sa Hisel Bulaluan dool sa KFC Church sa Poblasyon 2 Wailang Restaurant diha punoan sa Kasya mga higala. Mauna na ang Hisel Bulaluan. Salamat po kayo sa taga RMPC. Dunay 250 pesos gikan sa RMPC nga ihatag karong nga buntaga. Salamat po kayo sa mga nagpamati ni Ma'am Betty Matiga Humawi, ni Ma'am Dore Gagoko, ni Ma'am M. Sirikina, nagtimbaya ni Sir Joe Galindo, ang school principal ni Ma'am Chris Batinggal, head teacher. Good morning usab o kagawa ni Kagawad Roberto Batsoy Albas Poblasyon 2 o ni Kagawad Dani Abiliana sa Kugo ng atong siyudad. Pigado iti ng atong oras mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug maayong buntag na atong tanan.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:02 na. Just a little.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip C Plus Forte. Yusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihi mo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa galingunog sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.
7: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
8: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
7: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
8: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
9: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
10: Medical Center Bohol.
9: Kasaligan mo.

0: Oran sa DYRD Worldwide, alas 7:09.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itanyag sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ato ang DYRD. Breakfast News. Ato kini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hini kayo gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: Og usab kini si Gleo Orcolio, ang friend mo forever.
0: Amo hatod sa mga balita karon sa atong mga uluhan. Manakop na ang kapulisan nga nisdakbayan sa Tagbilaran sa mga motorista nga magasulob og dili standard nga helmet.
6: DENR Bohol gisaway sa grabing requisitos usa makakuha og ECC ang mga proyekto samtang gihangyo ni Gobernador R. Cimentado ang DENR sa pagpadali sa pagproseso sa mga dokumento ngadto sa mga aplikante.
0: Moabot sa 70% ang kinadak ang diskwento alang kini sa taga Bohol sa mga room rates halos tanan ng mga beach resort diha sa lungsod sa Panglao. Taliwa ka na sa pagbagsak sa tourist arrivals.
6: Duha ang nasikop sa bypass operation kagahapon na sa Barangay Bool o dito sa lungsod sa Albor.
0: Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran, mihangyo sa Department of Health nga dalion ang tanang proseso sa psychiatric facility, Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center, aron sa magamit na alang sa mga tao nga adunay problema sa pangisip.
6: Paspas ang pagtrabaho sa Dakong City Coliseum, din ang pag-atop na sa Coliseum ang gipaabot sa publiko.
0: 2.7 million peso pundo alang gani sa San Miguel Cattle Ranch Project na dawat sa LGU San Miguel gikan gani sa Department of Agriculture.
6: Mga Bulanon, magmalaumon nga mas mupaspas ang ekonomiya sa Bohol ubo sa Sug-Bohol Agreement.
0: Bantawan padayon bukas karong buwan sa Agosto, dili mo minus 140,000 ang gidugok diha sa runway sa Old Airport, nagansab ng mga kananan na maligya na si klaseng pagkaon.
6: Sa balitang regional, 41 ka mga tambalanan sa Central Visayas apil sa bagong pamaagi sa pagbayad sa PhilHealth.
0: Samtang sa kauluhan, ang Senado, wag gihapoy aksyon kabahin kini sa pag-apil nila ni Estrada o kang Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Nanawagan si Senador Erwin Tulfo og kooperasyon sa electric companies sa pagtangtang sa system laws.
0: Samtang sa gawas sa nasod si US President Donald Trump, gikansila ang planong pag-atake sa Iran.
6: Sa paugnat sa kusog sa natal sa tennis, nakasuda sa final si Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Human gipilin niya ang kani world number 1 na si Naomi Osaka. Sa balitang artista, ipasidunggan sa BIR sila si Alden Richards o Barry Fortiza isip usa sa mga nagudang taxpayers dinhi sa Pilipinas.
0: Mao ka itong mga uluhan sa itong mga balita. Ang kumpleto detalye sa mga pagbalik.

0: Siya nagtumong sa paghapsay sa pag-issue sa Environmental Compliance Certificates o ECC o Protected Area Management Board o PAMB clearances. Alang sa mga proyekto sa probinsya, samtang gipadayon ang pagpanalipod sa kinaiyahan sulod sa Bohol Island UNESCO Global Geopark. Gipadayag ni DENR 7 Regional Executive Director Lodimer Salak ang suporta sa ahensya sa pagpasayon sa permit processing o pag-align sa mga plano sa kalambuan aron mas mapaspas ang implementasyon sa mga proyekto. Sa iyang bahin, gisugyot ni Gobernador Omentado ang mas aktibong paggiya sa mga aplikante o mipasalig nga maghatag ang Provincial Government of Bohol o duga nga support staff alang sa Senro Tagbilaran, Senro Talibon o Environmental Management Bureau o EMB aron mapadali ang pagproseso sa mga aplikasyon. Matod usab sa Gobernador nga magtukod ang Kapitolyo o Express Lanes alang sa mga proyekto sa gobyerno aron dili malangan ang pagpatuman sa mga programa o serbisyo nga alang sa kaayuhan sa katawhan. Samtang gipahayag nila Bohol Representatives Babayap, Van Van Omentado ug Alexi Totor ang ilang suporta pinaagi sa paghisgot sa mga hagit sa imprastruktura ug mga lakang sa legislatura nga makatabang sa pagdumala sa mga protected areas ug pagpadayon sa mga prioridad nga proyekto. Sumala ni Bohol Provincial Environment Management Office Officer in Charge Forester Restituto Piolio, padayon na ang mga diskusyon sa PAMB ug giawhag ang tanang ahensya sa gobyerno ug mga stakeholder nga motampo sa pagsulbad sa mga issue nga may kalabutan sa implementasyon sa mga proyekto. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kining DYRD Breakfast News, mabati kini sa KIS 102 FM, BCC TV, Radyo Hagda, Radyo Ubay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel. Oga live sabta sa YouTube, Facebook, oga Zeno Radio. Moabot sa 70% ang kinitibukang diskwento alang kini sa taga-Bohol sa mga room rates halos tanan diha sa lungsod sa Panglao. Taliwa kini sa pagbagsak sa tourist arrivals. Atong paminawon siya lagad, Alan Duidora.
2: So from 750 pesos na the user rate, nag-down me to 300 pesos. It is 10% padyo discount from food and beverage.
3: Our published rate, we have like 14,000 plus, but for this expo, we offer for as low as 6,000.
4: Yes sir, more or less 60% around that.
5: 50 hangtod 70% ang diskwento o guban pang mga promotional rates ang gitanyag sa mga nagkadayang hotel, resorts, restaurants o guban pang accommodation and tourism facility. Lakip na usab ang mga tours and travel agency nga misalmot sa Sandugo Tours and Travel Expo diha sa Island City Mall ning siyudad sa Tagbilaran.
6: Yes sir, naatay mga discount. Actually, among company nag-offer of 10% discount sa mga tours.
7: For now, we have less 1,000 pesos to all the packages for clients na mubook on the spot.
5: Samtang dunay mga resorts nga magpadayon gihapon sa paghatag og mga discount sa ilang mga guests ilabi na sa mga taga Bohol. Ang Travel Expo gihimo isip kabahin aron nga mapabilin nga lagsik ang industriya sa turismo nga sa pagkakaroon na kasi nato og video kamingaw tungod sa global fuel crisis, epekto sa geopolitical tension tali sa Estados Unidos og Middle East. Giangkon usab sa mga exhibitors nga nabati nila ang paggunhod sa tourist arrival apan malaumon gihapon nga mobalik og tabibo sa mga musunod nga buwan.
8: Daghan at gidamagan at nagdaghang isyu damaan og natag mga crisis. Okay naman gihapon, stand still naman gihapon. Punta. It's a matter na lang yun kung paano yun ta mo kuan ba kanang nae makasustain.
5: Matod ba ni Department of Tourism Regional Director Gilina Asis Dimpas.
9: Stakeholders also emphasize the importance of strengthening domestic connectivity. First, exploring direct flights between Bohol and Laguna Airport.
5: Mato di Dimpas nga ang tinuod nga kalampusan sa turismo dili lamang masukod sa pagsaka sa ihap sa mga bisita kundi usab ang paghatag og benepisyo sa komunidad o sa pagpanalipod sa natural o kultural nga mga atraksyon sa lalawigan. Ibutyag usab niya nga padayon ang pagsaka sa ihap sa mga pasahero sa Bohol Panglao International Airport diin gilauman nga maabot ngadto sa 1.9 million ang pasahero garong tuiga. Samtang ni padayag usab si Provincial Tourism Council Co-Chairman Attorney Lucas Sunag nga naghinaot siyang magpabiling ligon og lagsik ang industriya sa turismo sa Bohol bisan pa sa nagadayang hagit nga giatong

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, doon paminaw si Mr. Leonard Samar, gikan sa lokal nga butas pag-asa, may butag.
2: Ani akining pinakauling kalambuan sa kimtan sa panahon karong adlawa. Sir Atoy, doon na tayo duha ka dautang panahon or pagyo nga gibantayan karong mga panahon na ang usa na sa sulod sa par nga naa sa east of Kasiguran, Aurora o samtang ang ikaduha naa sa outside far nga naa sa east of northeast of extreme northern Luzon. Una, kining naa sa sulod sa par. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 7 for tropical depression nga si Luis. Ang tropical depression nga si Luis nagbintin kini sa iyang ikusunod samtang padayon kini nga stationary ang iyang movement over the sea east of Aurora. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Luis gibanabana kini base sa tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 130 km east southeast of Kasiguran Aurora. O ana kini sa coordinate na 15.9 degrees north, 123.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gustiness o paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 70 km matagtak na. Og kini nagairog sa direction almost stationary. Samtang extent of tropical cyclone wind, strong winds extend outward up to 240 kilometers from the center. Base usab sa track outlook sa mong bagyo or track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon ana kini sa coastal waters of Dinapigi, Isabela. Ukma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon umang adlaw ana kini sa vicinity of Palana, Isabela. Samtang ukma sa alas 2 sa hapon ana kini sa coastal water of Palana, Isabela. Samtang sa Mercoles sa sayo sa alas 2 sa buntag, ana kini sa 215 km east of Tugigaraw City, Cagayan. Samtang sa Mercoles sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 420 km east of Tugigaraw City, Cagayan or usa na ka low pressure area. Tungod dining maong bagyo nga si Luis or tropical depression nga si Luis, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini dito na pita sa may central and eastern portion of Cagayan. Lakip na sab ang Isabela, Quirino, o ingon mo sab ang eastern and southern portion of Apayao. Lakip na sab ang eastern portion of Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ipugao, the northern portion of Aurora, Polillo Island, the northern portion of Camarines Norte. Kini mga lugar ha makasinati hangin nga mukabat magasukad nga ngadto na sa 39 pataas ngadto na sa 61 km matagtak na og samtang potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Base usab sa hangin nga habagat og ingon man usab sa periphery of the tropical depression nga si Luis, strong to gale force gas ang masinati karong adlaw og hantud na ugmang adlaw most of Luzon and most of Visayas, Lano del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinganagat Island, Sarangani, Davao Oriental, Davao Occidental. Kini mga lugar ha makasinati ni og strong to gale force gas or dunay mga pusahay nga mga paghuros sa hangin kini mga lugar ha. Samtang ang track intensity outlook sa mga bagyo, ang bagyo nga si Luis or tropical depression nga si Luis is will move generally northwestward and may make landfall or pass close to northern Luzon tonight or tomorrow early morning. Human ini afterward if will sharply turn east northeastward while moving away from the Philippine landmass. Then samtang Luis is forecast to remain tropical depression over majority of forecast period and may be downgraded into remnant low pressure by Wednesday. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, samtang sa ubang bahin, padayon nato nga gi-monitor usab ang usa ka bagyo nga naa sa gawas sa par or outside of Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagong karong adlaw, ang typhoon nga adunay international name na si Dolphin Yun ba na? Ba na kinibasis ng available ng mga data na kinimayamutang sa 2,850 km east-northeast of extreme northern Luzon o anak ni sa coordinate na 24.1 degrees north, 149.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin, nga doon ay gikusgon nga mukabat nga dito na sa 155 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kinigastinis o pagkuro sa angin nga 190 km matagtak na o kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusgon sa pagirog 25 km matagtak na. Inon ko ni mo ang bagyo, layo pa ni sa ato sa PAR or sa PAR or Philippine Europe Responsibility. Samtang kinimong bagyo is padayon nato ning i-monitor karong mga panahon na. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug tikbayan sa Tagbilaran ug lakip na sab ang ubang bahin sa Kabisayan. Karong adlaw makasinati lamang kita og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managoman ang kalangitan ug gidobanan sa panagsa nga mga daklit nga mapakulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa kasagpan ug paingon ngadto sa abot ng kasagpan nga mao mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang lain nga hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa abotan ug paingon ngadto sa abot ng kasagpan nga mao mopuslabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon o busalop usab kini sa may alas 5 sa kahaponon. Dinhi na lang koto kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morondale Station. Yunado Samar, Mayong
0: DYRD Weather Report.
1: Inabati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Maing Tinghua Island Cinemall. At tangin, dugang balita din sa DYRD, ang Radyo sa Katawhan. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:01.
3: DYRD Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita, Pilipinas, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nga baligya ganin sa mga baterya, motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gikataho nga way gihimo nga lakang aga Senado aron sa masulbad ang issue sa pag-aapil nila ni Senator Jinggoy o Rodante Marcolenta sa impeachment trial batok ni Vice President Sara. Matod sa tigpamaba sa impeachment court si Attorney Reginald Tungol, si Presiding Officer Francis Chis Escudero. Mingon nga ang impeachment court dili kini hustong forum aron hisgutan ang issue apan ang Senado isip usa ka legislatibo nga lawas. Nga si Tungol midugang sa pagingon nga ang 90-day preventive suspension gipahamtang batok kang Estrada kinanglan una nga makumpleto og sa susamang higayon kinanglan sab nga hisgutan kutugutan siya sa sandigan bayan nga makapiansa aron sa personal nga makatambong sa mga sesyon diha sa Senado. Samtang sa kaso sab ni Marcolenta, wa pay gipagawas nga aksyon ang Senado kabahin sa posibilidad sa iyang pag-apil sa husay. Dugang balita, Pilipinas humanini.
0: DYRD Radyo Balita. Balita.
3: DYRD Balita. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining balita, Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, a Goodyear Servotech, your first stop in, first class tire service. Ikalidad ng servisyo tungod kay ipaluyuhan sa Goodyear. Duhawa ka ron ang Tire Queen, Goodyear Servotech, Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, na Queens, Tagbilaran.
2: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo o kooperasyon sa electric companies sa pagtangtang sa system loss. Matod pa ni Tulfo nga dili makatarong nganon. Ipasa sa mga ordinaryong Pilipino ang system loss samtang mikita og bilyones ang mga kumpanya sa kuryente. Dugang pa ni Tulfo nga dako og matabang sa mga pamilyang Pilipino ang pipila